0: favorito ng ating sakang Minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

93.1 Mauna Ni. Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
5: Throwback.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Hangin'an, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: favorito na ating sakal, Minan Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: Ka-vibes ka!
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa kawanan.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mau Nani.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Kabibes!
1: Kabibes, tiguan na ka? Arthritis? Mauna ni!
2: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan.
3: Favorite music rundown. 5, 6, 7, 8.
4: Mayong auto mga ka-vibes! Kumusta na mo diha? It's July 25, 2026. And finally, it's Saturday na good, no? Weekend na good mga ka-vibes. And I hope nga okay na mo diha and ready na mo mag-spend and chill afternoon with good musics and good vibes. And of course, inyong favorite radio station. No nga, lahit na dyan ang feeling ng weekend karon, di ba Michelle?
5: Yeah, sabi na ganina, no? Murag lively kaayo ko pag mata ganina kay kabaw na ko nga Sabado na. Finally, nahumanag ito ng 5 days nga paghihirap, no?
4: Wow! Noon sa mga paghihirap, Michelle, nga lipay mga kaya nga Sabado na karon.
5: Ay, syempre, no. Magdaghan betag trabaho on town, Lunes, hantod, Biyernes, ug gipunaan pa dyan, no, sa panahon nga grabe, kalain, no. Usahay mo, suon na lang bahak para lang makauli.
4: Yes, no, grabe kayo atong experience, no, this past days nga nag-ulan, gibahaan pa ta, but thank God nga karon kay nakita na to nga ang panahon good kay nibalik na siya sa normal nga init-init na good siya. Pero kabaw baka Michelle nga ganiha abi baya dyan na ako nga mag-ulan kay pagawas na ko sa trabaho ni Ana dyan ko na mag-ulan na good ni. Pero pag taon-taon padong na ko diri ni kalit good siya og init. And I am so happy kay of course weekend na plus okay na pa dyan ang panahon so okay na ta.
5: Yes, maraglain na dyan na lindo dyan kay no nga makakita sa ta nga wala na tigaba. Baha, wala na yung mag-guyod-guyod o kung sa paman o wala na yung mag-swimming-swimming diara sa kadalanan nga hugaw kayo o delikado kayo sa leptospirosis.
4: Yes, but mga ka-vibes, bisan pa man nga okay-okay na ang panahon, ayaw gihapog kalimot nga magdala og payong. Kaya atong panahon, lisod good sabton, muraog mga
5: babae.
4: Ayaw may kuglaki.
5: Ay, babae na siya.
4: Yes, oy. And of course, mga ka-vibes, naata karon, no? And kaming duha, si ni Michelle ug ako anyong mapaminawan karong adlawa, no? And maybe makapangutan mo ng first ganong
5: ilang tingog
4: o bag-o man,
5: yes.
4: Bag-o sa inyong bag-o, no? And kami di ay ang inyong CTU main intern, yung campus ka-vibes. Ako si Ninia Turing.
5: Ako si Michelle Bino.
4: And yes, and mag-inout me nga, kamu magpadayon, no? O pagpaminaw karon sa atong music rundown. Kay I'm sure mga ka-vibes, si Lingaw good ni. And of course, malingaw good mo nga maminaw sa nagkalainain na to nga mga top 10 playlist, no nga either masakitan baka or malipay baka magsayaw-sayaw baka bisag unsay mong ma-feel na ara good me para ninyo nga maghatag sa atong top 10 playlist.
5: Labi na karon nga Sabado nga daghan kay tagbuluhaton sa atong tagsa-tagsa kapaminimalay na ayuban gidaron nga nang lababa mo nang hugas nang limpyo og unsa pa man yung gibuhat dira mas malingaw gid mo no og maminaw mo og music kay of course weekend unsay buhaton og weekend. Daghan kaayo nya ang music ra ba no therapy og para gusto pa mo nga magsayaw-sayaw no o unsa pa man gusto nyo nga emosyon nga pwede magawas pinaagi sa mga music nga amo ipatukar unya paminaw lang mo diri sa favorite music rundown para mas kiligon mas mag-relax og mas masakitan.
4: Yes, and speaking of emotion Michelle, ikaw kung maminaw ka og mga music mga songs unsa may favorite nimo nga emotion kasagaran nimo nga ma-feel.
5: Ay, umapa-feel. Jugod, daghan, oy. Bisag unsa man agod kay ang ako ang app, God, lain-lain man na siya naka-shuffle. Masya tawag yung shuffle. Yes, so say, kay mag-uol, mag-hilak, or mag-malipay ka. Kay, of course, mga lively nga song o sahay, labi na yun, og tinginit, no? Murakag main character, basta magpatukar ka sa udtong toto.
4: Yes, samot na if parisa ni mo og bugnaw nga panahon na grabe, makarelapse, oy.
5: Oh, yes. Usa yung feel ni mo, basta bugnaw kaayo. Saan yung magpatukaroon?
4: Mga sad songs.
5: Yes. O saan yung ma-feel ni mo?
4: mag-relapse ko, masan, makahilak pag yun ko.
5: Hello. Yes, mo nang epekto sa music sa atong live.
4: Yes, so grabe kayo, og effect good ang music, no, nga, therapy siya, nga, bisan pa mag-uul ka, mag-uul pa tsugag samot.
5: Yes, sabi na, no, nga, karon nga panahon kay nag init-init naman pero ganin na nagdag-o maglipog jud kanong anong lain-lain na lang yung taga oras ang atong masinati nga weather ngano ka na niyan.
4: Yes, lisod jud kay siya sabto, no, murag relasyon ni Ninya. Ay dili,
5: dili, no, dili na nato kanan si Ninya kay happy na siya mo. Yes. Na pero kumaminaw na siya og mga bisag unsa nga tukar samot na nung mga sakit makaduot gyud sa kasing-kasing.
4: Yes, grabe kayo ka powerful gyud nga kaingon kita nga nganong unsa may naa, unsay naa sa mga kanta yun nga grabe kay siya muduot sa tong kasing-kasing.
5: Yes.
4: Na bisag naa ka sa healthy relationship, okay imong adlaw no makadungog lang gani ka og mga sakit nga makantahan na makarelapse ka og dali.
5: And of course, sa mga naminaw diha, ready daba mo? O sa may dugayo na to, DJ Anien?
4: Yes, sa pa may dugayan. And speaking of emotions, laing-laing emotions ang atong mapaminawan karong adlawa. And first, ang atong pinaka top 10 nga song sa atong playlist, no? Nga grabe kini siya kasakit nga kanta. And I don't know if makarelate ba mo, but I'm sure mga ka-vibes, masakitan po mo gapir kay kami nasakitan na minaminaw, Anien. So, unsa naman Michelle?
5: At number 10, Lifetime by Ben and Ben.
0: Number 10.

0: Number 9.
1: At number 9, Ako Na by Aja.
2: Paulit-ulit na lang.

0: di lumuluha.
1: Number 8.
2: At number 8, Pa Pa Pa Palaban by G22.

0: number 7.
1: Tapos sabi ko, ups, ups, ups, dyan na lang kayo. Kasi, taken na ako.
2: At number 7, pelikula by...

0: favorite music rundown.
1: 5, 6, 5, 6, 7, 8. Wow, mga ka-vibes, mau to ang pelikula by Vision. Wow, grabe na, amaze ko kay. It was my first time, guys, na makapaminaw dyan ko ato Michelle niya. Na-amaze ko kay Lindot Madilang mga kanta, no?
2: Yes, speaking of Vision, kababa mo nga, magpahiga yun o mall show. Ugma sa waterfront ang Vision, Aja o J22 sa waterfront Cebu, alas 2 sa Udto.
1: Ug alas city pud sa gabi eh, no, nga concert.
2: And mauna, no, kinsa may gusto dira og mga boy band or mga girl group diri sa Pilipinas, no?
1: Yes, no, kinsa may mga kinsa may ganahan, no, maminaw ani nga mga P-pop band, no, nga kabaw ko ang uban, wala kayo kailan ni nila, but sa mapaminawan ninyo ang ilang mga kanta, lindot jud kayo ug makaingon jud mo nga proud me kay Pinoy me.
2: And rather, no, ang mahitabo siya sa Seaside 2 alas 2 sa Udto and Waterfront alas City sa gabi.
1: Yes, so kita kids ta dito mga ka vibes and I hope, no, nga kamo good nga mo suporta gid mo sa atong mga kapwa Pilipino nga.
2: Yes,
1: magpakita po sa ilong talento dili lang sa pagsayaw but sa pagkanta po.
2: Yes, ma-proud jud ko, no, nga naay gikan sa Pilipinas bangan naghatag na sad og dungog sa Philippine music industry, pareha ani nilang tulo.
1: Yes, and kay bao ba ka sa una Michelle, no, pagbata na ako kay dili good, mostly mga Pinoy ako mga madungog.
2: Yes, unsa man imong madungga ninya?
1: Like something kanang mga kanta sa gawas, no?
2: Yes. And karon, no, murag na hatagan na yun og dungog ang Philippine music industry. Pinaagi ani nga mga girl group og boy group. Kay makaingon yun tango nga, naagi talento ang Pilipino, ang mga music sa Pilipino, kay naagi potential nga makig-compete po sa mga Hollywood songs.
1: Yes, Michelle. And sa una, kay wala pa kayo sila nga nag-boom good, no?
2: Yes.
1: Gamay pa kayo mga P-pop bands sa una, but karon no, maka-miss kayo, kay daghan kayong mga Pinoy, no, nga nagpakita sa ilang mga talento.
2: Yes.
1: And grabe ko, dili gyud nato ma-underestimate ang talento sa mga Pilipino.
2: Oh, samot na, no, og ang mga kanta, no, kay Tagalog ang language, no, murag duot jud kaayo sa kasing-kasing.
1: Yes, makasabot gyud ta og maayo og ma-feel gyud nato nga Pinoy jud ta.
2: Yes, na nagdarbi gyud murag usay matawag na murag talanghaga ba tawag an anin?
1: Yes, talanghaga.
2: Yes, makakaingon jud ta, no, nga nindot pud ang language sa Filipino, kay of course kasagaran bino maminat ang mga English, and of course dapat sad nato, no, nga tangkilikin ang sariling atin.
1: Yes, mao jud na, no, as a Filipino dapat good musuporta kita sa atong sariling
2: lingwahe
1: kay yes. Lahi na mugod ang Pinoy, di ba?
2: And speaking of that, naami mga kanta di ari nga nagkuan pud siya, nagcherish or nagtangkilik siya sa atong language nga. Pero kani siya nga kanta ha, kay murag sakit siya nga gigamit magud ang atong lingwahe nga Filipino, pero mas duot siya, no, kay murag deep kay siya og meaning.
1: Yes, so unsa naka-deep, Michelle? Kay curious ko unsa naka-deep, kay murag grabe kay mong emotion pag ingon mo deep. So unsam naka-deep?
2: Ang deep pasabot ana, no, kana ganing word sa Tagalog nga daghan og meaning, murag maglibog ka. Ang sa meaning ani kanibo or kana?
1: Unsa man na? Unsa may meaning ana? Pasabta daw ko bi.
2: Mao gani, no, pero para dili kay mo ma-excite, no, dili kay mo makabalo kung unsa ni atong tagaan og murag suspense.
1: Wow, suspense. Unsa man na, murag grabe kay nako suspense, pero ang akong nadungog, no, nga na ako'y clue, no, kani siya kay grabe ni siya kasakit.
2: Yes.
1: Nga kanang sa mga tao nga gisa aran, pero gibya
2: pagkasakitan na lang jud unsa ka ani, no, pero akong nadunggad pod ani, no, nakadungog sad ko ani DJ ani.
1: Unsa man nagadungog ba ni mong nadungog?
2: Yeah, nakadungog ko ani nga mura ganing mura gikuso-kuso ang imuhang dugan.
1: Wow, grabe, no, nakasuway na ba ka ani?
2: Ay kana, no, murag nakasuway ko, no, pero usahay kay di ko ganahan nga mabalik pa.
1: Why? Gano man?
2: Murag sakit raman yun, no, sa mutag duot ton yun. O makarelas man po din kantahagod kay mura man kag tusokon. Like, mabalik ang imong mga nagdaang mga damdamin.
1: Yes, and aside from that, DJ Michelle, dili lang kay about sing ana nga kasakit, no, ang imong mahinumduman sa dihang imong mapaminaw ning kanta ha, kay pwede sa imong mga dreams, no? Ug mga tao nga nawala sa imong kinabuhi.
2: Yes, unsa ka anino? Anong gidugay-dugay man nimo? Oy, murag nangatol na jud ning maaya sila ba, unsa man jud ni?
1: Yes, and samutan pa no nga kanang bugnaw atong stasyon karon, bugnaw ang gawasos, grabe makarelapse yun ko.
2: Yes, murag mangurog ka no nga murag maguol nga excited pud no, kay ganan beta kinsa may dili gusto nga mag-relapse no para pinaagi sa music.
1: So, andam na ba mo mag-relapse mga ka-vibes?
2: Yes.
1: No, kay kami andam na mi mag-relapse. So, nga tong ang kanta no, karong ang ika-unom nga kanta kay
2: bagay ni, yes. Bagay ni sa mga naagibyaan or ganahan mo biya. Pero dili ganahan magpasakit. Unsa man niya, DJ Anin?
1: Yes, ang atong ikaunom, no? Number 6 on the line, that would be Multo by Cup of Joe.
0: Favorite music rundown.
3: Number 6.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest.
4: The hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu, Mo

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga kabay? Skinny si DJ Kim Yan.
0: Hello mga kabay! Skinny yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga kabay! Skinny ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: bisan pa man unsay mahitabo sa iyong relasyon, sa imo gihapon mo pa uli.
1: Wah, haya-haya no, na may ulian, morg na kay home. O saan ni pasabot anang home? You find home in a person. Ano sa man eh?
0: Abi man ako kang home, kay balay na siyang, anong karoon na himo man og tawa?
1: Oy, ako sa no, abi man ako kanang mahuman kag trabaho, mahuman kag skwela mo uli ka sa balay, o asa makas taban dawi, baka sa talisay, asa man ka nga nasod, on sa maka nasolod.
0: Oh, pero karoon lahi na yun, kay ang home na himo nagugtaw.
1: Oh, bisag unsa lagi man hunaan ni mga Pinoy no,
0: yes.
1: Home, na himo na nung tao, nga no ka na, DJ Anien?
0: Yes, DJ Michelle, ako'y pangutana na mo ikaw, nakasuway na baka na himong home sa isa ka tao?
1: Hala, balo lang no, kay murag basig kumahay mo kung nilang home, murag basaag, yun sila ba?
0: Ay nga namang masaag man kay sila.
1: Kay libog man kaayo ko, maglibog sila kung home ba ni or waiting shed.
0: Ay grabe, sabgan sa waiting shed. Oh,
1: no, unsa'y pasabot na ng waiting shed, DJ Anien ka no, kabaw ka?
0: Ara magpaabot ang mga tao, ara sila nimo.
1: Ay, pagkasakit!
0: Ay, magpaabot sila sa lain nga tao.
1: Mm. And ang nakanindot ani nga tukar, no? Kay murag, dili kaniya papaabuton.
0: Yes.
1: Ikaw ang gipaabot, pirme.
0: Yes, ug ikaw ang ulian.
1: Yes.
0: Sana all.
1: Nindutan ang mahimong home ka, no? Kay bisag asa ka mapunta mo, balik ra ka kaniya.
0: Yes, lindot unta, pero kita homeless man ta.
1: Mm. Unsa pa may gudugay nato, no? Ato nang patukaron para mas mulami pa. Mas mulami pa ang atong kauduhon. Ali na sa paminaw na sa atong favorite music rundown at number 3.
2: Number 3.
1: At number 3, Libo Libong Buwan by Kyle Raphael.

0: number 2.
1: At number 2, Lucky Tayo by Blue Dreamers PH.

0: And that was Lucky Tayo by Blue Dreamers PH. And makabaw ba mo mga ka-vibes nga mo na most requested song na to? Ikaw niin, kabalo ba ka, ana?
1: Karoon na, sargo kabalo, no? And then, not just that, mga ka-vibes, and isa po sa most requested, katong kanta ni Jun Sisa ng Second Chance.
0: Yes, of course, makaingon dyan to, no, nga, daghan ganda yung mga tao, no, nga, nanginahanglan o second chance sa usa ka tao.
1: Yes, and ang nakapa-amaze pa kay puro mga P-pop, no?
0: Yes, makaingon kita nga, naagyo ikabuga tanang mga Pinoy nga singer di aray sa Pilipinas.
1: Yes, but aside from that,
0: napaka-favorite, Anin? Napaka-favorite nga so far sa ato mga na-play kaganina, napaka-favorite ato nga mga song?
1: Yes, ang favorite gina ako nga song no katujong libu-libong buwan.
0: Oh, nga naman.
1: Oh, kanina tibiyas sa feeling no nga kanang ulian ka.
0: Yes, kasi man tayo dili malipay nga ikay home no, bisan pag masaag bita sa masaag ba siya dira sa kulon para sa carbon, pero makabalo siya nga taga Mandawi ka.
1: Yes, kabaw siya muli sa akong dugi.
0: Oh, ako di ka mo tanaw sa akong favorite.
1: What's favorite ni mo?
0: Akong favorite no kay Lucky Tayo.
1: Ay, laiso.
0: Yes, lahira man yun yung og Lucky ka no kay walay mga o sige mo na gitawag na nga evil eye.
1: Ay, oo, kay daghan kay evil eye karon dito.
0: Yes, og kana ganing mag-post ka sa Facebook, what if naigatan o dira nga may tag sus may tag maunsa ni siya diri oy, di ba?
1: Yes, so nindo siya kayo sad nga mahimong low-key, but not just that, but also low-key sa inyong relationship.
0: Yes, kung low-key magod marag peaceful ang imong kinabuhi o kasing-kasing.
1: Yes, sakto jud ka diha Michelle.
0: Oh, before to makalimot, of course na atay recap sa mga wala nakadungog kaganina, so wa mo na sakitan no?
1: Wala, no?
0: So, para sa mga wala na minaw kaganina, here's a recap for you. At number 10, Lifetime by Ben and Ben.
1: Yes, number 9, Ako Na by Aja.
0: And number 8, Palaban by G22.
1: Number 7, Pelikula by Vision.
0: At number 6, of course, Molto by Cup of Joe.
1: And number 5, Second Chance by Jun Sisa.
0: At number 4, Since Day 1, Skusakli and Flo G.
1: Yes, and number 3, Libu Libong Buwan by Kyle Rafael.
0: And of course, number 2, Lucky Tayo by Blue Dreamers PH. And unsa kaning kinalasan, the most requested song, unsa kaning siya kanindot nga kanigod ang number 1 DJ Anin.
1: Yes, sige ngun paganiha nga katong Lucky Tayo, isa sa pinaka no most requested song.
0: And, o sa may dugayo, no? Anong gadugay-dugay man tagmaayo? Ato nakahanang i-play ka, no? Anong kahanang dugay man kay ka, DJ Anian?
1: Yeah, so, unsa pa may dugayan?
0: Ato nang i-play ka na, no? Anong madugay-dugay man? 5, 6, 7, 8. And at number 1, Ulala by Baby Dolls.
2: Number one. This song is number one.

0: favorito ng ating sakal, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: skip daw eh. Kaya napipilita na kami gumawa ng skit eh.
1: Napipressure kami dahil sa...
2: Kahit sumakit yung piski ko sa skit sa akin. Pero batiin ko rin ay yung ano, well, nakikiramay lang kay Professor Joey Balmaceda sa Institute of Mathematics. Nakikiramay ni Fidel Nemeso.
1: For your loss.
2: Nagbabakasyon lang sa US tapos ayun. Anyway, yun nga.
1: Our deepest condolences.
3: Condolences. Ibigan ko yan, si Fidel Nemeso, dati chancellor ng UP Diliman. Ako, best man ako niya nung kinasal yan.
2: Wow! Pasek!
3: At hanggang ngayon, hindi pa sila naghihiwala.
0: Yung galing! Dapat pala ikaw ng best
2: man. Dapat si Sek yung best man para may ano may blessing.
3: Na-late pa ako sa kasal niya.
1: Hindi nga, best man na na-late.
3: Pero ang speech ko, alam nyo, ang pag-ibig parang revolusyon.
0: Bakit?
3: Hindi nakakapaghintay. Ako po si Ronald Llanos, Ace of Spades.
2: The one and only.
3: Eh, dala po akong pala. Ayan. Sa Scarborough. Dalumiinit ang ulo ko. Sa ginagawa ng China.
1: May
3: sa ating mga Coast Guard at sa ating mga isda.
1: Sobra na.
3: Hintayin niyo po ako dyan. Magdadala ako ng pala.
0: Palahin. Ay, naalala ko tuloy. Lahat sa mga si Puroy. Si Puroy. May kinuha na siya. May pasalubong ako sa'yo. Mamaya, pakikita na.
2: Sorry, Puroy. Ako natamaan kita.
3: Masyadong. Ito, mabig ka dyan. Pati ikaw, mapala.
0: Okay lang kayo po rin, basag na yung mukha nun eh.
2: Grabe.
0: Ang job natin ngayon ay mula sa ating mga sponsors.
2: Sponsors
1: tayo?
2: Bakit sponsors tayo?
1: Bakit ba ako pariseldo?
3: May nagbabayad dito?
0: Wala. Nadulas lang ako actually. Gusto ko lang sabihin sa mga gustong mag-sponsor. Yan.
3: Isang dekada na ako nito. Wala pa akong titik.
1: Di anino na ako. Nag-aamoy ano lang tayo. Nag-aamoy sisiglan tayo. Pero...
0: Napatikin tayo ng stars. Parang doon lang tayo nakatingin ng stars na yun.
2: Amoy-amoy na lang pala.
3: Misa lang tayo nag-lechon. Muntik pa matikok na
2: yun. Sumakit sa putok-batok.
1: Pero tinong mo naman.
3: Anong sukat ang baywang?
1: Kasing taas ng IQ ko. In centimeters.
0: In centimeters.
3: Problema rito, pati yung katawan niya, pinopropaganda.
0: Bakit galit na galit si Alan K. Lacson?
2: Sinong Alan?
1: Alan Peter.
2: Okay.
0: Pag nagla-live selling siya sa Facebook,
2: Bakit?
0: Kasi si Lacson daw ang nagre-report palagi na scam ang mga binibenta ni Alan.
3: Totoo naman.
4: 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together. Halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senting niyan. Wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment.
1: Ayun, no? Parang naubo siya nung nasabi niya yung pangalan ni Ace of Spades. Naubo ng konti nung sinabi niya eh.
0: Living rent-free again sa utak eh.
1: Pero meron tanong. Bakit na flag ang binibenta ni na Alan Peter at Pia na Cayetano Products?
0: Bakit na flag? Bakit?
1: Kasi yung kay Lino Cayetano lang daw ang authentic. Peke daw yung sa dalawa.
0: Ang sabi ni Lacson dyan, someone told me through an intermediary that Lino wanted to cross over and ask if he could contact me because he wants to help in the investigation since he said he knows many ghost projects in Taguig.
1: Mismong kapatid na nagsabi niyan. Tao, di yung manoy.
3: Paano mo man malalaman kung nabudol ka sa Facebook live selling? Kung si Chel Jokno ang na-mine mo, pero ang nag-deliver
0: ay
3: ang magkapatid na Cayetano, Alan at Pia.
5: So in the landmark case of Stonehill versus Diokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted and the Supreme Court discussed two points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa Warda.
0: Yan.
3: Oh, sagot niya ni Chelle, hindi nagbabasa. Hindi nagbabasa. Stock knowledge.
0: Yes.
3: At hindi ba niya alam na yung nagkaso kay Stonehill ay yung tatay.
0: As in.
3: At iba kasi yung warrant of basis. Yeah. Iba yung sub-pin.
1: Yes.
3: Malinaw sa ating batas, pwede kang magsubpina sa isang impeachment trial.
1: Yeah. Correct.
3: Usapin dyan.
1: Yes,
3: sir. Ang
1: stability ang usapin. Yan. Tama naman.
3: Ang katotohanan ay mas mahalaga kesa sa confidentiality.
1: Yan.
3: Kahit ako na hindi abogado at bagsak sa mathematics, ay alam yan.
1: Tama naman. Gasgas na yung Stonehill.
0: Correct.
1: Pero meron tayong professor dito of mathematics. Anong masasabi mo dyan?
2: Patihin ko muna si Vian na nagpadala ng 249 pesos. Pangkapeto ni Sek. Anyway, kayo naman, meron naman kasing fans yung mga Cayetano. Live selling. Oh, may top fan nga sila eh.
1: Sino?
0: Top fan?
1: Top fan.
2: Si Amy.
1: Bakit
2: si Amy? Oh, kasi bentang-benta sa kanya yung fake news.
1: Fake news.
2: It's British.
0: Fake news.
2: Yeah, dapat si Lovely
1: magsasabi niya.
2: Lovely.
1: British accent. You're talking with a British accent.
2: Talking with a... Yeah. Fake news.
5: Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO-11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition?
3: Ano daw?
1: Hindi natibag si Matibag. Hindi natibag.
0: Ikaw na si...
3: May bumatikos kay Pia na artista at beauty queen.
1: Nakita ko yun.
3: Nakakairita raw boses niya. Drama sa buhay. Kung rumesbak si Pia, si Amy ang nagreact.
1: Bakit?
3: Dahil sabi ni Pia, hindi siya plastic. Wala naman akong naisip.
0: Haba ng sinabi. Basta yung sinabi
1: sabi niya. Hello po sa lahat. Kumusta na kayo?
0: Ganun naman ang human, di ba? Unless plastic, sabi niya.
1: Unless plastic.
3: Basahin niyo na lang yung akin tot babo.
1: Wala naman tinamaan.
0: 80 million lang ang idideklara ni VP sa SALE niya. Pero, 6 billion ang labas-basok ng pera ayon sa AMLAC.
3: Labas-basok lang naman pala. Sabi ni Alan Peter, that's a fishing
0: expedition. Anong pinakamatibay na depensa nila? Na hindi naman ito pera talaga ni BP. At dumaan lang sa kanya. Ayon sa mga batang 90s.
1: Uy, ako yun. Ano daw?
0: Si Sara daw ay treasurer lang sa paluwagan.
3: Paano naman tayo, di ba? Utang naman.
2: Ano yung English ng paluwagan?
0: Hindi ko alam. Ikaw,
2: ano? Lubricant yun.
0: Lubricant ba?
2: Ito yung sa oil engine.
0: Hindi. Parang, hindi ba piramide yun?
1: Nagwawala na yung mga tao dito sa studio.
2: Ibang paluwagan.
3: Guard! Pakikuha to, guard!
1: Loosey-goosey.
0: Mag-joke ka na nga,
2: Hindi ako marunong ng paluwagan. Pero tinawag doon ni Alan Peter.
1: This guy.
3: Lubricant.
1: This guy. Asa na yung MDRC?
0: Wala. Innocente siya. Hindi niya minimim. Hindi niya minimim.
1: Yeah. Sir, MDRC.
2: Oil engine, di ba gumagamit ng...
0: Okay.
2: Tinawag doon ni Alan Peter. Panfilo Lacson. Na Panlito Lacson. Panlito Lacson. Ano naman tinawag ni Ping kay Alan?
0: Ano?
2: Aklan Peter Cayetano. Kasi yung MTRCB.
1: Na-mispronounce lang siguro niya.
6: Kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator Panlito ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panlito Lacson.
0: Ayun!
1: Pero, napansin nyo ba? Napansin niyo ba si Alan Peter, medyo nung kaharap si Matibag, ano na siya, nakangiti na, mabait na.
3: Parang kutsa eh, parang dating sa akin, parang pini-PR.
1: Si Matibag. Pero bakit si Pia, ano pa rin, parang galit.
0: Galit pa
3: rin. Galit pa rin. Kailangan may bad cup, good cup.
1: Pero bakit? Alam niyo ba?
0: Bakit? Bakit nga ba?
1: Kasi hindi na siya naligo matapos masabon ni Kongchel Doctor.
3: Pero
7: yung pong search warrant, kung ano man ang makuhang ebidensya doon, ay direktang binibigay po yun sa court, and that is now considered as evidence by the court that issued the search warrant. Iba po ang subpoena, dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yan po ay ipoproduce lang, dadalhin lang po sa korte. And now it is up to the parties, and I refer to both parties, to decide which of those documents may be relevant in terms of the evidence that they are need to present.
3: Para kang kwan eh, di ba? Para kang first year law student na nilelekturan ka ng iyong profesor.
0: Diba?
3: Pero alam nyo ba, naglabas siya ng video na splice na pinapalabas niya si Pia. Na pinapalabas niya na pinakain na ng alikabok si
0: Chua. Wow!
3: Oo, panoorin nyo. Diba? Sa live na debate, group, ginawa, naglabas ng kwan ng splice. Kinakain niya.
1: Eh, lahat naman nakita.
0: Pero, authenticated ba yun, Zek? Hindi labas na video?
3: Buka.
2: Splice lang daw.
3: Pero walang NBI. Tsaka hindi kinailangan ng tatlo linggo.
1: Maybe it doesn't exist in the real world.
3: Yes. Ibang multiverse yun. Pero napansin nyo ba, ng mga netizen na unti-unti tilang nag-iitsurang bayani, si Senator Aimee Marcos.
0: Ano napansin nila?
3: Dahil unti-unti, kung hindi nyo napapansin, nagiging parang rebulto ang kanyang ito. Di ba mga rebulto, mga...
8: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
0: Joke mo yun.
3: Yan ang problema rito eh. Yung mga ayaw nila sa akin bilang.
2: Mas magaling pa umiwas kay Puro.
1: Nagparang maliit. Pero sabi ng abogado ng depensa, hearsay daw ay chismis. Narinig ba yun? Hearsay, chismis yan. Kaya ang mga chismosa ayaw na magpatawag ng Marites. Uy, social na sila ngayon.
2: Hindi na Marites.
1: Siyempre, hearsay ay chismis, edi Hershey. Chocolate.
3: Funny ka.
9: Now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation?
10: Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako yung nag-practice din, kahit literalist sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay, ginamit ang salitang chismis.
9: Alright.
1: Ayan na ni Senator ba ito, no? Nakita ninyo dun sa background.
2: Hindi siya matayo. Kala nagpakita na.
3: Pero kapag mataas daw ang trust rating mo, malabo ka lumabag sa betrayal o public trust. Kapag 32 million ang bumoto sa'yo, may lisensya ka na maging corrupt at saka serial killer. Sabi ng China, tungkol dito.
2: Kani sabi?
3: Eh di mga unggoy kayo. Mga orangutan.
1: Ayun. Kung naniniwala naman talaga kayo na popularity contest ang impeachment, abay talaga unggoy na tayo. Ayan
3: na. Ba't kamukha namin ni Admiral Tangela yung unggoy?
1: Ako yan. Okay. Gusto daw pabuksan ni Robin lahat ng bank records sa mga senador para magkaalaman na raw kung sino-sino ang malaki ang laman. Ano naman yung sagot ng mga senador?
2: Ano sagot?
1: Pakibuksan na lang daw yung utak ni Robin para malaman kung may laman.
3: Buti na lang, hindi napasa sa akin yan.
1: Hindi naman, wala naman last name.
11: Wala naman.
0: Pangilan joke na ba ito? Pangilan joke na ba ito?
1: Right pen.
0: Joke 3 na ba ito? Joke 4.
11: Wag na, cut na.
0: Pag gusto mo katin, hindi, ikaw yan eh.
11: Sige. Santos. Pero pag si San Tito Soto daw nag-joke, ang tawag ay Bulagaan.
0: Bulagaan.
11: Eh kapag si Alan naman, si Alan Peter, nag-joke, ano ang tawag?
0: Ano?
11: Imbernala.
3: Karako, kwan eh, Calderohan.
0: Napansin niyo ba? Palaging kumukulo ang dugo ni Pia kay Risa. Kulo. Si Senator Risa palaging binabatingos dahil sa index cards niya. Pero nagtatrabaho. Mukhang may nakarma.
11: Bakit?
0: Si Senator Pia sabi, do your job! Pero hindi nakita yung notes niya.
1: Nakita ko nga nag-buffer eh. Medyo nag-buffer.
3: Notes niya o notes ng mga abogado?
1: Tignan natin.
3: Kanya na, innocenting tanong.
5: May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung ahente mo.
11: Oo.
0: 50 seconds yun.
3: Kaya ako, hindi ako nag-notes.
1: Kahit dito.
0: Kahit kailan.
1: Pansin nga natin.
0: Kahit teleprompter, kahit mabasahin.
11: Off script nga eh.
0: Gusto siya magkaroon ng bingo. Last na.
1: Bingo.
0: Bingo.
1: Okay, 4 alas.
0: Magkaroon tayo ng bingo.
11: Bingo.
1: Pwede.
0: Para bumingo sila. Sa letrang B.
11: Uy, B.
0: Binoy. Sabi ni Robin, ang taong paiba-iba ang sinasabi, di ba sinungaling? May mga tinamaan at nanahimik sa ngayon.
1: Sino-sino yan?
11: Sino-sino?
0: Yung Maleta Boys, di mo na sila nakita at naririnig.
11: Yeah. Ayun.
3: Eh, yung kanilang lang.
12: Tama po ba o mali na tawagin sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
3: Ano sabi niya? Sinungaling? Ganun ang boses mo pag medyo senglot ka na. Sinungaling.
0: Tama natin.
3: Grabe naman kayo. Napaka sinungaling nyo.
0: Bingo.
1: O sa letrang I.
0: Yan.
1: Ano yung letrang I?
0: Intindihin nyo na.
3: Sabi ni Robin sa prosecution na huwag gawing witness ang mga may kasong perjury.
1: Okay.
3: Hindi pwede ang PR dyan.
0: Yeah.
3: Umalma si Jinky. Pero sa utak lang niya.
1: Anong sabi sa dot bubble niya?
3: Sana gawing senador ang isang convict.
12: Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Dalilo.
0: Yun. Ayaw niya maging witness kasi may kaso daw ng perjury. Pero sabi ni Jinky, fake news daw yun.
1: Fake news.
0: Dalawa lang sa ngayon na kaso.
1: Nasaan na ba tayo sa bingo?
3: May perjury yata si Robin eh.
0: Nung
3: sinabi niya, hindi niya naman itinakas si Bato.
0: Yeah.
3: Diba sabi niya? Sinakay lang daw niya.
0: Sinakay lang sa
3: bingo. Lalakad lang naman daw
0: sila.
3: Anong tawag doon? Di perjury.
0: Sa letrang NG.
1: Nge. Sabi rin ni Robin kay Jinky na wala siyang karapatang magtanong. Nakakita niyo ba yun? Sa utak ulit ni Jinky.
0: May
1: sinabi siya. Alam niyo kung ano yun.
0: Ano sabi?
1: Wala daw siyang karapatang uminom.
3: Masking ka ba?
0: Sa letrang O!
3: Obo!
11: 0808. Panghuli na. Sabi rin ni Robin kay Jinky na sana hindi one-sided ang inyong prosecution.
3: Eddie, wow!
11: Sumabog ang Senate gallery.
1: Ano sabi ng gallery?
11: Hindi lang isang side ang natawa. All sides natawa, pati depensa, nawinda.
12: Sana hindi one-sided ang ating prosecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo.
0: Ayan, oo.
1: At B-I-N-G-G-O
3: Bingo! Di ba dapat ang mga judges, ang hukom, ang hindi one-sided?
0: Yun nga. Ang dami kasi nag-react. Sabi nga, yung buong bansa daw, nag-react eh.
1: Oo nga. Eh, di ba nga, pati nga NBA, nadamay na. Di ba? Sabi, pag yung Lakers daw, tsaka yung Celtics naglalaban, dapat di one-sided, mag-shoot din kayo dun sa sarili.
3: Kabila. Kabila.
11: Mag-own goal kayo.
1: Ganun din. Kanina, nagsusundukan si Doc Guido tsaka si Puroy.
0: Yung pala yung ginagayan nyo kanina, yung one-sided na yan.
1: One-sided eh. Dapat sampalin nyo rin na sarili.
0: Sabi, nakikita ko na sa mga comments sa ating sa live natin, meron silang inaabangan.
1: Meron?
0: Meron silang inaabangan.
11: Meron.
0: Ipakita muna natin to.
1: Pakita muna. May mga nagme-message din sa akin eh. Sino ba inaabangan? Pakita natin.
13: Sa kiyamas. Prof Kido, may dadalo po. Sir Alan, may tatanong lang po. Sir Alan, Jamaica Fatting. Yung mga titles ng pirated DVD na binili nyo noon, Rome Comba Action or X-Rated? Nagkaroon ka na ba ng indecent proposal? Sinong mas gusto mo bilang kliyente? Bilyonaryong sinungaling o dukhang may paninindigan? How likely is it na si Michael Fahatin ay magkaroon ng isang KTV?
14: Dahil pag finance job ko siya sa ilong, mas satisfying yun pag nanahimik.
15: Artista talaga ako. Siyempre, bida sa
16: yung walang hiyang Michael Fahatin?
17: Eh, sa simula, yun na kayo. Binulit-ulit ko lang, hindi panintindihan. Ano ba yung klaseng halihan mo?
13: Balibalita na maraming offers sa'yo maging cabinet secretary. Bakit mo tinanggihan?
0: ang tagal-tagal nyo na kaming sinubaybayan, mga Alaskador, ha?
1: Iyon. Kaya kung gusto niyo pang makilala niyo pa kami, abangan niyo 'yan dahil coming soon 'yan.
11: Coming soon.
3: Eh ako, honest mga sagot ko, pero siguro yung isa diyan nagbubuhat na naman ng sariling bike.
1: Tama naman si Guido 'yon. Masyadong lumaki ang ulo.
11: Bisibuli na naman ako ng 4 alas. Pero okay lang sa akin mabuli, pero yung mga batang grade 3 natin, huwag nating i-
0: talaga. Baka may maigigit na naman, panoorin na natin ang hininda namin yun. Itong nakita nyo, mapapanood nyo yan sa Badass Studios Incorporated, not 4 alas pages natin.
1: Correct.
0: Okay? Yung kabuuan yan dahil meron kaming mga unggoy-ungguyan. Pero sa aming pagkabalik, makikita nyo na ang pinakaabangan yung guest sa pagkabalik ng 4

0: mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
5: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
7: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
7: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
7: sa PRTV Prime Media.

0: O, bago na naman ang isyu ni Maharlika. O, siyempre, hindi na talaga nila palalampasin ang burial na naganap, no, kay Mimalisha na binigay na bonggang burial na kinaiinggitan ni Maharlika. O, pera daw ng taong bayan ang ginamit. Ay, wow. Tanongin nga kita, pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Sarah na nagbigay siya ng 1 million doon sa kapitan na binarel? Pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Baste na 1 million na binigay sa kapitan na binarel? Eh yung kay Pulong na 1 million din na binigay doon sa kapitan na binarel, pera din ba ng taong bayan yon? Alam mo, Marlica, yung mga Marcos, may pera na yan. May pera mga yan at kaya nilang bumili ng bulak-bulak at kaya magpapusay.
1: Tapan.
2: Kita nyo ba?
1: Oo.
2: In real life. Gusto nyo ba makita in real life?
3: Fresh from Kuwait?
2: Yeah.
3: Oh. Fresh. Wow. Actually, binobomba ng Iran yun eh. Kuwait. Wasak na wasak.
2: Kaya nyo siya.
4: She is bomb-proof.
2: Kaya dito siya.
3: Wasak yung base ng Amerika.
2: Correct.
4: Iran. In Kuwait. Correct.
2: Tawagin na natin si Team Tarty.
5: Dito ka na dumaan, madam.
2: Akala ko, sa pakinggan na ito.
5: Sabi sa iyo, halika.
2: Ma'am, kamusta?
5: Yan.
6: Yun, magandang hapon. Ayong hapon sa mga kabanwa ko, ng mga Ilonggo, dira, kag sa mga Bisaya. Maayong hapon.
2: Yan.
6: Mabait ako ngayon.
3: Mabait.
6: Sa yanidad.
3: Salamang alam ko dyan eh. Palanggat, ikakaayo.
2: Ano yung ibig
3: sabihin ng sex? Alam nyo nila kung ano ibig sabihin ng sex.
2: Yan, lagi-lagi siya sabi mo.
4: Maraming gusto mag-claim nun, galing kay sex.
5: Kaya, correct.
4: Oo, correct. Ma'am, kamusta naman? Kamusta ang internet, ano mo? Inyong
2: internet
4: station. Masyado kayong sumasabog sa social media.
6: Kaya nga, pinapasabog ako ng mga
3: DDS. Pasalamatan mo naman sila.
6: Ay, oo. Gusto ko pala magpasalamat sa mga basher ko, syempre. At sa totoo lang po, kasi naka-follow sila kahit sa channel ko, sa Facebook, sa YT. Lahat na lang talaga, pinalo na nila ako. I love you, dear.
2: Ang sarap sa mga Ilongga, no? Galit na, pero lambing, eh.
4: Sinusunog ka na, pero para nakangiti pa rin. Yan yung mga nakakatakot, eh.
2: Paano ka nagsimula sa ganito, sa iyong internet sensation?
3: Ano ba political persuasion mo?
2: Yan.
6: Actually, alam niyo naman po na ako talaga isang DDS noon, di ba? At nagbago lang talaga yung pananaw ko. Kasi, syempre, habang tumatagal, natututo tayo, may internet tayo, nanonood tayo ng balita. Kaya nga palagi kong sinasabi, matuto tayo, nalawakan yung pag-iisip natin. Huwag lang yung maniwala sa mga propaganda. Yun. Kailangan din natin mag-isip at kailangan natin manaliksik. Yeah. Ganun lang po yung lagi kong sinasabi.
2: Simple.
3: Anong binabanata mo na yung mga PR?
4: I do not feel alluded to at all.
2: Sabi ko nga, huwag maniwala sa mga propaganda.
4: Propaganda.
3: So dati DDS ka.
6: Opo, DDS ako. Talagang Tatay Digong supporter. And syempre, ginagawa ko din yung walong utos ng mga DDS.
3: Walong utos?
2: Ano yun?
6: Syempre, yung ano, iwasan mo yung mga family mga anti-DDS.
2: Ano pa?
6: May ganon. Tapos i-block mo yung mga media. Ginawa ko din yan.
2: Talaga?
6: Inlock ko yung ano. Isa
2: na yung pinapakinggan. Basta yung media na lang.
6: Mga media, lahat.
4: So ito mga commandments. Ano pa?
6: Kasama talaga yon. At syempre, nakalagay din doon na wag daw manood ng mga palabas or videos na against sa mga Duterte.
2: Huwag kang panuri si Isik Llamas. Ganon. Kasama sa commandments.
4: Lagyan ng EK sa mukha ni Isik Llamas.
3: Pero ano yung turning point?
2: Yun.
3: Moment na kaya mo. Ayoko na nito.
2: Finding moment.
3: Hindi na ito maganda. Ano yung moment na yan?
4: Nang pagmumulat.
6: Actually, sa totoo lang, no, ito'y matagal naman ang issue to. Alam naman natin may pogo na noon pa. Pero si Duterte naman talaga nagligal ng pogo sa atin. At yun talaga yung naging turning point ko nung nakita kong ni-raid ang pogo. Na may nakita kong isang lalaki doon na nakakadena yung paa. And then nakatiwar yung kamay. And sumisigaw siya ng tulong. Parang may kumurot sa puso ko. Tapos napaisip ako, ayaw ni Duterte ng krimen. Sinabi niya yan, di ba? Ayaw niya ng krimen. So bilang isang taga-sunod.
2: Yan.
6: Taga-sunod.
2: Anib.
6: Taga-anib.
2: Yan.
6: Bilang isang Pilipino na naniniwala kay Duterte, eh yun talaga yung pagkabuong akala ko na ayaw niya sa krimen. So doon ako nag-doubt na kung ayaw niya ng krimen, bakit may napasok sa Pogo na ganun? Alam natin kung ano meron sa Pogo, mga ka-illegalan, di ba?
4: Yeah.
6: Ayoko na bagitin isa, isa alam na natin yun. Doon na yung turning point ko, and then nag-start na akong nag-research.
4: Okay.
6: Google lang pag may time. Libre lang yan, libre lang. Yan lang po yung ginawa ko. Tapos nakikinig ako sa media na. Media na talaga. Hindi lang sa vloggers.
4: Kung
6: pwede lang murahin ko yung mga
4: vloggers. Oh, easy.
6: Sarot lang.
3: Ano nung maganda kasi ng halimbawa si Tim Tarty. Hindi lang dahil nagsimula siya sa TDS at namulat siya. Kundi, OFW siya
4: Yes.
3: Karaniwang tao na nagtatrabaho dahil sa kahirapan sa ating bansa, ng ibang bansa.
4: Correct.
3: No, yung parang kinakatawan niya yung karaniwang tao.
4: The human experience.
3: Na biglang hindi lang nagising, kung hindi gusto niyang
4: magsalita na rin.
3: Ikalat yung kanyang mga opinion. Kaya in a way, para siyang kwan eh. Parang bayan leta, thousand flowers
4: bloom.
3: Paano nung panahon ni Digong, pag naglilidibot ako sa ibang bansa, wala akong makita na critical kay Digong.
4: Wala.
3: Ayos lahat, very supportive. Pero ngayon, pagpupunta ako sa Rome, sa Milan, sa Paris, sa Netherlands, sa Berlin, ang daming mga kwan. Ang daming mga OFW na gustong pag-usapan ito, pinag-uusapan natin dito.
4: No? Ito, yung mga audience natin, karamihan ng audience natin.
3: Kaya magandang halimbawa si Tim Tarty dun sa ganong klaseng nang nagsisimulang magbago. At hindi lang magbago, ha? Magsalita.
4: Yo.
3: Magsalita. Nung una ko siya napanood, sabi ko, mas ugok pa sa akin ito, ha? Ano ba, ha? Mas ugok pa sa akin,
4: Pupunta ako yung sinabi ni Zek, let a thousand flowers bloom. Parang blooming ka ngayon. Ano nangyari sa'yo dati nung yun pa, yung hindi ka pa namumulat na ikangas sa sinasabi mo? Anong katauhan mo ba dati?
6: Busog-lusog ako sa fake news.
4: Ay, okay. Ni fake news.
6: Talagang kung ano lang kasi yung sinasabi, makikita sa mga vloggers, kasi nga hindi ako nanonood ng mga media.
4: Bawal
6: na yun. Totoo yun ha, hindi ko sinasabi dahil hindi na ako Duterte. Totoo yung ginawa ko, hindi ako nanonood, binla ko talaga ang mga yan. At syempre, doon ako naniniwala sa mga vloggers ng DDS. Kaya busog-lusog talaga.
4: Busog-lusog.
3: Pero maganda kay Tim Tarty, ang dami nakikinig sa kanya ngayon.
4: Yes.
3: At ibig sabihin, kahit sino, pwede ngayong maging instrumento ng katotohanan at pagbabago.
4: Diba?
3: Yun yung magandang halimbawa niya. Nandyan, no, kahit marami kayong trabaho, may kaunti kayong oras para magsalita. No? At hindi lamang pinapakinggan, nagbibigay ng saya. Nagtatawanan
4: sa bansa.
3: Laos yung kwan, Laos yung 4 alas.
4: Kumain tayo na. Sabi, may pakinabang na.
5: Kumain tayo na.
4: Prof, gusto kang sabihin.
7: Ito, galing sa isa sa ating mga 9,300 viewers. Sabi ni Daisho, sana pakigising din ang mga DDS supporters dito sa Taiwan. Madami po sila dito.
4: Gusto kang mag-world tour.
7: Okay, so para
5: Buhayan tour.
7: Tapos, ayun, mag-ingat ka, Tarty, at mag-pray ka lagi para iwas ka ni Lord sa kapahamakan.
4: Yeah, doon ako pumunta. Di ba, nabalitaan natin yan. Hindi ka ba natatakot magsalita? You openly, with conviction. Tapos maanghang yung mga salita. Hindi ka ba natatakot?
3: Kaling ka nung isang gabi sa burol.
4: Yun.
3: Di ba? Hindi ka ba kinakabahan?
6: Kinakabahan din, syempre, kasi tao lang naman tayo, no? And syempre, hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan ng bawat isa ng mga nagbabanta. And kung makita nyo yung page ko, lahat yun ini-screenshot ko, nilalagay ko lahat ng pagbabanta doon. If ever man mamatay man ako, at least mabilis kayo maimbestigahan.
4: Yan.
7: Kasi hindi mo sila trinetin kung may mangyari sa'yo. Wala akong gano'n.
5: Wala ka namang kinausap.
6: Wala akong kinausap.
4: Conditional. Kahit conditional threat.
6: Wala akong kinausap. Wala akong pera pang bayad.
3: Bakit kaya sa akin wala nang tetret?
6: Kunin mo na lang yung sakin.
3: Bakas na lang ako sa'yo.
6: Dami yung sakin eh.
2: Marami.
3: Kay Lovely rin. Dami rin.
6: Talagang paborito talaga kami nilang i-ano. Siguro dahil nakikita nila na mga simple lang kaming mga mamamayan din katulad nila at madali lang sa kanila ang pagbantaan. At napapansin naman natin, ginagawa naman talaga nilang normal ang pagbabanta. Kahit nga yung Pangulo, pinagbabantaan nila eh. Kala nilang dali-dali lang nilang patayin ng Pangulo.
2: Kasi, normal ba?
3: Eh, Alan, kasi walang pagbabanta, puro solicitation.
5: Pagpapantay.
2: Puro ano, puro envelope. Normal ba, yung sinasabi mong ginagawang normal, normal ba yun nung panahon na ano ka pa, yung di ba yung pagsasalita, yung pagmamura, pagbabanta, yung kung ano-anong inaano sa pamilya?
5: Yan ba ang kultura?
2: Kultura, normal ba yun nung kayo, ikaw nasa kabila pa?
6: Opo, normal na lang yun sa amin kasi syempre, ginagaya namin ng aming tatay. Nagaya namin. Kasi, ito ha, hindi man dahil sa BBM na ako, pero mapapansin natin kung ang leader natin ay ganun ang ginagawa, parang na-adapt na din natin na parang, ay, it's okay na magbanta ako, it's okay na magmura ako, it's okay na magsalita ako ng hindi maganda. Kasi nga yung leader namin, ginagawa din yan eh. So normal lang talaga yan, kahit ako ginagawa ko yan dati, at mas malala ako nung DDS ako. Hindi ako nagagawa po ng vlog dati, sang DDS pa ko, no? Pero, andun ako sa ano, comment.
2: Nakikicomment ka.
6: Keyboard warrior ako doon sa baba. That's why sabi ko nga sa mga DDS, naintindihan ko yung mga ginagawa nyo, yung mga pagko-comment nyo dyan. Kasi isa din akong naging ganyan noon.
5: Galing ka na dyan. Nanggaling ka. Tapos, ma'am, ano tong ano, parang may konti kayong alitan ni Maharlika. Ano bang dyan?
2: Lumabaso din si Maharlika.
6: Doon ka namin.
3: Nabuhay ah.
5: Anong kwento dyan?
6: Actually, kasi itong si Maharlika. Kasi bilang isang Pilipino, no, hindi naman kasi kailangan nating issue one pang patay na. Patay mikin nyo na po si Alicia, no. Patay na po yung tao. Yung sinasabi kasi niya, taong bayan, pera ng taong bayan yung ginamit sa Bulaklak, sa Boreal, sa lahat daw ng finance doon sa pagburol kay Alicia, sa taong bayan yun, ang sinasabi niya, si Presidente kasi yung, alam na natin lahat yun, di ba? Si President nagbigay naman talaga at si Kong Sandro. Ngayon, kung iisipin natin, hoy Maharlika, sa totoo lang, mayaman man yan si Marcos. Kahit bilhin niya yung kaluluwa mong itim, kaya
5: pati yung puting ahas, mabibili.
6: Pati yung puting ahas nga, kahit itriple mo pa ng presyo, mabibili niya yan, guys. Alam naman natin, may pera sila. At syempre, wag naman laging ginagamit yung taong bayan para lukuhin nyo yung mga kapwa, mga DDS.
2: Yan.
6: Yun lang po. Kasi masyado nang ginagawa lagi nila yung gumagawa sila ng issue para ikakagalit ng kapwa Pilipino. Kaya tigilan mo yan, Maharlika. Magbagong buhay.
2: Ilanggang. Yan yung punto sa ilanggang na lagi pagpapunta ako sa ano. Yan.
3: Parang narinig ko si Miriam Defensa.
2: Politika. Ano mo sa politika? Paano ka napasok naman sa mundo na sabi mo, 'di ba nanonood ka ng news, nanonood ka ng kung ano? 'Di ba meron ka ring mga analysis, nakikita ko yung vlog mo, meron kang comments sa ganito, comments sa ganon. Paano ka nahasa doon sa pagbasa naman sa nangyayari sa ating
3: bansa? Meron ka ba bang oras para maghanap buhay?
2: Yeah.
6: Meron. Meron naman kasi alam naman po ng lahat no na malaya naman ako doon sa bahay ng amo ko. Alam naman nila nakasabay ako eh. Hindi ko naman yung tinatago sa inyo. Pero ang amo ko kasi is mabait. Kaya marami po akong time na mag-research. Mag-research, gumawa ng vlog ko. And syempre, magawa dito ng about sa politics. So, nahasa talaga ako sa politika kasi nag-join ako ng mga debate.
2: Wow! Yan yun eh!
3: Okay.
6: Opo, totoo yan. Nag-join po ako ng debate sa pwede
2: sabihin
6: sa TikTok. Doon talaga ako. Doon ako nagtambay almost 2 years. Almost 2 years po ako nakikipagdebatehan doon sa mga DDS.
2: Yeah.
6: At doon ako natuluyang nahasa kasi sumasama ako sa mga tao talaga nga may knowledge ba when it comes sa politics.
3: Ah, hindi sa Senate yan.
6: Sa Senate kasi nandun si Rupet. And then, totoo po, po yun, sa debate po talaga ako ng TikTok na namulat ng todo at doon ako natuto na mag-analyze, makinig sa lahat ng debate ng DDS, Kakampink, Loyalist, lahat na nandun sila.
5: Oo, trial and by fire yan.
6: Yung information, syempre natututo din tayo, yun po yun.
2: Ang sarap naman yung sa sinasabi mo nga yung sa pinagtatrabahuhan mo. So, nakikipag-debate ka rin sa mga amo mo o ano?
6: Hindi po ako nakikipag-debate pero nag-i-explain talaga yan. Ako in a nice way.
2: Tapos, humingi na sila ng autograph mo, syempre, dahil sikat na sikat ka na.
7: Sikat ka na eh.
6: Hindi, sabi nila umuwi ka na at huwag ka na magtrabaho dito.
3: Pwede bang i-arrange ni Alan yung debate mo kay Bing Guan? Kapwa mo Ilonggay.
2: Sige nga. Doon ako mapunta. Sino ang ideal na gusto mong kadebate? Yeah. Yung gigil na gigil ka?
7: Gigil na gigil.
6: Ang kadebate, si Ruben.
2: Hoy!
3: Sino si Ruben?
6: Si Ruben, Padilla.
7: Ah! Si Ruben!
6: Yan talaga yung isa Ilonggay, sa pinaka-idol ko sa lahat. Bakit? Kasi isa po ako sa bumoto kay Ruben.
2: Ah.
6: And I'm so sorry guys. I'm so sorry mga palangga kung binoto ko si Ruben Padilla.
7: Hindi mo na siya bumoto ulit.
6: No. Huwag na kayong bumoto ng mga ano, ng mga politiko na, ay Diyos ko.
3: Anong tawag mo sa kanya?
6: Bobo. Ay, sorry, pero totoo naman. Ito na, we'll talk na natin to. Yes, na lukuin yung sarili natin, no? Alam naman natin na wala naman talaga si Ruben, wala naman talagang kakayahan si Ruben. Kaya nakakalungkot isipin, ito ha, bilang isang ordinaryong Pilipino, ang masasabi ko po sa inyong lahat at salamat sa program na to, masasabi ko rin, no? Para sa aking mga kababayang Pilipino, pamili po tayo ng mga politiko, ga, na may talagang high standard ba? Kung gusto natin, opo, kung gusto natin ang pagbabago sa ating bansa, piliin po natin yung mamumuno sa atin.
5: Yan. Yeah, sarap pakinggan nun.
6: High standard talaga.
2: Yan. Yan. Yeah. High standard.
6: Piliin natin. Tama hindi yung buto-buboto na naman tayo, artista.
2: Yo,
6: o, magano daw sila, magsumbaganay daw sila sa Senado.
5: So, feeling diba? Mo, nabudol ka, ma'am.
6: Malaking pagbubudol.
5: Yeah. Malaking
6: at talaga malaking pagsisisi ko po. Number one, Ruben, ikaw ang aking senador. Really? Hindi ako nagbibiro. Talagang number one ko yan si Ruben.
5: Hinahanap ko talaga sa balota. Unang
6: number one
5: unang
6: si Ruben. Shinade. Number one ko talaga yan si Ruben. Kasi syempre, idol artista.
5: Hindi pero, po si Ruben Garanza ang pinag-uusapan natin dito. Ha? Si...
6: Pero ito ay akin lang ha. It's my own opinion lang ga ha. Pero hindi lang ito natutukoy kay Ruben, kundi ito in general ito pag nagpili tayo ng politician.
2: In general,
6: Hindi lang...
2: Anong kwalifikasyon ba dapat ang pinipili ng mga palangga natin?
5: Good question.
6: Good question, no? Para sa ako, no?
2: Kamay ka ganyan. Kamay ka.
6: Para sa ako.
5: Ano maganda, doktora? Parang nasa Philippine Association of Medical Technology.
6: Para sa ako, no? Ang para sa ako, ng para sa ako, pag magboto kita sa isa ka-politician, pili unta man ang politician, number one, ang may utok. Ang may brain, syempre. Oo, hindi pwede nga, hindi ka ba lumag-laptop, hindi ka ba lumag-ingin.
7: Sino pinapatamaan?
6: I'm so sorry. Realidad na tayo. No? Sa politika, kailangan po yun. Lalo na ha, dinidebate ako ng mga DDS. Hindi kailangan ng English kasi nasa Pilipinas tayo. Ano ba? Diba? Kami nga ang nakatulong doon sa ibang bansa, mag-English, ganit kami araw-araw.
3: Correct.
6: Totoo yan. Hindi na tayo maglukuhan, huwag na tayo mag-ano dito,
5: mag-etos
6: pa. Piliin natin yung ano, yung, siyempre may pananindigan,
2: yan.
6: Ang serbisyo, siyempre sa Pilipinas, yan. Ang loyalty sa Pilipinas, sa taong bayan. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa atin, saan ang loyalty ng mga politiko natin, na sa atin ba? Diba hindi? At yun ang nakakalungkot.
2: Grabe.
6: Dapat piliin natin yung may pagmamahal talaga sa bansa natin at hindi po self-interest yung inuuna. Yun po.
5: Sana dumami pa ang lahi.
2: Alam ko sa namang pakinggan na sinasabi nga ni Sek kanina yung mga ordinaryong tao. Siyempre, pero ngayon, sikat ka na. Pero yung sa pinanggagalingan mo, yun yung mismong gustong marinig at gusto sabihin na nakararami
5: sa human
2: atin.
5: Experience nga, gaya nasabi ni Sek Ronald Llamas na hindi rin marunong gumamit ang laptop. Kaya hindi siya hindi siya pwede sa Senado no dahil hindi siya marunong maglaptop.
7: Pwede pambato lang yan lang.
5: Bagsak siya dun sa
2: standards. Yun,
5: Pero totoo naman ma'am no at actually kaya rin nag-enjoy ang maraming tao sa yung mga vlog dahil nakakausap mo sila sa sarili ninyong dialect.
6: Nag-iilonggo po talaga ako pero marami pa rin ang nagre-request na Tagalog kasi di nila maintindihan. So kung marinig nyo yung video ko, pasensya na kayo kung mag-Tagalog ako ng medyo Ilonggo ang tono. Bahala na kamo mag-adjust na.
5: Senator Miriam talaga.
7: Pero Team 30 sa

0: kung ano talaga yung gagawin pa ni BBM na mas maganda para sa ating bansa. Yun lang talaga.
1: Yan. Malagay ko, yan ang
2: isa to sa taga-suporto mo.
3: Kanino ka galit na galit?
2: Yan.
3: Sara. Dapat wag gayahin. Ano?
0: Kay Sara.
3: Oh.
0: Kay Sara talaga, tsaka kay Ruben. Number dalawa yan eh.
3: Oh.
0: Sila lang ni Sara at tsaka ni Ruben yung pinakaayaw ko.
3: Yeah. Bakit? Bakit?
1: Kasi, and I think talagang sinuportahan mo itong dalawa.
0: Sinuportahan ko at talagang nandun din ako nung nag-rally-rally sila dun, di ba, sa Unity.
2: Kabilang ka sa 32 million.
0: Andun ako sa 32 million.
2: Yeah.
0: Kabilang ako doon at sinasabi ng DDSA, isa lang daw naman ako at wala naman daw bilang. Hoy, for your information, di mabubuo ang 32 million kung wala ako.
1: Yes!
2: Ilan?
1: 31 million.
2: 32 million.
1: 99 lang yun.
2: 32 million minus 1. Ilan?
1: 999,999.
2: Yeah. Nawala na si Team 30. Pero gusto niyo pa bang mas makilala si Team 30?
1: Ako, gusto.
2: Oh, gusto niyo, ha? Oh. Isaran na natin siya sa ating Rangka with Team 30.
4: Yan, ang tanong, tapatan at parang
5: tahan.
4: Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatap.
1: Excited.
2: Simulan na natin ang Ratatat with Team 30. Pili nuts muna. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin. Matuling sagot, ha?
0: Okay.
2: Tapos yung pangalawa, charot o true lalo.
0: Okay.
2: Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Mauna na ako sa Pili nuts.
1: Okay.
2: Una, bilang estudyante, ikaw ba ay napuri na ng teacher o nabato na ng eraser?
0: Nabato ng eraser.
3: Team 30, sa pagmamahal, ano gamit mo? Puso o utak?
1: Yan. Wow!
0: Utak!
2: Ayan. Ano?
0: May pinapatama. Ayaw ko na sa puso!
2: Ayaw
0: ka ng puso!
3: Parang may hugot eh, no? Parang may hugot eh, no?
2: Sumakto ko!
1: Ikaw naman, sa kaaway, mas gusto mo ba magpatawad o makalimot na lang?
2: Yan.
0: Magpatawad.
2: Ganda yun na. Ang lambing mo ba ay haplos o hampas?
0: Haplos!
1: Objection, Your Honor.
3: Ano ang mas masakit? Suntok o salita?
2: Yeah.
0: Salita, of course.
3: Sakit ang suntok kanina eh.
1: Dako, ma'am, ito. Dako o jutay?
0: Dako!
1: Ang pagmamahal.
3: Ito, ma'am, para sa ating 10,000 live viewers.
2: Yeah.
3: Laban o bawi?
0: Laban!
2: Yeah.
3: Kwarta o karton?
0: Kwarta na lang, ayoko ng karton.
3: Nabisita mo ba yung karton network? Ha?
0: Hindi, pero bibili ako sa Shopee.
3: Saan ba? Sa Kuwait ba? Kamusta yung mga OFW ron? Namumulat na ba?
0: Alam nyo, sa Kuwait po, namumulat naman po yung mga kababayan natin. Yung mga panatik ko lang na hindi talaga natin pa mababago yung pag-iisip.
2: Hindi ba tayo tapos, ha? Pero humihuli pa sa tayo. Pabili ka! Kiss o hug?
0: Kiss sa bayag!
2: Kiss! Ang sabi niya, kiss sa bayag!
3: Kiss sa bayag!
2: Team 30, binoto mo ba dati ang unit team nila BBM at Sara?
0: True, lalo.
1: Wow. Okay, dati.
3: May mga kaibigan ka pa rin ba ng mga DDS o lahat kinasusuklaman ka na?
0: True, lalo.
3: Meron.
1: Miss 30, kaya mo ba mahalin ang mga kakamping?
0: Yes, true, lalo.
3: Oh. Ito naman, nakabeso mo na ba si BBM?
1: Charot.
2: Pangulong Marcos, baka gusto mong bumeso rito.
1: Itong taon na to, Miss 30, lumampas na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nagmumura?
0: Charot. Nagmumura talaga
1: ako. Daily habit.
2: Daily habit.
3: May araw ba na iniisip mo na rin na tumigil at matakot na magsalita?
0: Charot.
3: Siga talaga. Gusto mo ba na bumait pero di mo magawa?
2: Sana teatro lalo.
0: True, lalo.
2: Gusto mo. Ito, Rina.

0: may pag-asa ba ang Pilipinas?
1: True, Lalo. Kung yes. babaguhin ang mindset.
2: Yo. Yes! Thank you!
3: Galing ka!
2: Education.
3: Galing ka! Parang nawindang yung buong studio natin kanina sa isang panunod. Hindi kayo nakikinig na maayos.
2: Pero ito, ang isa pang charot o true, Lalo.
3: Yeah, yeah.
2: Last na.
3: Yeah.
2: Naniniwala ka ba na katotohanan dapat ang umiiral above all?
1: True, Lalo.
2: True, Lalo. At dahil dyan, meron kaming panata sa katotohanan dito sa Quattro.
3: Gusto mo ba ang pumirta
2: at namamanata ka ba sa
4: katotohanan? Pero bago mapirmahin, baka may mensahe ka.
1: Sige, magpirma mo na.
2: Tulad mo na yung pangalan mo. Huwag mayroon mo na.
4: Baka palisin nyo eh.
2: Charot.
4: Abang dyan eh, papasalamatan ko si Cherry Blossom for sending Hong Kong $10 and si Weng 1,600 yen.
2: Oh, yeah. Yen. Okay. So palakpakan natin si Team Tarty na pumirma sa ating
3: Magagat pa wala na. Meron pa isa. Oh, sige. Magagat kami pero sa ating pagbabalik. Sasama pa namin si Team Tarty.
2: Dito lang sa
3: Quattro.

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloon dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.
3: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and hinihingi ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
0: kwentong kanto?
1: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
8: Bakit ikaw ang gustong banatan?
1: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
9: Ano klase ka?
0: Sa 4, alas.
10: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
10: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fati.
11: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
12: Masyadong maingay.
0: At Ronald Liamas.
13: Nagkakamon ng debate.
0: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
14: Ano ba kayo dyan?
0: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: Mamaya.
1: Nangyayari nga sa'yo kanina, parang...
2: Ay, ano pa rin tayo?
1: Oh, ano sinasabi mo kanina tungkol doon sa mga guests natin, kamo?
0: Yung sinasabi ko.
2: Labo.
1: Kira ko magpalo. Sige, ikaw na lang. Sinasabi mo kanina tungkol doon sa ating mga OFW. Na oo, na sinasabi ni Sek kanina kasi, 'di ba? Parang meron silang pangungulila sa ating bansa. Nung nag-OFW ka, anong pinangungulilaan mo sa Pilipinas?
3: Pagkain.
2: Simple, no?
0: Oh, miss na miss mo na yung mga ano.
3: Pagkain lang. Oh. Kasi pagkain is life naman pag nasa ibang bansa ka eh. Mm-hmm. Siyempre, nandun din pamilya mo. Pero mas masarap pa rin kumain doon.
4: Oh, gusto kasi, mo rin yung humba?
3: Bawal malumba doon.
4: Hari Roque.
3: Bawal lumba doon kasi baka mamaya.
4: Sa bagay, Kuwait yun eh.
2: Kuwait. Oh, si Hari Roque doon.
1: Oh, easy.
4: Anong ibig mo sabihin?
3: Bawal doon kasi siyempre, Muslim country.
0: May the pork with you.
1: Tama naman. Pero pork. Ikaw, naimbitaya ka na rin ba na papunta sa iba-ibang bansa para lang magsalita?
3: Hindi pa.
1: Wala pa.
0: Oo nga. Si Sek Ronald Damas lang.
1: Bakasyon.
3: Bakasyon.
0: Sana all.
1: Pagkasama mo na si Sek ngayon, talagang may imbita ka sa iba't-ibang bansa para
0: sana
1: magsalita.
0: Sana all, sana all.
4: Oy, hintayin nyo kami. Ni Cielo Magno.
1: Yeah.
0: Saan yan? Saan yan?
4: Sa Europe, sa Oktubre.
3: Sana all.
0: Europe na lang eh. Tapos ako na Alaska dito. Pero
4: autumn yan. Autumn.
0: Pa-Europe.
4: Nagpa-fundraising pa kami. Nagsosolicit pa kami sa mga PR.
1: Yeah. Pero wala namang PR dito kasi magtutuloy na tayo sa ating Herman Cast!
5: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cast! Herman Cast!
0: So, mga Alaskadora at Alaskadora, habang sinusubaybayan ng bansa ang impeachment proceedings, actually may napansin ako.
1: Ano?
0: Parang may Studio A at Studio B na nagaganap. Magkaiba ang pinapanood ng Senado at ang pinapanood ng publiko. Kasi sa loob ng session hall, ang pinag-uusapan ay constitutional law, due process, rules of evidence, accountability. Pero sa social media, ang pinag-uusapan ay ibang-iba.
1: Ano?
0: Ang galing ng banat, ang kulit, wow, astig, wow, panalo yung one-liner niya. At doon ako nagsisimulang mag-isip. Ano ba talaga ang pinapanood natin? Isang constitutional process o isang political spectacle? Hindi ito usapin kung sino ang kakampi mo. Hindi ito usapin kung sino ang gusto mong manalo. Ang tanong ay mas malalim. Ano bang inaasahan natin bilang isang bansa sa mga taong iniluklok natin sa pinakamataas na kapulungan ng ating bayan? Kapag senador ang nagsuot ng judicial robe bilang senator judge, nagbabago ang kanyang papel. Hindi na siya campaigner, hindi na siya influencer, hindi na siya entertainer. Sa sandaling yon, ang inaasahan ng publiko ay ang pagiging patas, hindi one-sided, maingay at tapat sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Kaya bawat tanong, bawat pahayag, bawat kilos, may bigat yan. Dahil hindi lang isang tao ang hinuhusgahan. Ang sinusukat din ay ang kredibilidad ng ating mga institusyon. Pero ito ang mas malaking tanong. Kapag natapos ang hearing, anong naalala natin?
1: Ano?
0: Ang legal arguments, ang constitutional issues, o ang mga eksenang nag-viral. Kasi kung mas napapansin natin ang mga personalities kaysa sa prinsipyo, kung mas madaling maalala ang punchline kaysa sa argumento, kung mas nagiging mahalaga ang entertainment kaysa sa institutional responsibility, actually, hindi lang ang mga politikan dapat nating suriin. Pati tayong mga mamamayan. Sapagkat sa bawat kalokohan na binabansagan nating authenticity, sa bawat katangahan na ating pinapalakpakan, at sa bawat papoging ating ginagawang sukatan ng husay, may mensahe tayong ipinapadala sa ating mga leader. Ito gusto namin makita. At natural, yun din ang mas lalo nilang ibibigay. Dahil sa isang demokrasya, hindi lang mga leader ang humuhubog sa bansa. Ang panlasa ng mga botante ang humuhubog sa uri ng mga leader na umaangat. Nakita ninyo yan sa mga survey. At kapag ang pinakamataas na constitutional process ng ating bansa ay sinusukat sa dami ng objection, tawa o viral clips, baka hindi ang Senado ang kailangan tanungin. Baka tayong mga manunood. Kasi sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakasikat. Ang tanong ay kung sino ang pinakaangkop sa responsibilidad na ipinagkatiwala natin. Dahil ang Senado, hindi yan endeblado. Ang Senado ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya at ang kalidad ng ating mga senador ay salamin ng kalidad ng ating mga pinahahalagahan bilang isang bayan.
1: Yun!
0: We should question ourselves.
1: Yeah.
4: Pero diba? Very basic kasi yung issue.
0: What is basic? Sec, Ronald.
4: Karapat dapat ba yung mga senator judges na nandiyan?
0: Yeah, exactly. No.
4: Eh, mahigit kalahati yung kay kaso eh. Mga lintik na yan, di ba? From the very start. Mm. Kaya, magbago na tayo.
0: Hindi sa, lang outward, dapat inward.
4: Sa palating, diba? Sa palating na eleksyon,
1: yan.
4: Kalusi na yung mga yan.
1: Hindi na maayos.
4: Kaya nga sinasabi ko, electoral revolution yun, or less. Diba? Electoral dahil within the constitution. Diba? Pero, revolutionary.
0: Correct.
4: Bakit? Dapat itaob mo yung lamesa eh. Dapat hindi yung mga, sabi ni Tim Tarty, yung mga bobo na yan. Hindi yung mga kawatan na yan. Hindi kawatano ha. Yung mga kawatan na yan.
0: Yes.
4: Yung mga, pero mo, first Asians to be charged with crimes against humanity.
0: Oh.
4: Tapos hindi pa natin mahuli ang mga lintik, di ba?
0: At tingin depensa pa.
4: Tapos hindi nagdepensahan. Tapos yung nagdepensahan, tingin sa sarili, God's gift to the Senate.
0: Yes,
4: eh, magising naman tayo. Di ba? Buti na lang, sa survey, tayo si Robin.
1: Ruben.
4: Si Ruben. At saka si Bico Soto.
0: Yeah.
4: Ibig sabihin, may kalahati na nabubudol pa.
0: No?
4: Ng mga bobo at walang kaman at mga kawatan. Pero may kalahati, naghahanap na ng katulad ni Bico Soto.
0: Yeah.
1: Sige, ikaw na.
4: Hindi, umiinit lang ulo ko sa German
0: Cup. Total, mainit na ang ulo ni Secretary Ronald Diapas.
1: Kasi hindi ko alam kung i-intro niya yung sinabi niyang survey na yan o magbabartagulan tayo. Pero actually, Sec, di ba nung isang araw sabi mo sa akin, hindi ka na nakakakita ng walis? Nakabili ako ng walis tingting. Authentic yan. Ano mo?
4: Parang kwento ah.
3: Parang pang witch yan.
4: Hindi, parang gusto ko ah. Ang tawag niya?
1: Harry Potter?
4: Harry Potter, di ba?
0: So, ngayon, alam niyo na kung ano sasakyan ni Sec Ronald Diapas.
4: Hindi, hindi ko sasakyan. Pangwawalis
1: ko. Papunta na tayo sa Bardagula!
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
6: Bawal ang takot!
4: Parang in-introduce ko yung sarili.
1: Kami nga ganito, ano ba yung tanoy natin? Parang nalaman
4: kami, di ba? Meron kasing kwan eh. Meron na hindi na masyado na pag-uusapan. Napakahalaga.
1: Yan.
4: Na lumabas dito sa Senate trial. May sumulat eh sa Senado. Galing sa Office of the Vice President.
1: Oh, ano?
4: Kailangan daw.
0: Kumain na ba kayo?
4: Kailangan daw pakainin po yung
1: gabi.
4: Kailangan daw pakainin. At ang pinakamaganda ron, no? Ang dapat mag-cater, Office of the Vice President.
1: Walang tiwala na saan.
4: Imagine mo
0: na.
4: Pati ba naman yung pagkain ng mga...
1: Baka doon lasunin.
4: Pati ba naman yung pagkain ng defense? Pagkakakitaan. Ang babayaran mo yung Office of the Vice President. No?
1: Tayo pa bibili. Tayo parang, tambahin.
4: Parang sobra naman. Sobra naman. Mm. Pero napakahalaga niya. Dahil formal na letter yan.
1: Yeah.
4: No? Dito sa... Kay Win Kachal yan.
0: Palagay ko, napaka...
4: Buti na lang, sinagot ni Win Kachal, wala kaming budget yan. No? Paano, mga Nepo babies eh, kailangan yung kinakain ng mga karaniwang empleyado sa Senado, dapat hindi yun ang pinapakain.
1: Hindi,
4: Dapat ipakater.
0: Yes, accredited.
4: Anong ibig sabihin niya? Michelin?
1: Yeah.
4: Michelin ba dapat mag-cater niya? At, ang babayaran, Office of the Budget.
1: Yes.
4: Natawa ako rin. No, comic relief.
1: Ibibigyan mo sila.
4: Sa gitna ng mga ito. Pero, yung binanggit ko kanina, no? Ang linaw naman eh, nung nangyari nung last Monday,
0: yan.
4: Nung pinag-uusapan, yung pinakamahalagang usapin dito sa impeachment trial na ito, diba? Yung bank account.
0: Yeah. Yeah.
4: Alam na natin itong great threats. Nagtaka nga ako bakit tatlong linggo para pag-usapan no? Ang isang video na lahat naman tayo napanood. Pati na mo yung kalokohan dyan, diba? Pati na mo yung kalokohan. Tapos may parating pa. dito sa usapin ng confidential fund. Oh. No? Kaya nga, buti na lang, ang pinatawag na witness, hipiatos! Yeah. No? Yeah, yeah. May tao bang ganyan?
1: Yeah, yeah, yeah.
4: No? Na, walang birth certificate.
1: Oh, yeah.
4: Walang death certificate. Oh, oh. Ano yan? Alien?
1: Yeah, yeah.
4: No? Yan ang pag-uusapan. Oh. Pero alam na rin natin lahat siya sa QuadCom, eh, di ba?
0: Correct, correct.
4: Alam naman na natin yung bribery.
0: Correct.
4: Yung sabi nila, eh hindi naman yung cabinet secretary ng DepEd ang nagbigay ng pera. No, mga tao lang yan. Diba? O ano na naman yan? Ilang, 3 linggo na naman yan. Nag-uusapan? Gano'ng karaming objections na naman yan? 49? No? Ito yung pinakamahalaga yung lunes. Diba? Unexplained wealth.
0: Yeah.
4: No? Ang pagwalag nila. Eh, dumaan lang naman sa bank account. Eh.
1: Nga,
4: hindi naman tumigil.
0: Hindi na ano.
1: Check.
0: Hindi nag-settle.
4: Diba? Hindi na. Dumaan lang. At bakit sinama yung asawa?
1: Yun.
4: Oh. Eh talaga naman kasama yung asawa sa salin.
1: Yeah.
4: No? Ano bang multiverse kayo nakatira?
0: Batas yan.
4: Diba? Oh. Diba? Oh. Ito yung pinakamahalaga yung Lunes.
0: Yan.
4: Nagdebate diyan. No? Sabi ng isang senador, yeah, yeah. Iba naman yung subpoena, no? Sa waran. Busy daw kasi. Eh di na-lecturean ka. Yung kapatid mo, fishing expedition.
1: Yeah, yeah, yeah.
4: Ang sabi ay dumaan lang eh, hindi naman 'yan proof ng unexplained
0: well.
4: Dumaan lang eh. 'Di ba? Eh di binigyan mo pa ngayon ng argumento. Shell joke, no.
1: Yan.
4: Kaya nga kailangan buksan yung bank account.
7: Para malaman.
4: Para malaman, no. 'Di ba? Eh nagmamagaling ka, eh binigyan mo ng pagkakataon ngayon yung prosecution.
1: Yan, yan.
4: 'Di ba? Nasabihin in the first place, kaya nga pinapabuksan ang bank account.
0: Correct.
4: Kita talaga. Diba?
0: Correct.
4: Sobrang galing mo, para kang si Marcoleta.
1: Yeah,
4: no? Eh di, lumubog ka sa sarili mong kumunoy.
1: Yeah, yeah.
4: Pero nakakatawa.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
4: Sinasabi ko nga kanina, naglabas pa! Naglabas pa!
3: Naglabas pa!
4: Ng video! No? Na kinatay at pinakain mo ng alikabok. Si Chel Jok.
1: Yun, oo. Oh.
4: Pinapanood naman ng lahat. Siya parang great threat siya eh. No, binabaluktot mo pa. Diba? Galing-galingan mo naman. No, magsisinungaling ka lang. Diba? Eh, hindi pa ganun kagaling. Eh, humingi ka na advice sa PR.
1: Yeah.
4: Gawin yan, diba? Wala naman akong naisipan.
1: Wala.
4: Ito, panghuli.
0: Meron pa.
4: Eh, sumabay pa itong China.
1: Yeah.
4: No? Sumabay pa ito na nag-water cannon na naman.
1: Yeah.
4: No? Bakit? Baka hindi maunawaan ng ating tikapakinig. Naglagay sila ng 30 kilometer buffer zone sa Baho de Masinloc. Ibig sabihin, hindi na tayo makakapasok.
0: Unbelievable. No?
4: Eh, nung ilang linggo lang nakalipas, yung Batanes, kanila rin. So, dati, Palawan daw, kanila. Ngayon, Batanes.
1: Kaliwa,
4: kanila. Oo. Eh, baka pati Iloilo. Kanila. Diba?
1: Susunod, Binondo.
4: Oo. Yari sila ron. Eh, ang daming team party ron eh. Alam ba nila yung kanilang isusubo? No? Mabibilaukan sila dyan. Pero, dapat naman, yung ating Department of Foreign Affairs.
1: Siyempre.
4: Talagang pangatawan
1: naman.
0: Correct.
4: Talagang
1: galaw.
4: Yung sinasabi nila na provisional agreement.
1: Yeah.
4: Eh, paglabas talaga. Yung ating department na walang ganyan.
1: Yeah.
4: Walang ganyan. Eh, ginagamit kayo ng China eh.
0: Correct.
4: Huwag kayo magpagamit.
1: Yes.
4: Diba? Yes. Huwag sanang manatili yung statement ni Secretary Gibocho Dong.
1: Wala lang.
4: Wala kaming kinalaman dyan.
1: Mm.
4: Ibig sabihin, merong kinalaman.
0: Na hindi sila.
4: Eh, dapat lahat tayo magkaisa.
1: Yes, sir.
4: Lahat tayo magkaisa. Ang iwaksin na natin yung mga chinador na yan.
1: Yeah.
4: No? Iwaksin natin. No? Yung mga nag-gaslighting sa atin.
1: Yan.
4: Diba?
1: Correct.
4: Lalo na, sa SONA, yan yung kinakailangang magkaroon ng reset.
1: Yes,
0: yes sir.
4: Hindi yung relasyon natin sa China. Malinaw yung ating victory sa arbitral award ng UNCLOS.
1: Yes.
4: Malinaw yan. Huwag tayong umatras dyan. Ang Indonesia nga eh. No? winaningan ng China, huwag niyong gawin yan. Huwag kayong mag-drilling dyan. Anong ginawa ng Kwan? Ng Indonesia? E di ngek-ngek nyo. Mag-drill kami dyan. Dapat ganun din tayo. Ngek-ngek nyo. Di ba? Ganun dapat. At dapat nagkakaisa tayo.
0: Correct.
4: No? Kasama ang Department of Foreign
0: Affairs. Correct.
4: Diba?
0: Okay. Oh. Dahil ang West Philippine Sea,
4: ati nito!
2: Ati nga ni Secretary Diaman sa China,
4: ngek-ngek nyo! Sa mga chinador, ngek-ngek nyo! Sa mga gaslighter, na senator, ngek-ngek nyo!
2: Ikaw, Team Tars, ang West Philippine Sea, anong paninindigan dapat natin dyan?
3: Atin yun.
2: Yan.
3: At hindi dapat yun ay inaano natin sa politics. Ha? Ito, tandaan natin.
0: Good point.
3: Soberanya po ng Pilipinas
2: yun,
3: ang nag-uusapan.
2: Yun.
3: Huwag nyo na isama kung DDS ka, kakapit ka,
2: realista
3: ka. Hindi na yan dapat iniisip. Isipin nyo sa atin ang West Philippine Sea.
2: Yeah.
3: Walang kulay dapat.
2: Wala.
4: Ano bang mensahe mo sa China? Iniilonggo.
2: Kaya, sige nga.
3: Oh. Ayo de fota.
2: Yun nga yun.
0: Napakagandang mensahe.
2: Ilonggo yun, ilonggo yun.
4: Ilonggo.
2: Walang ibig sabihin yun. Hindi. Pinapalalahanan namin kayo na umayos kayo.
4: Umayos
2: kayo. Parang isusunod natin kasi, di ba? Ano ba yung standing sa darating na eleksyon? Meron naman ganun na kagad eh, di ba?
0: Meron, meron.
2: Alamin natin yan sa The Survey Says!
5: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says! Magkakaiba ng
7: personalidad. Our survey today was brought to you by Alice Santiago, nagpadala ng Canadian 20, and Vanessa Torres, nagpadala ng New Zealand 20. For Quatro Alas and Team Tarsino. Anyway,
4: wawalisin namin
2: yeah!
4: mga kalaban.
2: Yeah!
7: Ito, yung ating mga trending top 5, number 6, si Mima Alicia.
0: Kami dyan.
7: Kaibigan ni Team Tardy. Number 5, Malacanang NCR wage hike delay. Ang...
4: The delay?
7: Yeah, ang gandayin yan kasi actually, hindi siya na-delay.
0: Ano nga?
7: Move forward siya. Pero sin-search ng mga tao kung na-delay.
4: Hindi siya na-delay.
0: Number 2
7: si
4: Pinanatan niya si Alan Peter.
0: Yes, wrong forum.
2: Number 2 si mga nagsasalita daw, 'di ba? You wasted 26 minutes. Sabi nga ni Brother Erwin eh.
7: Boss Lightyear. And number 2 si Panfilo Lacson.
0: Oh, of course. Sa kanilang
4: si Panlito Lacson. Ayon kay Alan Peter, 'di ba?
7: And ito yung number 1 trending search words na hinanap ng kababayan natin. Sara Duterte bank deposit subpoena.
0: So that means inaabangan.
7: Inaabangan ng mga kababayan natin yung bank deposits.
0: Base po yan sa datos, ha?
7: Makita.
4: Hindi yan bank deposit si Alan, ha?
0: Napakadaling galusin yan. Napakadaling anuhin yan.
2: Survey!
7: Tapos ito naman, naglabas yung Okta Research recently, July 4, 2011, ng survey, ang tinanong, what should matter most when senators vote on Vice President Sara Duterte's impeachment. At lumabas law and evidence 71%. So yun yung pinakamataas.
2: Versus
7: evidence based.
2: Yeah. Versus
7: yung political considerations 21%
2: versus politics.
7: And then don't
4: yung may yung 32 million na boto bumoto.
7: So yun yung lumabas. And then may linabas din yung Tanghere survey na ang nakita natin ay 55% of respondents believe that senator judges are overtly aligned with or lawyering up for either the prosecution or the defense. So ibig sabihin, parang ano,
1: parang one-sided.
7: Tulad ng sabi kanina ni Alan.
1: Oy, kasuntukan mo kanina.
4: Yung lumabas na palsay siya, may lumabas din ah.
7: Teka, ito lang, tapusin ko lang ang second. Pero doon sa ano, yung sa top-ranking senators na sa tingin nilang ay one-sided.
1: Yan. Yeah. Ah, ito yung
7: sa... Oo, sila yung nagsabi ito. Dito, ayon sa survey ito.
4: Tangere.
7: Oo, ayon sa tangere. Ang pinaka, ano, partisan daw ay si yung kaibigan ni Sec, si Alan Peter Cayetano.
1: Best friend.
7: 60%.
1: Ambassador pa naman.
7: Followed by si Robin Padilla.
1: Si Ruben.
7: No, 58%.
1: Ruben, tama ka na.
7: And si Senator Pia Cayetano, 52%. So sila yung parang pinaka... partisan.
1: Nag-aabugado. Si Ruben, tsaka si Pea.
4: So, hindi sila umaakto bilang neutral, objective senator judges.
7: Dapat, di ba, non-partisan sila.
4: Oo, yun yung nais mo ipahiwati.
7: Pero sila, sa tingin ng mga tao, sila ay overtly partisan sa kanila.
1: In other words, bistado sila. Ibig sabihin.
4: Ngayon, yung sinasabi ko kanila, yung pulse issue survey, lumabas din this weekend.
1: Yes.
7: Ito Sec, yung sinasabi mo.
1: Ano ba yan?
7: Sa tingin ko, yung mga
1: tinitesis mo si Prof.
7: issues na gustong
1: go on.
7: Ng mga kababayan natin sa Sora, tama ba?
1: Tama ba? Yun daw ba yun?
7: Yan ba yun?
4: Yan ba yun? Sa Pulse Asia?
7: Pulse Asia dati.
1: Okay, go on.
4: Go on.
7: So, yung mga initiatives na gusto nilang makita are anti-corruption initiatives in general.
1: Yeah.
7: Courtesy of si Ronnie Holmes, di ba? And then number two, jobs and livelihood opportunity. And then number three, poverty. And then illegal drugs.
1: Wala namang ibang...
7: ano ba yan? Wala kayong sinasabi.
1: Walang ibang landing questions.
4: Parang may lalabas na survey bukas.
1: Yung trust rating.
4: Yung na medyo na-cover na yung con eh. Yung first week
1: ng impeachment.
2: Ng Okta.
7: Yung Okta pala maglalabas.
2: Okta! Pero, hindi nga ni Sec, nagpaalan na siya.
4: May patikim dapat.
2: Patikim. Sa 4, alas yung unang maririnig. Ano yun, Prof?
7: Na yung trust ng Vice President.
1: Okay.
7: May effect yung ano, yung impeachment proceedings at may nakitang pagbaba sa trust and satisfaction ratings.
4: Gaano kababa?
7: Hindi ko masabi yan, Sec. Hindi na ako binigyan ng teaser lang yan. Hindi binigyan ng authority
4: niya. Kasi ako ba yung magsabi?
7: Si Ranjit Ryan.
1: Pero yung survey na yan, ginawa yan nung so that's a fact. Okay. Oh. And speaking of facts, nandito na tayo sa facts.
5: Katotohanan dahil 4 alas.
8: Fact sheet.
5: Para sa bayan lagi. 4 alas.
2: Ang fact sheet natin ngayon, syempre dahil Lunes ay Sona.
1: Yes.
2: Hindi tayo pahuhuli. Ang 4 alas ay may Sona din. Ito ang Sona ng 4 alas. Prof, muna ka.
7: Hindi lang dapat mahiya naman kayo, yung sinabi last year ng ating Pangulo, na sa namin na managot na dapat
2: kayo!
5: Fact-sheet kayo!
1: Hindi lang kaso at imbisigasyon, inaasahan namin na makulong na ang mga sangkot sa korupsyon!
5: Fact-sheet kayo!
3: Hindi lang ayuda tulad ng 4PS, IX, Tupad at AKAP ang kailangan ng masang naghihirap.
2: Yan!
3: Pagtaas ng sweldo na pantay sa ibang bansa para mabuhay ng maranghal.
5: Fuck kayo!
4: Living wage ang kailangan.
1: Ikaw
2: yung Sec.
4: Hindi lang mga silid-aralan. Libro at upuan sa eskwela ang dapat pagtuunan.
1: Yan.
4: Mga libro na outdated.
2: Yan.
4: Isama sa edukasyon ang pagmamahal sa bayan.
1: Yan.
4: At ang korupsyon ay hindi normal.
2: Yan.
4: Ituro ang West Philippine Sea, ang UCLOS, Victory, ang kahalagahan ng pagboto sa matinong gobyerno at katotohanan sa ating mga teritoryo, kabilang ang West Philippine Sea na ating
5: hatod. Faksin kayo!
7: Hindi lang problema ninyo sa palasyo, kongreso at senado. Dapat umiikot ang focus sa gobyerno. Ibaba ninyo muna ang singil sa kuryente.
2: Yan.
7: Siguraduhin ang sapat na supply ng tubig.
2: Yan.
7: At gawing abot kayang presyo ng mga bilihin sa bawat bahay ng Filipino.
5: Fuck shit kayo!
0: Uy, hindi lang statistika na bumaba na ang krimen. Yeah. Papanugutin din ang mga institusyon, mga kumpanya at maging ang mga nakatalaga na magbantay at mangalaga sa seguridad at proteksyon dahil sa kapabayaan nila.
4: Fuck shit kayo! Hindi lang sabihin na wala tayong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis, na apektado ang lahat ng presyo ng mga bilihin. Panagutin din ang mga
2: nananamantala.
4: Sasamantala! Yes! Sampulan ang mga ganid!
2: Yes! Ganid!
4: Ikulong sila!
2: Yes!
4: Hindi lang multa, multa dahil sa kasakiman nila.
9: Vaccine kayo!
2: Mainam! Ha? Ang mga proyekto ng mga dayuhan para makatulong sa dagdag trabaho at ekonomiya. Pero siguraduhin nyo na hindi ito makakasira, hindi ito makakaapekto, at hindi ito magiging pasakit sa buhay ng mga Pilipino.

0: nakakilala sa akin, si DJ. Yeah. Kahit ako ang pinaka-anonymous at pinaka-hindi kilala na tao sa buong Pilipinas. Biglang nakilala ako ni DJ. So, hello, DJ.
1: Hello, DJ. Ako, binabati ko lang yung nakaraan. May nag-bash eh. Pero salamat sa'yo dahil mayaman to, namimili ng tao, may sariling mundo.
2: Yan, ikaw, sir. Yung si Jimmy Dumlao, binabati ko rin. Nakakilala rin at nanunood ng Cuatro Alas.
1: Sa lahat ng mga Ilonggo, Bisaya, Mindanao,
3: Ilocano, Bicolano.
0: Mula Kapari hanggang Hulo.
1: Kapari hanggang Hulo. Kayo ay mahal namin.
2: Mahal namin
1: kayo. Mahalin nyo ang ating bayan.
2: Mga trolls. Mahal namin kayo.
1: Mga kabayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
2: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
0: Sa bawat story, may iba't ibang kwento.
1: Yan. Imayin.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na hindi ko mabasa. Madaling maintindihan ng publiko.
1: Yan. Pinasa mo na. Dito lamang sa
5: Cuatro!

0: duha ka adlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, TRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabay, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu kabay, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: favorito na ating sakal, Ninan Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat

0: 93.1.
1: Si Chito, si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: SCDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Davao City pinahak, mga residente na trap sa kanilang mga bahay. Mga sasakyan, halos lamunin ng tubig. Maleta na may nakasilid na bangkay ng babae, inanod sa sapa sa Taguig City. Tatlong suspect kasama ang kinakasama ng biktima, arestado. Mekaniko, pinaril ng katrabahong mekaniko sa Quezon City. Suspect, kinuyog ng magtangkang tumakas. Senador Panfilo Lacson, tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanumalyang umanong proyekto sa Taguig City. Tatlong bagmen umano ni Senador Alan Peter Cayetano natukoy.
3: In our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost.
2: Cayetano handang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Isang nakaupong mambabatas, isang dating kongresista at tatlong iba pa sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa questionableng infrastructure projects. At Fini, my special performance sa sikat na San Diego Comic Con.
1: Simulan natin ang balitaan sa pagragasa ng matinding flash floods sa ilang bahagi ng Davao City. Natrap sa bubungan ang ilang residente na napalikas dahil lampastaong baha o dahil sa lampastaong baha sa lungsod Biyernes ng gabi. May ilan na nasa ibabaw na ng sasakyan o itaas ng puno nag-antay para ma-rescue. Nagpapatrol, Ernel Tokmo.
4: Bigla ng pagbaha sa ilang bahagi ng bangkal sa Barangay Talomo proper Davao City, Biyernes ng gabi. Kahit hindi umulan sa bangkal, malakas ang agos at mabilis umakyat ang antas ng tubig. Umapaw kasi ang Talomo River dahil sa malakas na ulan sa bundok o sa upland areas ng lungsod, bunsod ng habagat. Bago nito, unang binaha ang ilang lugar sa Tugbok District. At ang tubig, rumagasa sa ilog bago tuluyang dumaloy sa dagat. Halos lamunin na ng tubig ang ibang sasakyan. Ang mga gamit ng residente, pati basura, mabilis sinangay ng agos. Umabot sa lampastao o mahigit 5 talampakan ang taas ng baha. Kaya napilitang umakyat sa bubong ng kanilang bahay ang ilang residente. Nagkumahog ang iba't ibang rescue teams, lalo't marami ang natrap sa kani-kanilang bahay. Sa gitna ng dilim at masamang panahon, nanatili sa bubungan ng kani-kanilang bahay ang mga residente. May ibang sa ibabaw ng sasakyan naghintay ng rescue. Dalawang bata naman na nakakapit sa punong kahoy ang nasa gitna ng Coast Guard District Southeastern Mindanao.
5: We have the SRF and the EMS of the Bureau of Fire Protection, Davao City Fire District. Actually, galing pa to sila dun sa may tubok din, ma'am, no, from rescue operations dun sa Highland. And then ngayon, ma'am, since yun na nga, yung tubig is bumaba na dito sa city, grabe din talaga yung epekto ng baha ngayon, ma'am. Do hindi maulan dito sa syudad, but yun na nga, sobrang lakas ng ulan dun sa may Highlands.
4: Napalikas naman mula sa Samat Road si Aling Sita dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Anya, dekada 90 pa nang huli silang binaha ng matindi.
6: Dito napita, diwi na.
4: Sabi niya, abot dibdim na ang tubig sa likod ng kanilang bahay. Inilikas naman sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya at nabigyan ng pagkain. Sa paghupa ng baha kaninang umaga, tumambad ang putik at pinsala ng baha. Kanya-kanyang linis ang mga residente. Ilang sasakyan ang nasira dahil sa baha. Wala namang naiulat na nasuwi dahil sa baha. Wala pang ipinapalabas na pahayag ang lokal na pamahalaan sa dahilan ng malawakang baha, lalo na sa lungsod ng Davao. Sa Sultan Kudarat, sinagip ng mga rescuers ang tatlong individual na natrap sa baha noong Huwebes ng gabi sa Purok 1, Barangay Biwang sa Bagumbayan. Ayon sa MDRMO, 2 barangay ang malubhang nasalanta, dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Kita sa video ang isang rescuer na inihagis ang lubid sa kabilang pampang, saka ito lumangoy papunta sa mga biktima. Ligtas namang na-rescue ang tatlong individual. Sa bayan ng Lambayong, inilikas ang nasa 500 pamilya mula sa 5 barangay dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umapaw ang tubig mula sa Ligwasan Marsh kaya binaha ang mga barangay ng Pingyaman, Tino Miguez, Udtong, Caridad at Zeneben. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
1: Binaha rin ang ilang lugar sa Ilocos Norte dulot naman ng bagyong Quiapo. Sa bayan ng Vintar, umapaw ang mga ilog matapos masira ang spillway. Halos umabot na sa tulay ang rumaragas ang agos dahil sa paglaki ng tubig. Binaha rin ang ilang lugar sa Batac City matapos umapaw ang Kiawit River. Lubog din sa baha ang mga palayan sa Paway, Curimao at Solsona at ilang residente ang kinailangang lumikas. Sa Lawag City, gumuho ang lupa sa gilid ng National Highway sa Barangay Barit. Inahon din sa tubig ang isang sasakyang tinangay ng baha.
2: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo habang patuloy na kumikilos sa Southern China. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 560 kilometers sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot sa 160 kilometers per hour. Inalis na rin ng PAGASA ang storm wind signals. Bagamat nakalabas na ng PAR, patuloy namang nakaapekto ang trough o buntot nito sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte na magdudulot ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Apektado naman ng habagat ang malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Isang nakaupong partyless representative, isang dating kongresista at tatlong iba pa ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano ay mga questionableng infrastructure projects. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang harapin ang anumang alegasyon matapos ibunyag ni Senator Panfilo Lacso na natukoy na nila ang umano ay tatlong bagmen sa flood control project sa Taguig City na konektado umano sa Senador. Nagpapatrol, Alison Co.
7: Patuloy ang palitan ng mga patutsada at paratang nina Senator Panfilo Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Sa social media post ngayong Sabado, sinabi ni Lacson na hindi sila tumitigil sa paghahabol ng mga leads kaugnay ng umano'y maanumalyang slow protection at drainage project sa Taguig City. Ito'y matapos ibunyag ni Lacson itong Biyernes na tatlo na umano ang natukoy na bagman ni Cayetano sa investigasyon ng kanyang tanggapan sa mga flood control projects sa lungsod na kilalang balwarte ng mga Cayetano.
8: Kala ko, isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman sa ngayon, at least tatlo eh.
7: Muling pinabulaanan ni Cayetano sa kanyang live post sa social media ang sinasabi ni Lacson na ghost project sa Taguig.
9: I do as a habit check as much as I can projects. So in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier, at hindi kami nagkulang na magsabing, eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na.
7: Tiniyak ni Cayetano na handa siyang harapin ang anumang paratang laban sa kanya.
9: So, I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan.
7: Nilinaw naman ni Lacson na hindi niya tinatarget ang mga proyekto sa Taguig lamang.
8: Pag inatak mo yung integrity ko, babangon ako.
10: Mm-hmm.
8: At gagantihan kita. Prioritize ko lang, hindi ko sinisingle out dahil sa ingay niya. Kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo.
7: Pinag-iisipan ni Lacson na idiretso sa ombudsman ang mga ebidensyang nakalap kaugnay dito.
8: Para madali na yung investigation nila. Kaya pwede ngang hindi ko naidanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya. At diretsyong ombudsman na.
7: Ibinahagi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang isa sa mga mahigpit na dapat bantayan bunga ng tuloy-tuloy na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects.
11: Ang leksyon namin dito, nung pinag-aaralan namin yung flood control at yung nangyari sa budget, kailangan may nagbabantay talaga sa budget.
10: Yeah.
11: And I think the Ombudsman's Office will now
10: be
11: one of the vanguards of the budget.
7: Ibig sabihin, mas magiging proactive ang Office of the Ombudsman sa proseso pa lamang ng alokasyon o paglalaan ng pondo sa mga proyekto ng ehekutibo at kongreso. Tuloy-tuloy din anya ang trabaho para mapanagot at maipakulong ang sinumang masasangkot sa mga maanomalyang proyekto. Kaugnay nito, kinumpirma ng Sandigan Bayan ngayong Sabado na naghain na ang Office of the Ombudsman ng mga kaso laban kina Uswag Ilonggo Partilist Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go kaugnay ng mga questionableng infrastructure projects. 14 na kaso ng graft ang isinampa laban kay Ang, habang 2 kaso ng graft at 2 kaso ng malversation ang isinampa laban kay Go at 3 pang respondents. Nauna nang inimbestigahan ng Ombudsman si Ang kasama si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera dahil sa umano'y conflict of interest sa pagmamay-ari nila ng mga construction company na naka-corner ng mga kontrata mula sa gobyerno. Sa Lunes, saktong 1 taon na mula nang ibunyag at iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang investigasyon sa mga maanomalyang proyekto kontra baha. Sa ngayon, may mga kaso nang naisampa at gumugulong na sa korte, may mga salapi at ari-ari ang naibalik na sa gobyerno, mga natukoy na state witness at may ilang opisyal at individual na kinasuhan at nakadetine. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakasilid sa maleta sa isang creek sa Taguig City. Naaresto naman ang otoridad ang 3 suspek, kabilang ang mismong kinakasama ng biktima. Live at exclusive mula Taguig City, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, ano kayang motibo dito sa krimen?
12: Sen, 2 motibo ang sinisilip o tinitingnan ngayon ng mga investigador sa kasong ito. Una ay may kinalaman sa illegal na droga dahil ang biktima ay police asset. At ang ikalawa namang motibo ay may kinalaman sa love triangle dahil ang isa sa mga suspect ay isang buwan pa lamang kinakasama ng biktima.
13: Elaman?
12: Bumaba sa creek ang isang di matukoy na bagay na binalot ng garbage bag sa barangay Tanyag sa Taguig City noong Biyernes. At dahil hindi makadaloy ng maayos ang tubig, inalis ito ng mga tagalinis. Kinabahan sila, lalo't masangsang ang amoy nito. At nang kanilang alisin ang garbage bag, nadiskubring isa pala itong maleta. At nang buksan ito, tumambad ang bangkay ng isang babae na binalot pa ulit ang garbage bag at sako. Inala ng mga pulis, ginawa ang krimen sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan noong Huwebes.
13: Eh siguro mas binabuti nitong mga suspect na ipaanod itong biktima natin para hindi halata. So hindi nila alam na doon sa bibanda sa hindi kalayuan, yung creek or yung sinasabi nating manhole ay barado. Kaya nagbara siya doon nag-stack. So, hindi umagos ng malayo yung nasabing bangkay.
12: Nakilala ang biktima na si alias Tata. Tinatayang 46 na taong gulang at isa umanong asset na mga pulis. At dati na rin nasangkot sa kaso ng droga. Nagtabo siya ng saksak sa tagiliran at palo sa ulo. 15 metro mula sa creek kung saan nadiskubri ang bangkay, natunto ang bahay ng kinakasama ng biktima na si alias Kokong. Nang pasukin ng mga pulis ang bahay, inabutan ang 2 lalaki na sina alias Willie at Reynaldo na natutulog. Natagpuan doon ang drug paraphernalia at ilang ebidensya ang magpapatunay na sa nasabing bahay ginawa ang krimen.
13: Dahil po sakong yon, sakong nakita doon po sa pagbalot po sa bangkay, ay humahalin tulad po doon sa sako na ginamit po doon sa barandilya nila, doon sa kanilang garahe, na meron pong pinagbabalutan na video okay. Parehas po ang materials na ginamit, parehong-pareho po ang sako at yung pumpunit.
12: Agad inarestong 3, kabilang si alias Kokong na isang buwan pa lamang umanong kinakasama ng biktima.
14: Hindi ko po talagang kayang gawin yun sa kanya, sir. Kahit nga sir, sigaw nga.
12: Pero aminado ang mga suspect na gumagamit sila ng ilegal na droga.
15: Bago lang po ako siya sa kanila nakatira. Kaya wala po akong alam dyan.
16: Nagdadrugs ka?
15: Gumagamit po.
16: Wala talaga sir. Wala akong alam sir. Driver lang po ako.
17: Pero gumagamit
16: yan? Opo. Bira lang naman po sir.
12: Dati nang naharap sa kasong homicide si Willie habang si alias Kokong narehab na noong nakaraang taon. Natagwa mga ebidensya sa crime scene ay yung bahid ng dugo na nakita sa rooftop ng bahay ng suspect. Itong bahid ng dugong ito ay isa sa ilalim sa luminol test, habang yung buhok naman na mahaba na nakita din doon sa rooftop ay isa sa ilalim naman sa DNA test para malaman kung magmamatch ito doon sa biktima. Samantala, makaharap din ang mga suspect sa kasong may kinalaman sa paggamit ng illegal na droga. Sen.
1: Dennis, wala bang parang missing person report o mga pamilya na naghahanap doon sa biktima?
12: Sen, ang itong biktima ay bago pa lamang doon sa lugar, mga isang buwan pa lamang. Kaya kilala lamang sila o siya na mga taga roon sa alias na Tata. Sa ngayon ay hindi pa matuntun na mga pulis kung taga saan itong biktima o kung nasaan yung kanyang mga kamag-anak o kapamilya. Sir.
1: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu.
2: Handang-handa na ang binansagang dream team ng fans ang Venlex na sina American tennis legend Venus Williams at Pinay tennis ace na si Alex Ayala para sa women's doubles ng Mubadala DC Open sa Washington DC. Sa inilabas na video ng tournament organizers, magkasamang nagpractice sa court sina Venus at Alex. Kita ang chemistry ng dalawa sa palitan ng mga tira. Ito na ang ikalawang beses na magiging magkapareha ang dalawa sa doubles division matapos ang kanilang matagumpay na quarter-final finish sa Bad Homburg Open sa Germany noong nakaraang buwan. Bukod sa kanilang pagsasanib puwersa sa doubles, pareho ring lalaban sina Alex at Venus sa singles division ng naturang torneo. Ang main draw ng tournament ay magsisimula sa July 27 hanggang August 2, 2026.
1: Alam nyo bang sinimulan lang ng magbabarkada sa kani-kanilang bahay ang sikat ngayong fast food chain ng Korean Boneless Fried Chicken? At ang kanilang business journey na subaybayan ng may puhunan. Alamin natin ang sikreto sa kanilang flavored na mga pritong manok kasama si Migs Bustos.
10: Hi Jeff.
17: Hello.
10: Thank you so much sa pagtanggap. OMG, Jeff and OMG, ang magbabarkada nagsimula ng 24 Chicken noong 2017.
17: Yes. Actually, noon nag-start kami ng 24 Chicken, we were only doing everything in our backyard. So, for example, the cooking of our sauces, the warehouse, lahat yun sa bahay ko and then sa office niya. And then when we earned enough money, we tried to rent out yung commissary namin. Right after may puhunan na feature, mas marami nang nakakakilala sa brand namin. And marami na rin naghahanap ng partners sa like they want to franchise the brand, they want to partner with us. Back then, what I remember is we were around 8 branches only. And then now, yan, medyo nag-focus na kami sa mga dine-in stores because that's what the customers always wanted from us. And fast forward to this year, we have opened our first drive-thru in Bulacan.
10: Wow!
17: Yes, oh. Near Philippine Arena.
10: Galing! Yes. Galing!
17: Thank you.
2: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo! Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Sunod, nagpanggap na water delivery boy sumalisi sa faculty room ng paaralan sa Maynila. At vertical drama series ng JM Piang at Jellex may aabang ang bagong season sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
20: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tatamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: pa rin ng katrabaho sa Quezon City. Naaresto ang suspect matapos siyang habulin at kuyugin ng mga tao sa lugar. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Tanghaling tapat noong Huwebes na kuna ng video ang lalaking ito habang pinagsusuntok ang isa pang lalaki sa gilid ng Samat Street, kanto ng Banawe, sa Barangay St. Peter, Quezon City. At kahit nakahandusay ng lalaki, pinagsisipa at binato pa siya ng ilan pang lalaki. Maya-maya pa, dumating na ang isang ambulansya at isinakay siya. Ayon sa pulisya, kinuyog ang lalaki na napag-alamang nagtangkang tumakas matapos niyang pagbabarilin ang katrabaho sa kabilang kanto.
2: Itong mga tao na to, nung patakas na ang suspect, ay hinabol siya ng mga tao na nandoon sa area. Nakuyog po siya ng mga tao na rumesponde. Kaya nung pagdating po ng mga polis, nadatnan po nila itong suspect na may mga sugat sa katawan.
1: Dead on arrival sa ospital ang binarilyang kasamahan. Dagdag ng pulisya, matagal na magkakilala at magkatrabaho bilang mga mekaniko ang suspect at ang biktima.
2: Nagkaroon po sila ng hindi pagkakaintindihan hanggang sa nagbanta itong suspect na babalikan niya itong biktima. At itong biktima, walang kaalam-alam na totohanin pala niya yung banta niya. Then pagbalik nitong suspect, may dala na siyang baril at pinutukan siya ng ilang beses habang nakatalikod.
1: Na-recover ng mga pulis ang baril na ginamit ng suspect sa krimen. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na labas-masok na sa kulungan ng suspect dahil sa mga kasong illegal na droga, illegal gambling at child abuse. Ayon sa Quezon City Police District, kasalukuyan pa rin nasa ospital at nagpapagaling ang naarestong suspect. Kapag nakalabas na siya ng ospital, ay doon siya formal nakakasuhan ng reklamong murder. Liza Aquino, ABS-CBN News.
3: Isang eskwelahan ang nilooban ng lalaking nagpanggap na water delivery boy sa Maynila. Natanghay ang bag ng isang guro na may lamang perang pangmatrikula sana ng kanyang anak. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
4: Sa ganang klase noong Hulyo 21 ng umaga, lumabas sa para lang ito sa Quezon Street, Barangay 72, Tondo, Maynila, ang isang lalaki na may bit-bit na 3 galon. Nakita rin sa iba pang kuha ng CCTV na bukod sa kanyang sling bag ay may dala ring itim na backpack. Ang lalaki, peking water delivery boy pala at suspect sa pagnanakaw ng backpack ng isang guro na iniwan sa upuan sa faculty room.
5: Hindi po talaga siya tao ng water station na kinukuhaan po namin ng tubig. Friday pa lang po last week ay nagmamanman na po pala siya around school. Nagpapanggap po talaga siyang delivery boy ng tubig sa mga faculty rooms.
4: Isang bata ang nagsurrender sa ninakaw na bag kinabukasan.
6: Na-recover man ang bag at ilang personal na gamit, labis pa rin ang panghihinayan ng gurong biktima dahil hindi nabawi ang nasa 6,000 pisong cash na pang-tuition sana ng grade 3 niyang anak.
4: Sa investigasyon, natukoy na residente ng Barangay 80 ang suspect. Kaya agad tinungo ng pulisya ang bahay pero wala ito roon. Pangalawang insidente naman na ito ng pagnanakaw na suspect sa mga paaralan.
7: Last 3 weeks, meron din po siya isang kaso na rin po na regarding din po dyan sa panloloob din po dun sa school, sa isang school din po. Maging maingat po tayo sa mga gamit natin, hindi porkit may CCTV po tayo, iiwanan lang po natin yung gamit natin.
4: Naghigpit na ng seguridad sa mga niloobang paaralan habang patuloy ang investigasyon ng pulisya para matunton ang kinaroroonan ng suspect. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
0: Handa na ang hanay ng pulisya para sa ipatutupad na mahigpit na seguridad para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Samantala, solusyon sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin at maliit na sweldo ang ilan lang sa gustong marinig ng ilan nating kababayan mula sa Pangulo. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
9: Ito ang mga salitang tumatak mula sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon. Tatlong salita na para sa administrasyon naging daan para mabunyag ang katiwalian sa flood control project at mauwi sa pagsasampa ng kaso at pagkakulong ng mga sangkot na tiwaling opisyal ng pamahalaan at mga kontraktor. Pero kung ang tricycle driver na si Willie ang tatanungin, hindi pa siya kontento.
10: Hindi pa makasolba yung mga problema. Marami pang kulang. May ulo pa noon. May puno pa doon na dapat lumitaw.
9: So after nito, tulad ni Willie, naniniwala rin ang estudyanteng si Kylie Dayan na kulang pa ang mga napapanagot sa korupsyon.
11: Parang hindi naman po siya masyadong na-address dun sa flood control po. Parang hindi naman po pinalabas na may mga nahuli po, ganyan. Like yung lahat po sila.
9: Solusyon naman sa pagtaas ng presyo ng bilihin ang nais marinig ng ilan sa SONA. Ayon kay Angel, sa dalawang dekadang pagtitinda ng ulam, ramdam niya ang bigat sa bulsa ng mga gastusin. Pero hindi anya siya pwedeng tumigil, lalo't may mga anak siyang umaasa sa kanya.
12: Mababa yung mabilihin, bigas, baba yung presyo ng mabilihin. Tapos, itaas yung sahod.
9: Ganito rin ang sentimiento ng sorbeterong si Roger na hindi raw mapagkasya ang nasa 700 pisong kita sa pagtitinda.
13: Ayaw silang niyang mawaplakas niya sa mga problema. Bigas nga lang, pero pinakababa ngayon, 50. Dapat yung bawasan nila yung mga presyo na gano'n. Alos na lahat, tumaas na eh.
9: Bukod sa mga bilihin, nais naman ng ilan na mas mabigyan ng pansin ng Pangulo ang hanay ng mga manggagawa.
14: Lalo na yung mga minimum wage earners na alam naman natin na hindi pa rin nila nakakamit yung mataas na sahod or yung pagtaas ng sahod.
9: Pero kung merong nakulangan sa performance ng Pangulo, may ilan rin namang kontento.
15: Dami naman siyang kinagawang mga proyektong itong mga pinibigay niyang mga ayuda. Sapat naman yung ayuda pinapamigay niya. Nakarating naman sa mga tao.
9: Kasabay ng paghahanda para sa SONA, nagsagawa ng walkthrough ang Quezon City Police District sa kahabaan ng Commonwealth Avenue nitong Sabado ng umaga. Nasa 13,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila, pero karamihan sa kanila magbabantay sa kahabaan ng Commonwealth na dadaanan ng mga grupong magsasagawa ng kilos protesta.
16: Ang PNP po, lalo na po ang Quezon City Police District, ay magpapatupad pa rin po ng maximum tolerance para po mabigyan natin ng pagkakataon na magpahayag ang mga rallyista. Ngunit nakikiusap tayo na sana sundin po nila yung batas para mapanatili na maayos at matiwasay yung gagawin nilang pagtitipon.
9: Paalala naman ng PNP sa mga motorista, maghanap muna ng mga alternatibong ruta sa araw ng SONA para hindi maipit sa trapiko. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Patuloy ang paghahatid ng kilig at good vibes ng I Want sa Season 2 ng dalawang patok na vertical series, ang Will You Fake Marry Me at The Chambermaid's Daughter. Sinusubaybayan din ang seryeng Misbehave. Nagpapatrol Ana Cerezo.
17: Kantahan, kilig at kulitan ang hatid ni Rafian Smith at JM Ibarra sa Will You Fake Marry Me Mall Show. Pasasalamat ito ng tandem matapos mahuna ang kanilang vertical drama sa IWOT.
18: Siyempre, happy kami, of course.
19: Happy kami kasi nag-enjoy kami gumawa ng vertical leg. Kahit sobrang challenging niya, iba and bago sa amin.
17: Aminado ang dalawa maging sila. Kinikilig ng gusto sa kanilang mga eksena.
18: Oo naman, hindi naman siguro nawawala yan palagi.
19: Kahit sa grudge, mas okay kung matin.
17: Pero dahil sa malakas na demand ng fans, may season 2 pa ang Will You Fake Marry Me. Ituloy din ang pagpapakilig ng tambalang Alexa Ilacan at Chelo Rivera ng BGYO dahil may part 2 rin ang The Chambermaid's Daughter. Magbabalik ang patok na serye sa July 30. Libreng mapapanood ang unang 5 episode sa Facebook, TikTok at YouTube ng IWOT, pati sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Exclusive naman matututukan sa IWOT ang episode 6 to 30. Malakas din ang hatak sa viewers ng series ni Alexa na Misbehave na number 5 sa IWOT.
18: The whole Misbehave
20: negative experience was super fun kasi yung sensibility namin as actors, kailangan as a high school student, as a teenager. So you can see the immaturity, you can see kung gaano kagulo.
17: Hirap ng cast sa Fats. Patuloy na suportahan ang series sa official platform ng iWatt para sa posibleng season 2 nito. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Senate President Sherwin Gatchalian may mga inaasahang marinig mula sa sona ni Pangulong Marcos. Umaasang may mapananagot na malalaking pangalan sa flood control scandal. Thus, Bia at Will Ashley may kani-kaniyang handog na proyekto sa kanilang fans sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go.
22: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
22: Let's go!
23: Make your move, baby.
24: Arthrisin, get going!
25: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
27: Tatamaan po tayo ng presyo.
28: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
27: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
28: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
27: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
28: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
29: Hello, attorney!
30: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
28: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
29: Hello, attorney!
28: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East.

Bugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: mga reforma kontra katiwalian ang inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na magiging prioridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pagbubukas ng bagong sesyon ng Senado sa 20th Congress. Pero paano nga ba hahatiin ng Senado ang panahon nito ngayong may impeachment trial pa at papalapit na ang halalan 2028? Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Ekonomiya at mga hakbang kontra katiwalian, yan ang nais si Senate President Sherwin Gatchalian na tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Senado sa State of the Nation Address sa Lunes.
2: So, ang expectation ko sa SONA is for the President, mapag-usapan niya kung paano natin i-address itong pagbagal ng paglago ng ating ekonomiya. Pinakamalaking dahilan ay yung naging flood control issue. Pag nagkakaroon talaga ng corruption issue, bumabagal ang spending ng gobyerno. Halos hindi gumastos ang gobyerno pagdating sa infrastructure. So, ang pinakamabilis is gumastos ang gobyerno sa infrastructure.
1: Masihimayin anya ng Senado ang 2027 budget para hindi na maulit ang anomalya.
2: Kausap na rin namin ang DPWH at DBM. So we already flagged them na dapat pagdating ng budget dito malinis na. So i-upload namin lahat. I-open namin yung BICAM as what we did last year at mag-improve pa.
1: Bukod sa pagkakakulong sa mga dawit sa flood control scandal, umaasa si Gatchalian na marami pang mapananagot.
2: Unfortunately, may mga kasamahan din tayo dito sa Senado na of course na nakulong at nakasuhan. Itong pagbigay ng pagiging state witness kay Bunoan, I expect may lalaking pangalan din lalabas doon.
1: Nariyan din ang patuloy na mga problema sa edukasyon.
2: On classrooms alone, we will need 400 billion just to catch up. No? So, it will never be enough.
1: Pinag-aaralan din ang reforma sa Energy Regulatory Commission at Oil Deregulation Law para mapababa ang singil sa kuryente at petrolyo.
2: To give more power to ERC so that ERC can penalize, can look into the books of the generation companies. Government should have some teeth and power, especially during mga ganitong pagtaas ng presyo para masigurado natin na hindi inaabuso at ang consumers natin protektado.
1: May mga tinitignan rin silang pwedeng isabatas para mapapaba ang mga pang-araw-araw na gastusin ng taong bayan at mga negosyo.
2: There's a proposal to amend the MSME law to unlock capital for MSMEs. Nakita namin kasi ngayon ang mga bangko, only 5 to 7% of their loan portfolio pumupunta sa MSMEs. Dapat mas malaki pa. Mayroon isang bill. Malapit na matapos to, RG, yung Philippine Geriatric Hospital Bill na will put up hospitals especially catering to senior citizens. So with this new IX bill, matatanggal na yung mga EPAL.
1: Inaasahan niya ang pag-uusapan ulit sa Legislative Executive Development Advisory Council ang mga priority bills para sa susunod na 12 buwan. Kalahati na higit 50 bills na ito lusot na sa Kamara. Ang malaking hamong hinaharap ng Senado ngayon, paano hahatiin ang oras dahil may impeachment trial at tatalakayin na ang 2027 budget?
2: Kung kailangan magtrabaho ng Thursday, Friday, or even Saturday, they stand ready.
1: Then umaga na ang impeachment trial simula July 29, magsesesyon ng Senado tuwing alas 4 ng hapon. Maghihiring ang mga komite Webes Biyernes. Hahanapan pa ng panahon ang commissioner appointments. Malaking tulong anya na si Senator Francis Escudero ang presiding officer dahil mas naaasikaso niya ang mga gawain sa Senado.
2: Papasok na tayo sa budget, papasok na tayo sa bills, baka may investigation pa mangyari. So lahat magfa-function siya. At the same time, yung Senate as an institution is also functioning.
1: Sa ngayon, hindi pa masabi ni Gatchalian kung mapagbobotohan nila ang panukalang divorce bill. Pero sa usapin ng charter change, mas mainam anyang ipaubaya na ito sa susunod na administrasyon.
2: Ang attention na sa impeachment, no? Yung attention na sa bills, papasok yung budget. No? So, for practical reasons, charter change will not get the full attention it needs and deserves. No? Mas

0: Ganda ginagawa yan during the first term or the first half of the president. Because that time, bago pa lang yung presidente, bago yung administration, pwede niya ma-explain mabuti kung ano yung charter change at may full trust pa.
1: Mahigit isang buwan pa lang si Gatchalian bilang Senate President na sana agad siya sa impeachment trial. Matapos ang bangayan sa liderato ng Senado, aminado siyang hindi pa lubos na naghihilom ang institusyon.
0: That will take time. Dapat may effort kami na pakalmahin ang Senate, no? Hindi kaya ng Senate President alone or isang senador or dalawang senator. Buong 24, dapat ganyan ang pananaw.
1: Sa dami ng trabahong nakabinbin, wala pa sa isip ni Gatchalian ang halalan sa 2028 kung kailan magtatapos na ang kanyang ikalawang termino sa Senado. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Sa ika-apat na sunod na linggo, may big-time oil price hike na naman sa Martes, July 28. Ang diesel, 7 hanggang 8 piso ang estimate na dagdag presyo kada litro. 6 hanggang 7 piso naman sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene, taas presyo rin na 5 hanggang 6 na piso. Sa ngayon, walang abiso ang Department of Energy kung hihilingin ulit sa mga oil company na utay-utayin ang oil price hike. Ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa pandaigdigang supply. Epektibo na ngayong araw ang unang tranche ng 85 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Sa ilalim ng wage order number NCR-27, aakyat sa 755 pesos na ang minimum na sahod sa non-agriculture sector matapos ang paunang umentong 60 piso mula sa dating 695 pesos na minimum wage kada araw. Papalo na ba sa 718 pesos ang mga nasa sektor ng agrikultura, service at retail shops na may 15 o mas kaunting empleyado at manufacturing firms. Tinatayang mahigit 1 milyong minimum wage workers sa rehiyon ang makikinabang sa bagong aumento. Ang second tranche naman na 25 pesos na increase ay ibibigay sa January 20, 2027.
3: Matapos masawi ang dalawang Filipinong seafarers at maiulat na nawawala ang isa pa dahil sa Russian drone strike sa Black Sea, marami ang nagtatanong bakit naroon pa rin ang mga Pilipinong mandaragat sa mga lugar na may digmaan at ano nga ba ang mga karapatan nila? Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay! Marami nang pinagdaan ang pagsubok sa laot si Johnny Servas sa 3 dekadang pagmamarino. Noong Setyembre 2025, nakita niya ang palitan ng missile sa pagitan ng Israel at Iran. Pero nilabanan niya ang takot.
4: Dumadaan lang sa ibabaw ng barko namin eh. Kala mo, fireworks eh. Business yun eh. Kinakailangan mong sumunod dun sa order ng company kung saan kayo pupunta.
3: Sa kabila nito, naghahanda na siyang sumampa ulit. Alam din niyang may karapatan ang mga marinong tumangging maglayag sa mga peligrosong lugar. Pero hindi ito madaling desisyon.
4: Hindi ka na makakabalik dun sa principal na yun. Once na nag-refuse to sail ka, kalimitan ang iniisip ng mga marino is yung paano nila itaguyod yung pangangailangan ng pamilya nila.
3: Nitong linggo lang, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na 2 Pinoy seafarer ang nasawi, 12 ang nasugatan at 1 ang nawawala sa Russian drone attack sa 9 na commercial vessel sa Black Sea. Nagpaabot ng pakikisimpatya ang Ukrainian Embassy sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Ukraine, malaki ang banta sa seafarers dahil tina-target ng kalaban ang mga sibilyang barko na nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad sa pagkain. Humingi na ang Ukraine ng tulong sa International Maritime Organization para sa monitoring mission at dokumentasyon para mapanagot ang Russia sa posibleng war crime. Isa lang ang Northern Black Sea sa mga idiniklarang warlike operations area ng International Bargaining Forum o IBF. Kasama rin sa listahan ang Yemeni Coast, Southern Red Sea, Gulf of Aden at Bab el-Mandeb Strait. Sea of Azov at Strait of Kerch, mga daungan sa Ukraine, Persian Gulf, Strait of Hormuz at bahagi ng Gulf of Oman. High-risk area naman ang nalalabing bahagi ng Black Sea at extended risk zone ang iba pang parte ng Gulf of Oman at mga coastline at daungan sa Israel at Lebanon. Dahil dito, naglabas ang DMW ng advisory batay din sa IBF standards na mga obligasyon ng mga manning agency at may-ari ng mga barko.
0: Number one, to avoid or to divert all voyages in these high-risk warlike areas. Number two, if and when there is a continued voyage to these high-risk warlike areas, to ensure that the seafarers are granted prior to voyage the right to refuse sailing.
3: Kung pumayag ang seafarer na maglayag, malinaw din ang mga benepisyong dapat nilang matanggap. Kabilang dito ang bonus na katumbas ang basic wage, double compensation kung masawi o ma-disable, libreng repatriation at dagdag na 2 buwang sahod sa mga seafarer na nagdesisyong tumangging maglayag at pagpapatupad ng pinakamataas na security level at protocols sa mga dadaan ng warlike areas. Halos pareho rin ang mga benepisyo sa high risk, habang may bonus at double compensation din sa mga makararanas ng pag-atake sa extended risk zones. Bawal din ang umano'y pag-ban ng mga principal o ship owner sa mga marinong tumatangging maglayag sa mga peligrosong lugar.
0: If there is such exercise of a right to seafare, to refuse sailing, there will be proper compensation to the seafarer as well as free repatriation and no discrimination on any seafarer for future employment.
3: Lahat ng mapapatunayang lalabag sa mga patakarang ito ay maaaring suspindihin ng DMW. Sa atin pong mga marino, importanteng ipaalam sa ating pamahalaan kung may manning agency at ship owners na hindi kumikilala sa inyong mga karapatan dahil hindi lang ito ipinapatupad dito sa atin sa Pilipinas. Bahagi po ito ng international standards para maprotektahan ang lahat ng seafarers. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
2: Pini dinala ang kanilang world-class talent sa San Diego Comic-Con sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang tanong, alin?
12: Alin?
11: Alin ang totoo?
12: Alin ang palusot?
11: Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
5: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
11: Issue Spotted.
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele

0: Bantayan, Peter Musngi at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM.
2: Nagprotesta ang ilang estudyante, youth groups at NGO kontra sa pakikisa ng Pilipinas sa Pax-Silica Coalition na pinangungunahan ng Estados Unidos. Nangangamba sila sa magiging epekto ng pagtatayo ng higit 1,600 hektaryang tech at semiconductor hub sa New Clark City sa Tarlac. Plano ng Pax-Silica Coalition na masiguro ang supply chain gaya ng silicon at critical minerals. Ngayong namamayagpag ang artificial intelligence technology. Ayon sa National Chairperson ng League of Filipino Students na si Gabriel Magtibay, hindi dapat malinlang ang taong bayan sa sinasabing maililikhang mga trabaho at kaunlarang dala ng Pax-Silica. Mapanira anila ang naturang proyekto sa kalikasan. Posible rin anilang madamay ang Pilipinas sa girian ng Amerika at China dahil dito. Nauna namang sinabi ng Business Conversion and Development Authority o BCDA na hindi dapat mangamba ang publiko sa proyekto dahil magkakaroon ito ng sariling power supply at hindi mangaagaw ng tubig mula sa komunidad. Ipagpapatuloy naman ng mga grupo ang kanilang protesta hanggang sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
3: Hindi dapat maging proud ang ating Pangulo dito sa Pax-Silica. Kailangan niya mapakita na ang kalagayan ng Pilipinas sa Pax-Silica ay yung sisiraing mga kalupaan na kukunin ng US, yung tubig na lalasunin niya dahil sa mga data centers na yan.
4: Ang target namin dyan ay surface water harvesting. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
5: Performance ang Nation's Girl Group Beanie sa sikat na San Diego Comic-Con. Nasa Amerika rin ang Kings of P-Pop's SB19 para sa ilang pangmalakas ang ganap bago ang kanilang Lollapalooza performance. Habang may bagong career milestone ng singer-songwriter na si Angela Kent. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Tuloy ang pagdala ng Pinoy Pride ng Nation's Girl Group Beanie sa Amerika. Bago ang unang international leg ng kanilang Signals World Tour sa Honolulu, Hawaii sa August 1, nag-stop over muna ang walo sa San Diego Comic-Con, kung saan kanilang pinoform ang kanilang bagong kantang A Parallel World para sa animated movie na Forgotten Island. Nakibahagi rin sila sa panel ng pelikula na binubuo ni Liza Soberano, Her, Dave Franco at mga direktor nito. Nasa Amerika rin ang Kings of P-Pop SB19 para sa serye ng mga international ganap. Aabangan ang Mahalima sa Grammy Museum para sa Global Spin Live, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game at syempre ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 na mapapanood din ng 18 sa iba-ibang bansa sa isang video streaming platform. Maging ang Department of Tourism proud din sa pagbandera ng SB sa talentong Pinoy sa global stage. Dito naman sa Pilipinas, all out sa paghahanda sina Dusty New at Bianca De Vera para sa kanilang Dustya Love Actually Fan Concert sa August 8. Regalo nila ang bawat performance sa mga taga-suporta ng kanilang tandem simula day one.
7: Naku, marami. Siyempre, expect nyo na dyan yung mga hataw, yung mga birit, yung mga ano namin, yung mga pitik-pitik namin. But other than that, siyempre, this concert is filled with so much love. We always say that it's our gift from our heart to yours.
6: Pag-amin naman ni Dustin, lalo siyang bumilib kay Bianca sa ipinakitang husay nito sa rehearsals pa lang.
8: Lagi akong na-excite kasi mas nakikilala ko siya, mas nalalaman ko yung talents niya, magaling pa lang kumanta. Tapos ako na parang sabi ko, kailangan kong galingan pa, kailangan kong i-push pa yung sarili ko.
6: Busy din si Will Ashley sa mga preparasyon para sa kanyang debut album. Siya kasi ang sumulat sa ilan sa mga kanta nito.
9: Puso love song eh. Para siya sa mga ano talaga, taong masasaya ang puso, taong masayang nagmamahal ng buong buo.
6: Mapapakinggan ng live ang kanyang mga awit sa September 20. Parating naman na ang panahon ng kapamilya singer-songwriter na si Angela Ken dahil kasado na ang kanyang kauna-unahang solo concert sa Oktubre. Hands-on si Angela sa bawat detalye ng kanyang concert.
10: I don't want to spoil anything, pero I think based from my journey, yung mangyayari sa concert, other than that, aside sa naging journey, also the learnings, and yung walk ko with my angels as well, I want to incorporate that in a creative way. We want it to be personal pa din, but they will feel na, okay, it's a concert.
6: Buhos naman ang suporta ng mga kapwa artist sa career milestone na ito ni Angela. Simula na ang ticket selling sa panahon na natin concert sa July 30. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Oo, sa mga kababayan po natin na patuloy na inuulan, mag-ingat po tayo at sana syempre yung mga LGU partner, no, maging maagap at mag-monitor kung merong mga bagong advisory ang ating PAGASA.
2: At tayo rin mismo, mag-monitor tayo, yes. At maging handa yung mga sasakyan na lumubog, ilagay na natin sa mas mataas na lugar at kung walang talagang importanteng lakad, sa bahay tayo, kung safe sa bahay.
5: O bugso kasi siya, yan, lakas talaga eh, no? Habagat ang isa pa sa problema natin. So kahit yung Espanya nakita ko naging ilog na naman. Nung isang araw.
2: Magamat tumuho pa rin
5: agad. Nung isang araw
2: ba kahapon? Oo, nung isang araw.
5: Ay, nako.
2: Kaya ingat-ingat pa rin.
5: Stay safe and dry, mga kapamilya.
2: At yan po, mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayalik.
5: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
12: 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mauna ni.
11: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
12: 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mauna ni.
11: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna!

0: Siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
4: It's alright, you were dancing through the lightning strikes.
3: Six, five, four, your favorite hit songs.

0: destacar ang inan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Kapon. Atong oras, alas 6:56 tagad sa kagabion. Kamunaminaw lang gihapon ha, siyang favorite music radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu Kavimes. Mauna ni! Kumusta ito mga kabayos nga naminaw karoon? Ito mga kabayos nga abangers sa programang Sabado Satsa! Nadagan kayong mga nag-atang dira, no? Katong mga grabe kayo ang ilang weekday, katong mga grabe ang trabaho, kapoy ang lawas, sakit ang buko-buko, sakit ang luyo, sakit ang bagtak, kagrabe magsakit ana, oy! No, katong mga nagpaagot, magpaabot kayo nga, magsabado kayo, hay salamat! Basta Sabado gali, a rest day na dyan! Oh, pero naapot tayo mga kabayos na karoon nga nag-uol. Kaya nga adlong Sabado, ting duty po nila. Bahala mo dira, oy. Ay, mga kabayos, mayang-mayang gabi sa atong mga guwapo o guwapa nga mga suking tigpaminaw nga nagatang karoon sa atong mga lami kayo, mga sunata, katong mga gusto musayaw, mga gusto panington, katong gusto ipagawas ilang kalagot, ilang kasakit, ilang kaguol. Oh, mga kabayos, welcome, welcome, welcome sa programang Sabado Satsa! Of course, kung pa rin yung mga kabayos, awa na ilain pa yung paborito ng ate sa kahanginan, ang sabaan. Pero hitsuraan, tingin si ate, ate Be! And of course, mga kabayos, kung pa na ito karo,

Mega Dan, may pang shout out sa mga nag-celebrate dira silang birthdays, mga nag-celebrate silang anniversaries, mga nag-celebrate silang month-series, mga nag-celebrate silang week-series. O, nagdugay kay ano, wa pa man nasakpan. Mga kabayos, pwede kaya mo mag-send ha sa inyong mga greetings sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po mamatanong sa ito ang live mga kabayos kung ganahan mo makita sa mo ang kaanyag, sa mo ang ka-fresh. Ay, sana all naman talaga. Pwede ka rin niya itanawan akong live sa Facebook. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Only greetings, only shoutout, only request na diri. Huwag lang may ganahan nga mga disco nga mga tukar para maganahan mo sa iyong panihapon karuang gabi una mga kabimes. Pwede kayo na ninyo ha i-request sa ito ang text line or kaha pwede gin mo comment po sa ito ang Facebook line. And sa ito ang mga kabimes nga namino karon padulong pauli gikan sa ilang laag o baka padulong pagyud mo laag. Ang pingintahan mo kanunay mga ka-vibes ha, mag-ampo ganyan taong ta, nga may ta, wala lay ulan. Sige ka nung mga nangabasa sa ulan, pag laging huibis, namirisin ang hilantan ganyan taong. Meron mga ka-vibes, magsugod na ta, manayaw na ta.

0: Okay. Nga sabaan. Oy, grabe naman ka duro.
1: Di man ko sabaan. Kaya nang ilumon rameng kwa.
0: Shout out mo dara. Listening sa live. O kanak yun. Listening sa live. O yan ang watching sa radio. Kanak. Kaya wala talag libog. Diwa. Birat, Bulado, Kihulngan, Negros. Shout out ko sa Lisondra family. O ni Brad DJ Rans. Got it. Oy, kata mga may alak dyan. Dapat walang balak, ha? Listen, Buya Aling Ike. Basta bitaw, kabalo mo. Ako dyan nila katundi ka ni DJ Kimyat. O nga, huwag ibig planong mahubog. Para di mo mapariha ng mga hubog, dira. Ikyas-ikyas, good mo mga kabay. Ingon-ingon mo nga, ay, na ako'y klase. Para di mo mahubog. Oy, shoutout po ni Rosalio Ramos. Mayang-mayang gabi. Hello po sa ato ang Kavibes. Kasi nakakaroon sa ato ang live. Shout out ni Kavibes Chito L. Espinido. Hello po ni Ay sa ato ang Kavibes. Kasi nakakaroon from Ormoc. Hello ni Kavibes Paning. Mayong gabi DJ. Ang gwapa nga DJ. Ikaw giyawan. Basta bitaw-tagon ko gwapa. Maganahan giyaw ko. Balik-balik ko ganyan ako. Shout out Kavibes Paning. Dira sa maya Ormoc. Mayong-mayong gabi.

ko ang mga kauban diri sa Magika Elementary School. Nga sila si William o Gromnik nga nagdagay. Oy, nagdagay pag may alak, may balak talaga. Oo, nga nagdagay mi diri. Pwede ka request DJ o Touch by Touch. Salamat sa pagbasa ka, Vibes.

Cristal Alfredo. Yan, napakadali sa ito ang text line ka, Vimes, no? Mahalong gabi.

Amino Koroan, kumusta, kumusta, kumusta? Ang inyong mga sinugba, dira sana all. Nung makapasa na all na lang ito, aning mga lamig, kayog sudan. Kita bitong ting beats kayo, kay wala pa yung swildo. Kit, kit,

Mayong gabi, Ate Big. Wait lang ko sa tanan. Labi na sa akong family sa Barangay Menchaca, Calatrava, Negros Occidental. Especially sa akong duhang ka-kids nga si Laika Joy o Mark Jezreel. O sa akong wife, si April Joy Mahinay. Salamat, Ate Big. Watching here sa Pier Uno.

2, 1, go!

pa ni hapon. Naginahinay, naglungag silang kanon. Uy, mahal na kay ang mga palaliton karon gud. Ngano mang gyud ni? Sa kato mga nagluto na silang sudan. Unsa man ilang sudan dere pang hatag mo be? Kaya na biya sila mas lami basta pag-asawaan. Mga kabas, we will take a very, very short break lang sa oo. Sa ito mga kabas, ganamino ko ron, ginhawa o glalom. Kay ba sinog, di na ito makaginhawa kasi bako

0: ating short break. Babalik kami ni DJ Jeff Mamba. Dire lang kayo po sa yung favorite music radio. 93.1 FMR. Ka-vibes! Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ka-vibes! Ka-vibes!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok persa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
6: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
7: You were dancing through the lightning strikes.
6: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one.
0: FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
8: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sunset, Five Mix, DJs.

na lang ikon diri. Guwapo kayo ang spinner version na ko. Revive Mix DJ Jeff Mama on the mix.

Facebook account, Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mo mag-comment or mag-text, no? Sa inyo mga request and greetings sa ang linya 0995-472-0802. Mga kabayan, subalo ba na miha up until 9 p.m. patadari para sa programang sa

Vizcaino and Luyao. Hello DJ LC, mayang gabi po ni DJ Renzo, ito Vibex DJ. Kurili ni Madera, bunalan kita ni Gyan. And apo to din sa ito ang text line DJ na apoy nalimutan niya i-greet. Uy, ayaw kalimti, oy. Mag-greet

0: akong microphone. Shout outs and greetings. And i-invite ang ato ang mga kabayos kung asa magalik ang musad-sad karon.
1: Yes, okay. Daghang salamat, Dino, sa mga tanang na minaw karon, especially nila ni Jeter Logroño, Arjan Logroño, Winrod Ricaport, then Tatsuki Menyosa, Michelle of Propod Company, then shout out po ni Boss Roberto.

0: DJ Jeff Mamba, dahakit naging wonder, no? Grabe kayo mati mong mga tukar, nakasayaw git sila. Kung agarang silang i-book ka for celebration of disco, asa mo sila pwede mo reach out sa imuha?
1: Yes, pwede rin sila mo search sa akong Facebook, Jeff Mamba, katawang naka-profile of Kuya J.
0: Okay. Mga kabalas, again, ha? Pwede kayo i-

0: maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!
1: Vibes, good vibes, kasama sa awanan.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
4: Ten, nine, 8, 7, your favorite artist.
5: It's you were dancing through the lightning strike.
4: 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
6: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: po ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: 5 Mix DJs. On the mix is DJ.

Kakabali. Hey, welcome back. Nagbabalik ang program

Guwapo, oh guwapa, mahal nami. Kau ba nga ba niyo karoon? Ang pinakapaborito nga ate sa kaangina na DJ Ati Ben. And as promised mga kabayos na ako ay alain pagayon nga makauban karoon para mas mapalami pa ang ato ang pagsayaw-sayaw. Oy, first time na ako makauban siya sa akong programang Sabado sa Adzad mga kabayos. Uwan ay lain ba? Let's give a big round of applause. Pakpakan! Pakpakan din na ito! Vibe Mix DJ Jill on the mix! And sa ito mga kabayos, nanapoy pahabol nga greetings mga kabayos. Pwede pagkagayo na ha. We're up until 9 PM. Only greetings, only shoutout, only request na diri. Pwede kayo mamotext sa ito ang linya 0995 472-0802. Atong balikon, huwag

Nibalin kayo na himong background ang 93.1 ang kalabi sa tumatukar ni Vivex DJ Jill. And then, nag-overtime. Ay, sana all, may bayad pa talaga.

0: pagkuhan gid ani salute ato nga mga OFWs nga grabe ang pagpalingkamot. Bahalag layo sila sa ilang pamilya para lang dako og mapadala diri sa Pilipinas. Ang pingintawo kaunay sa ato ang mga trabahante nga naa karon gawas sa nasod, and even sa ato ang mga trabahante nga bisag Sabado Domingo nagtrabaho gyud. And sa ato ang mga ka-vibes nga nagpaminog yapon sa mga niapil og sayaw dira. Kumusta? Kumusta ato ang buko-buko? Nagsakit na ba? Kalamang ipaningot halapan rapo mo mga kabayas. We will take a very, very short break lang sa ato ang pagbalik. More greetings, more pa-shoutouts, more requests sa ato ang mga kabayas. Again, pwede kayo mumotek sa ato ang linya 0995-472-0802. Ay, naka-live po tayo mga kabayas. I-search na Juvie Balneg, J-U-V-A space Balneg, B-A-L-N-E-G. We'll be right back mga kabayas. Dari lang gihapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. The vibes, mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung in love ka, kabibes ka.
6: Vibes, kabibes, kasama sa wanan.
7: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
8: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
9: Ten, nine, 8, 7, your favorite artist.
10: You were dancing through the lightning strikes.
9: 6, 5, 4, your favorite hit song.
0: FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
11: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sunset, 5 Mix, DJs. On the mix is DJ Jill.

ipag-greet, ipa-shoutout sa mga nag-celebrate ng birthdays na sana all. No, pwede kayo mag-abon, mag-text sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa itong Facebook Live, Juvie Balneg, or sa itong TikTok, DJ Ati Bell.

sa usa sa akong mga bossing. Shout out mo na hello ni Bossing Dice Minardo. I miss you more, bossing. Amping taon kanunay dirawag may taga. Wala na ka nagpalpiti. Sige na magpangapi. Hello, bossing. I miss you so much. Shout out mo ni Ay, ni Aka Vibes, Maria Luz Cadili. Ni Nicole Borses. Oy, looking. Kaning mga atong kabayas na ang itag-uyab. Ay, usag yun. Gilibre o fun plug. Oy, oo. Nicole Borses. Shout out ni Munira. Hello po, ni Christian. Hello, ni Kizem and Nicole. Oy, Nicole Ed. Ni AD, ni Mary Ann. Hello, Ati Bay. Mukhaon, hindi may ginamos di rin yan. Apo kayo may saging kalami naman lang yun. Ana, oy. Diba, unsa may mga favorite ninyo nga sudan, mga kabayas. Grabe tao nga kung ting beats na yun. Diba ang ting beats, kaya ka naman ginang pila na lang kaadlaw before ang swildo. Wa na ginabilin bisag piso. Ano mang yun ni Kaluhoy ba nato? Sa mga go-to nga sudan, dira be mga ka-vibes. Gaya samtang nagsayaw, yun na huna mo dira. Sa mga

0: sala ninyo nilalabayo itong oras, alas 8:56 na yun sa kagabi on. And unyan taon-taon, I have to say goodbye na. Naka-English ni Moderati Day on. Unyan taon-taon mga kabayos, nana po yung live programa ha, sa mga nangita. Sa ato ang pinakagwapo o pinakaabunda o buhok, no? O yan, tao-tao yun po siyang makauban, mga kabayos. But of course, before anything else, shout-out po diay ni kabayos sa Dias Minardo ni Tubag Shadiri sa itong pangutana, no? Nga, unsa ba itong go-to sudan? Kung magting beats na yun, yan, Tubag Shadiri kay Shomai. Hoy, lamigit kayo na ang Shomai. Labi na karang, abot na ba ba kayo tag-tres nga Shomai karon? Oo. Dili ko siya if napabagyod, pero ako ang naandan sa una itong college pa ko. Kaya magtipid-tipid mang gyud ta. Shomai gyud, Shomai tag-tres og proven ni Maz dira sa may San Joke, sa may Carbon. Muna'y pinakalami gyud mga kabay. Of course, shoutout po diay ni Jane Claire from Malungon, Sarangani Province, bayang-bayang gabi. Shoutout ni DJ Bradnell sa Bradnell. Nga nagtanong karon sa atong live ni MC Labaya. Good evening, good evening, good evening. And of course, no, before we say goodbye, ato pang i-on ang microphone ni DJ Jill. Kaya for sure, burag lam-lam, giniyang bulsa din siya mga pag-greetings. Yes, DJ Jill, go ahead.
1: May gabi, mga ka-vibes.
0: May
1: gabi, eh. Shout out dahil ko nilang Walter Keando sa Tagiya sa Quinzo Lechon.
0: Oy, hala, saan na all? Baka naman po may pa-lechon kayo
1: doon. DJ Liniel, DJ Alpik, and
0: daghan, for sure, daghan kayo na. Di rin, gin, hutag, gin, dili mag-all, hutag.
1: Alpe, San Isidro. And DJ Celso.
0: Isa pa.
1: And si DJ Oliver and Boss Dol, Bumbi. O si DJ Janmark and DJ Makmak. Maroon na mga ka-wives. Thank you so much. Ako na pa dahil, si Kuan, si Jandre Bacos. Nga, minaw na to karun.
0: Hello, mayang gabi.
1: Maroon na mga ka-wives.
0: And DJ Jill, dahil kayong mga nag-comment po din nga, grabe ko yung ka-fighter sa imong mga remix. Oy, asa bang kanila pwede ma-reach out or asa sila pwede mag-message message sa imo ha? Kung nga ganaan ka, ganaan sila i-book ka for celebration ng mga disco.
1: Makita na ko akong page kay DJ Jill, CMC. Maroon dyan na akong page, original page. Thank you so much.
0: Wala mga ka-vibes again ha? Sa mga ganaka-uyon, mga naganahan, mga naganahan, nag-comment din ka. Grabe, makaambak-ambak kita sa inyong mga remix nila, ka-vibes. Pwede kayo mo-message ni DJ Jill sa iyong Facebook page, DJ Jill CMC. And of course, ato mga ka-vibes, na naminaw karoon. Kita-kits karong Lunes na puwan. No, sarang ka na balita sa buntag. And of course, Kalandrakas, I'm back to back to back. Finally, back-to-back na kita mga ka-vibes with DJ Kimyat from 9 a.m. to 10 a.m. Of course, shoutout po din ako ang kauban from Wednesday to Friday na mo na community learning kung diin naghatag yun nino o libre nga klase para sa ato ang mga out-of-school youth nga ganahan makat-on og English, ganahan makat-on unsaon pagpasar sa ilang interview. Naging salamat ni Miss Joan Grace nga kauban ako, of course, ni Kendall Turalba nga uban gin ako mga ka-vibes from Wednesday to Friday para mohatag og libre nga klase para sa ato mga kabataan-una. And masunod na ang programang Bedtime Stories. Kauban ninyo mga ka-vibes si DJ Kimyat. Dagan na kayong salamat sa atong banggitan nga teknasyan Tio Berilio Villanueva sa pag-uban ka na mo karong gabi una para mahimong successful o glingaw ang atong programang Sabaro Satsan. Kini si Ate Bay mga ka-vibes. Kamu namino lang gihapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ka-vibes! Mauna ni! Good night! Mwah.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Maon na ni!
1: Vibes to vibes, kasama sa awanan.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
4: Ten, nine, 8, 7, your favorite artist.
5: It's alright, you were dancing through the lightning strikes.
4: 6, 5, 4, your favorite hit song.
6: FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, dili lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

sa buong Pilipinas, Mega Vibes. It is now exactly 9:23, alas 9:23 ding maanindot nga adlaw Sabado. Beautiful Saturday evening to each and everyone, Mega Vibes. Welcome, ladies and gentlemen. Come one, come all, sulod na mo diri. Ibili ng chinila sa gawas, kaya bago rumin ang map. Welcome, Mega Vibes, sa atong programa. Ang programang ginatangan sa tanan, sukad sa una, hangtod karon, mula noon, hanggang ngayon, paasa lang gihapon. Dire. Sorry. Ito ang mga ka-vibes, sukad sa una, hangtod karon, mga ka-vibes, ang programa kundiin, ang DJ kay Chismoso. Sige panghilamod, sige nabuhi sa laing tao. Ito ang mga ka-vibes, ang programa nga magatuki sa mga kaagi, kalipay, kasakit, ug paglaom. Sa itong mga ka-vibes, ang programang Bedtime Stories. My name is DJ Kim Yap. D to the J to the K to the I to the M to the Y to the A to the T. Break it down. Yo! And welcome, welcome, ladies and gentlemen. Kamusta man ninyong Sabado sa gabi? Good day, no? Kay walay ulan, no? Walay ulan today. Medyo hangin-hangin lang, pero wajud kauan, mga ka-vibes. For sure, nalipay mo kay naugain yung mga hinay-hay. Shout out ni Jeanette Tamparong. Quintas naman dayo. Ay, sorry. Married naman dayo si Idol. Jeanette Tamparong Quintas. Nga naminaw karon. Ayan, thank you so much for tuning in. And to everyone, we're now live, mga ka-vibes, sa different social media platforms. We're live on Facebook. Sa mga ganahang muli-li na ako sa Facebook, mga ka-vibes, 93.1 FM RC Cebu, i-search lang. Siyempre, kung i-search ninyo, napakapini na lang po like, follow, and share, ha? Ulo, pag-yud mo, eh. Diba? Basta makasearch na mo, like, follow, and share. And then, siyempre, naapod mi sa YouTube, no? Naka-live to sa YouTube? Sakto ba ko? Yeah, naka-live to sa YouTube. Oo, i-search lang sa kuan gihapon, no? 93.1 FM RC Cebu sa YouTube. Yeah, naka-live pud ta sa Bigo. Ay, wala din sa Bigo. Naka-live ta sa TikTok. Kaya no, naka-live ta sa TikTok, no? Akong TikTok, mga ka-vibes, pwede ninyong i-search. FMR Kimiat, no? So, syempre, dapat naka-follow na sad mo, ha? Okay, ang dili mo follow, mga ka-vibes, kay di na yun mo paldo sa life, charing. Dahil dapat naka-follow mo, mga ka-vibes, ha? Sa atong Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Telegram, o guban pa. Okay? Anyway, kamusta mo hinaot nga? Malipayin mo rin mga oraso, mga ka-vibes? Ako pang hinaot nga, doon ay tamis nga pahiyom sa inyong mga ngabil. O di man ganina tamis, mga ka-vibes, pwede na natin na siya butangan o guan. Butangig kamay para mo tamis, no? O di pa yun madalag kamay, suwedog, maskubado. Mga dalaba. Bitaw ay. I hope nga you guys are smiling as of the moment. If not man gani, I'll try my best to make you smile, mga ka-vibes. Pinagi sa atong programa. Okay, so to everyone tuning in right now, maayong gabi. Atong i-shout out po ang ato ang mga viewers on Facebook. Hello sa ating mga Facebook viewers. Comment lang mo diha. I know, you know what? Kinibit ng mga ingon-ani nga programa, mga ka-vibes. Unlike kanang sa radyo nga, you know, pwede nga maminaw mo from the start till the end, di ba? Kaya syempre, naka-on na ng radyo diha, subtle ra, bisan pag siguro naglaba mo or naglansya mo diha na may radyo gaon. Pero uwa mo naminaw ng radyo, nag-TikTok mo or sa Facebook or sa YouTube, you know, I'm not expecting everyone to stay for a long time, no? Kaya syempre, di ba, kanang mahurot ang inyong load. O dili man gani, o wifi man gani na, no? Muhinay ang wifi sa silingan, kaya nakikonek ra mo. No? But then, mga ka-vibes, okay na kung nga muhapit mo, mo like, mo comment, no? And, you know, it's already, kwan, for me, kanang mga ingon ko nga kanang kompleto na akong adlaw, o I've done my job if I became a part of your day. No? Yun! Radyo ko, no. Salamat sa pamaminaw, no. Jeanette Tamparong Quintas, thank you very much. Ni Luz B. Bandalan, shout out sa akong papang Miller, and love you ko, no. And syempre sa atong TikTok viewers, hello greeting ni Techi, ayan, Stevia ko, no, aron healthy. Taka-afford anong Stevia, eh. Mahal man ng Stevia, no? Shout out from Matlang Isabelete si Mark Max Rain Lovavern. Ni Jo 26, shout out sa iyong family sa Negros Occidental from Las Cunha Vlog. Ni Darsky, ni Daryl, salamat sa gift. And ni Chloe 23.
And ni Polinar Nans from Taiwan, og ni It's Pearl, ni Hoy, and to everyone. Okay, salamat, salamat mga ka-vibes. Hi ni Ravi B. Soli, shoutout kim niya, ni Avi, og ni Mama Cecil Villorejo, og sa trang taga Sitio Hamdig, Galapi, Bohol. Any RG Lozano, mga taga-kalunasan, sa akong asawa nga si Camille Canoy, I love you, love. Yan. And anyway, mga ka-vibes, before tamo basa sa atong story, I would like to say congratulations, no? Congratulations sa tanang mga nakadaog, mga ka-vibes, sa ticket giveaways na to alang sa Gen Z Live Cebu. Taysa, i-clarify sa nato ni Kining, na i-check diri mo yung kumbasahon nga pangalan. Asan man to atong executive producer, oy? Asan man ni, naman ni puros pangalan diri, Kining naaray check? Or tanang pangalan na kumbasahon? Unsa man eh? Tanan? Tanang pangalan? Okay, sige. Congratulations, Dino, sa tanang mga nakadaog sa atong tickets, mga ka-vibes. Makadaot og libreng tickets alang sa Gen Z Live Cebu happening tomorrow, no? At the Waterfront Cebu City Hotel and Casino featuring ang grupong G22, Vision, and Aja, no? So, congratulations to Marilyn. Okay, isip pabasahon niyo, ay. Marilyn Raliota. Marilyn Rome Raliota. Oh, napadiri si Rosel Pasol. Paita po rin agiha. Ay, sumani. Rosel Pasolohon. Pasolohan? Sumani agi. Pasolohan. Oh, si Marilyn Raliota, si Rosel Pasolohan, si Jennifer Uy, si Presa Yel, si Akira Malinsky Flores, at saka si Catrice Villar. Congratulations. Okay. Shoutout, happy fiesta mga taga Compostela, ug happy fiesta pod sa lungsod sa Barili. Happy, happy fiesta sa tanang man nagsaulog sa ilang kapistahan karong adlaw. Okay mga ka-vibes, without any further ado, oras na para basahon na to atong storya karong adlaw. The story entitled A Broken Melody. Ang story sa atong letter sender nga si Anya. Si Anya mga ka-vibes. Alright, so if ready na mo, ready na sad ko. Guys, no, our story is a bit long. So once mo sugod na kog basa sa akong story mga ka-vibes, no? kung musugod na kog basa sa story mga ka-vibes, kanang non-stop na siya mga ka-vibes, lahos-lahos na siguro ha. No, lahos-lahos na atong lahos-lahos na tagbasa sa story mga ka-vibes. Okay? So sa mga ganang mo pa shout out later na lang after ha. Okay, sige. Oh, ayan. Oh, salamat kaayo sa pagpaminaw, Jeanette Tamparong Quintas. Yeah, thank you so much. Okay? So, eto na nga mga ka-vibes. Di na tayo maglangay-langay pa. Without any further ado, let us read our story for tonight. Just one story, medyo taas. Ugi kani sa ato ang tigpaminaw. And to make it more clear mga ka-vibes, ug more specific, this listener is a suki, no? Sa atong TikTok live. Yes. No? So, naaran na siya diha. Nagpahipi na na siya. Magtanaw ba sa TikTok or sa YouTube, asa man na siya, no? So, I hope that you guys enjoy the story and learn something from the story of Anya alang sa atuang FMR Bedtime Stories.

Maayong gabi, DJ Kimiat. Ugsa ta na mga tigpaminaw nimo sa programang FMR Bedtime Stories. Itago lang ko sa pangalan nga Anya, 26 years old. And I am one of your avid fans and listeners, DJ Kimiat, sukad pa sa MOR days. My story is all about my family and my greatest heartbreak. So guys, ha, libre ra bash o libre mong maglagot nako, bitaw oy, ako nang sugdan og narrate ang ako ang storya. Let me start during my childhood days, DJ Kimiat, og mga memories nako, DJ, nga di jud nako makalimtan. Only child ako, DJ Kimiat, and I used to live before sa probinsya. Ang kinabuhi, well, simple jud kayo, DJ Kimiat, ako ang life. Nami kaugalingong balay, duha ka kwarto. Ako ug sa akong parents ug makaingon jud ko, DJ Kimiat, sa una nga wala kay mi maglisod kay ako raman isa ka buok anak. Mausad lagi, DJ Kimiat, ang nakabati lang kay ako ang tanang sugo. So syempre kahibaw ko mangguna, kahibaw ko mananom og mais, saging, kamote, utanon ug uban pa. Sa istorya pa nila, DJ Kimiat, mabuhi ra ko og simple ra kaay nga kinabuhi. Ug maka-survive ko, DJ Kimiat, bisag asa pa kunin mo ibutang kay di man ko arte kaayo. Siguro, DJ Kimiat, nagtuo ang uban nga hayahay kaayo ko, pero sa tinuod lang kay dili jud ko hayahay. Dili lang jud halata, DJ Kimiat, nga na ako'y problema kay smiling man kaayo ko nga pagkatao. Kanang nagtuo sila nga happy kaayo akong life, pero sa tinuod anay lang no kay nagpasan ko og kalagot og kasakit. I was 10 years old back then. Sa akong kababata atong time, aware na ko nga dili mi, or sorry, sa akong kabata atong time, aware na ko nga dili mi malipayon sa balay. Akong parents, DJ Kimiat, kay magsigi og away. Makita pa nako akong mama nga kulatahon sa ako ang papa. Maluoy kay ko ni mama, DJ Kimiat, kay mupilit na siya sa bungbong, labi na og patiran siya sa akong papa. Gamay in taon nga babae akong mama, DJ Kimiat. Pila rin tayo kusog. Sakit kayo na hunaon nga kaya tong buhaton sa kong amahan. I used to admire my dad. Ang mga people pod o mga tao sa palibot na mo, naka-admire pod niya kay buutan kaayo siya. Oo, buutan siya sa uban, pero dili diri na mo nga pamilya niya. Luoy kaayo akong mama every time nga mag-away sila, DJ, kay iyang palayason. Si mama pod in tawon, kay mamutos sa iyang sanina samtang gahilak. Ako in taon, nara ko sa kilid. Nagtanaw niya. Nagpugong-pugong sad ko sa akong luha. Muari diri si mama sa syudad, DJ Kimiat, kay naaman siya mga igsuon diri. Mutabang siya sa akong uncle sa tindahan para makakwarta siya. Di ko makalimot, DJ Kimiat, sa una nga pagbiya. Sorry, sa una niyang pagbiya, grabe na kong hilak. Kay mukuyog unta ko, pero dili pwede kay nag-eskwela man ko. Ana siya, mubalik ra siya dayon. Mangita daw siya kwarta para dili siya kwentahan sa akong papa. Pila ka simana ang nilabay, wala gihapon may uli si mama. Ang simana naabdag isa kabuwan, hangtod sa nahimong tulo kabuwan. Kanaganing DJ Kimet, every time na imuhunong ang motor sa duol sa among balay, kay dali-dali ko gawas kay namasin ko nga basig si mama na. Pero ma-disappoint ko, DJ Kimiat, kay dili man di ay. Matagabi, dugay ko matulog sa pagpamasin nga basig mukalit siyang abot sa balay. Sa akong kabata atong time, DJ Kimiat, naka-experience na ko unsay feeling aning moasa. Nakat-on ko og pagdumot sa akong amahan. Hasakto nga storya, DJ Kimiat, wala ko'y nakita nga love sa among family. I was so young to encounter that kind of pain. I was very young when I realized to never trust anyone but yourself. I learned, DJ Kimiat, not to be pretentious at a very young age. I learned how to be pretentious at a very young age. Happy and outgoing person ko, pero inig-abot sa kwarto, abduran ako, ihilak ang tanan. Human ang tulo ka bulan, nibalik si mama.
lipay kayo ko. Kainaan na siya. Nagtapan ako niyag tulog. Gibingaw jud ko niya sa iyang lami nga luto. Every morning, iyang sudlayan akong buhok. Magluto siya sa akong paborito nga sunny side up nga itlog. Katong dili kayo hilaw ang yolk pero dili sad kayo luto. Sa super na ko kahapi nga naa siya, wow kabantay nga dili pa dai sila okay sa akong papa. Selfish ba ko? I mean, selfish ba ang tawag ana nga akong self ra kung gihunaaw na ato nga time? Ang sobrang kalipay ra ang akong na-feel. Wala man lang ko naka-feel nga di pa dai sila okay sa akong amahan ug nasakitan pa ug ayo si mama. DJ Kimet ha, imagine. Narami sa isa kabalay pero dili sila magtingganay sa akong papa. Di gani, kana ganing mura sila kaila. But every night, DJ Kimet, I can hear my mom nga maghilak, DJ Kimet. Nagtuo siguro siya nga natulog na ko but nagmatap ako. Overthinking how unfair life is. I can hear my mom sobbing in her sleep. Sometimes ako ra siyang gakso na magpretend nga tulog kay ko. But deep inside, DJ Kimet, mura gikumot akong kasing-kasing sa kasakit. Hangtod sa nag-high school ko, ingon ato gihapon nilang setup, DJ Kimet. Og eventually naanod na lang ko. Night times nga makaingon ko nga, bahala nagdagkalisod, eh basta happy lang ang among pagpuyo. I sometimes wish nga na ako'y mga igsuon nga kasultian o karamay na ako sa tanan. Pero unsaon man DJ Kimiat, ako raman isa anak. Wako'y choice kundi i-keep akong problema o ikatulog na lang ang kasakit. My dad, DJ Kimiat, is my biggest trauma. My first heartbreak, the first guy who broke my trust. Moving forward, hangtod sa ni-graduate kog high school, diri na sa syudad DJ Kimiat. Diri na sa Cebu City ko nag-high school kay di na ko ganahan sa environment sa probinsya. Grabe naman ka-toxic DJ Kimiat, wa ako'y peace of mind. And if mangutana mo kung kamusta akong life, well, still the same. Maurag ihapon na mong setup. Murag happy family pero dili di ay. Akong high school life, well, okay naman sad siya but nanay na usab nako. Never day nako na mention DJ Kimiat sa inyo hanga babaero kay akong papa. Yes, DJ Kimiat, daghan siya og babae. Kay dili sad sa panghinambog, gwapo man sad akong papa. Saktog barog, taas og ilong. Aw, makita jud nimo DJ Kimiat nga matinik po siya sa chicks. And sadly DJ Kimiat, napareho ko niya. Nag-high school ko DJ Kimiat. Ang ilang tanaw na ko kay the bitch and the playgirl. Na ako'y uyab-uyabon pero wajud na ako giseryoso DJ Kimiat. Cause in the first place, I don't really know what love is. Cause I never felt love from my parents, especially at home. And honestly, I've been looking and searching for love since I was young. I used to feel it before, but as time passed by, nakalimot na ko kung unsay pamati sa mahigugma. How it feels to be in love. My life became dull and empty. My heart, I felt nothing but loneliness and numbness. Mura kog naman he, DJ Kimiat, sa tanan ako na experience labi na sa akong parents. Mura gota na kayo ko, DJ Kimiat, sa kagool. I always longed for that kind of love and support, pero wala man dyan ako nakita and na-feel. I have these barriers, DJ Kimiat, that I've built for a long time. Dili dayon kumusalig og tawo. I never trust anyone. Pero, nausabang tanan, sa dihang nay usa ka lalaki nga naabot sa ako ang kinabuhi, DJ Kimiat. I can still remember it clearly. July 2018. Na ako'y nakitaan nga post sa Facebook about intramurals. Siguro pictorial to nila para intrams. Friend mi sa Facebook ani niya nga guy cause best friend siya sa kong kasin. Kaila na sad mi daan kay naka-eskwela man ko dito nga school before ko ni transfer sa syudad when I was in third year high school. Ahead na ko nila og 1 year. So basically they were senior high schools way back 2018 and siyang representative sa ilahang batch.
Itago na to siya sa pangalan na Kurt. Kani si Kurt kay sakto siyang barog. Talented. Grabe kaayo kamaayo mo drawing. Super smart. So daghan kay nakakrush niya. Apil na mga yads. In short, gugdunon siya mga bayi ug mga laki. Pero ang but ato nga time DJ Kim at unsay nisulot sa kong huna-huna nga ni comment ko sa iyang post. Basin bag nilihok akong pagkaigat ba? Sa photo day guys, kaya naka white t-shirt sila and then black pants. Basta ka ng photoshoot sa intramurals. He looked so innocent and handsome ato nga time. Nakaingon ko sa akong self og target luck. So kay igat man ko, ni chat ko sa akong kasin nga si Drake, anak ko. Drakey, guwapo lagi na si Kurt. Abi ba ko og shy type to? Kinsay nag-convince niya, oy nga, mupaso inig intrams, himala kay ni sugot to. Di-reply din ako igagaw, ingon siya, hoy, hoy yang, not my best friend ha, buutan rabak ayo na, pasin imo nang i-appeal sa imong mga collection sa mga laki. Ako siya gingnan ngay, dili, oy, I know how good and nice he is. Na-curious ako bang nung ni-appeal-appeal siya anak karon. Anyway, mura na i-chika na ako. Ing na ko regards kang Kurt ha. Palaaga niya, sini? Palaaga niya na sa ilang lola inikuli na ako. Ingo din ako igagaw og hiyang pagpuyo bi. Akong nigo jud imong tripingan. Bisag bet pa kaniya pag high school, di jud ko musugot nga magkauyab mo. So nakaingon ko sa akong self nga, mao di ay ha. Mao di ay pag uli niya sa akong calculator kay namuha iyang naong kay crush day ko niya sa una. Grabe di siya kimiat, nag-evil laugh ko sa huna-huna. So mao to, dakilang flirt and igat man jud ko, nag-comment ko sa iyang post sa Facebook. Akong comment kay, kagwapo ba aning bataa oy? Pwede pa picture? Sus pagkaigatag yun. Ughala DJ Kimyat. Ughala DJ Kimyat. Ni-reply man siya or ni-heart comment siya and then ni-reply siya og picture a crush? Sus DJ Kimyat. Gibatig kilig ang akong abdo. Og dito na nagsugod ang sugod ang among flirt-flirt sa comment section. Mga igat jud. So kay di lagi mi ganahan nga pagpistahan mi dito sa comment section, ni PM siya nako sa Messenger. Di ko makalimot DJ Kimet sa among first convo. Ingon siya, "Hi Anya, how are you?" And I said, "Hello Kurt, I'm doing well. Kamusta diha?" Siya, "Okay ra sad yang. Wanalay kani uli sa province. Dito mi last time sa lola ninyo ni Drake. Wala nay Anya nga nagsamok-samok namo." Yung ko, "Hala, samokan day ko. Bantera ka. Iniguli na ako, ikaw ang akong unang samukon." Ingon siya, "Go on. I won't mind. I kinda like it pa." Kinda like it sa mong mata. Yung din ko, "Ay wow, dinadaig ka nonchalant. Kebon nalik ka magigat-igat Kurt." Yung siya, "Ambot ni Moan niya oy. You always make me laugh." Kaya ka kamay yung paroko na nito ha. Ingon da yun ko, "Ay sus, bisag di ko mag-joke, mukatawa man gihapon ka kay crush biya ko ni mo." Ingon din siya, "Oh, so you know nga I like you di ay katong diri pa ka nag-school. Kinsay nisulti ni mo si Drake?" Ingon ko, "Nope. Nag-blush ka pag uli ni mo sa akong calculator. Unya, nagdali-dali kaglakaw. Pero wait, nganong ikaw may niuli ato nga si Drake may nigamit? Gihimo ka niyang alipin?" Ingon siya, "Amo, mangka, oy, wa, manggod. Kay ba man si Drake ato nga crush ti ka? So mao to, ako'y gahatod sa imong calculator pero honestly, cool ba biya kay ko ato? Ka-intimidating kayo kaanya and then mo isa din imong kilay." Yung ko, "Ay, sorry naman. Mumanggod na akong resting bitch face." Ano din siya, "Gani ay. Pero ang importante, nigawas ka sa room ato. Kay murag taod-taod biya akong nagpaabot sa gawas." Yung ko, "Di ay? Nga nung wako na mo gitawag? May gani, nakabasa ko sa chat ni Drake na nakasagawa sa room. Ano siya, mauwa magukuni mo anya? Kabantay ka, every time nga mulaag ko sa inyo ha, kuyog nilang Drake kay hilom kay ko. Actually, mahilom ko inig-abot ni mo kay makahibaw jud ko, basta naa ka kay magnisi si Drake nga mutan-aw na ko. Ikaw sad kay wakay paki, diritsura kag kaon.
Makaas yung ko sa akong self og manhid ba ka ni si Anya? Or wa siya kahalata nga crush kay nako siya? Yung kog, ay lahira, ikaw ha, ibog-ibog na igan nako sa una. May rasad nga wa ka ni sulti or ni confess kay basig ma-appeal ka sa akong collection, Kurt. Di ko ganahan kay best friend mo sa akong igagaw. Yun din siya, I know, Anya nga. I know nga dili ka igat, Anya. Feel na ko, issue ra na or rumors ra na nga uyab ni mo sila, but wala man ko nakita nga kuyog mo. Isa naman ako nahibawaan nga nauyab ni mo, si Adam Raman. Yung dayon ko, di na ta mag-mention anak Kurt. Nganong naabot man taan nga topic, nga tong topic sa comment section kay nganong nigwapo ra ka. Yung dayon siya, sungagan kay ka ba? Napugus rabi ako ana. Kabalujud ka nga mauwaw ko basta daghang tawo. Wala ko'y choice ana Anya, pero worth it ra kay napansin jud ko nimo. Ingon ana da imong mga type ha. Yung ko pag sure diha, eh, bahala ka diha Kurt, matug na ko. Yung din siya, good night Anya. Ikalipay na ko nga damguho nimo. Arza. Ikalipay na ko nga damguho nimo. Hi, DJ Kimyat. Delikado na ni. Nganong nigilok na akong tiyan sa iyang mga chat. So mauto DJ Kimyat, consistent na mo mga chat ni Kurt. Everyday na jud mi, nga murag na is something going on between us. Di pa kayo ko totally manhid. Or di pa kayo ko totally manhid. I never asked Kurt about our status. Ako rang ga-enjoy if unsay naana mo as of the moment. But one random day, nag-ask si Kurt nako if unsa ming duha. Diba? Siya'y nangutana nga, ako man untay babae. Ako man sa tiyaging na nga, Kurt Taisa, di ba ako madapat ang mangutana ana? Unsa man tang duha, Kurt? If wala ni padulngan, then ato na siyang hunungon samtang sayo-sayo pa. Pwede raman good nga, friends ra tang duha. Unya nitubag siya nga, Anya di ko ganahan nga friends ra ta. I have the chance now, so I should grab it. Baya! So mga to ni Jake Kimyat, kalit-kalit mga kauyab. Through the call, pagyod, through call, no? Nagtuo ko nga ba sinog? Kadali ra ni, 2 months ra ni, mapulaan ra ko niya. Pero DJ Kimyat, nasayop ko DJ. After a month nga pag-uyab na mo, niari siya sa syudad. Kaya nag-process siya sa iyang application sa Osaka University diri sa syudad. So na chance nga magkita mi. That was our first time nga nagkita mi sukad nga nagkauyab ming duha. Kanaganing makafeel pa kagkauaw DJ Kimyat, unya, manginit imong mimong naong og dunggang nga naikulba gamay. Pero pagkakita na ako sa iyang smile ato nga time DJ Kimyat, I don't know na unsa ko nga mura kog nirelax DJ Kimyat. He hugged me and kissed my hair. Nganong sa buhok man mo halok? Kissed my hair? Asa nga hair sa ulo, sa ilong? Joke man. Anyway, padayon ta. Kissed my hair. And for the first time, nakafeel ko nga safe ko. And I don't need to worry about anything. He handed me flowers and letters. And yes, he loves writing letters to J. Kimyat. After ato, nangaon mi sa usaka fast food. Letter J nga fast food, muti first date na mo. But I know, katong nga time, happy kaayo ko. I started to feel that he slowly broke the barriers I have been building for a very long time. Og dito na ko nakafeel og kahadlok DJ Kimyat. Dagan akong mga what if sa akong huna-huna. I even asked myself kung okay ra ba nga musalig ko niya. Is it even worth it? Is he worth it? Tungod sa akong papa, nawadon kong pagsalig sa mga laki DJ Kimyat. So tungod sa akong kahadlok, 2 weeks later, nakadecide ko nga makigbuwag sa iyaha. I have this fixed decision, DJ Kimyat, nga makigbuwag na ni Kurt. I know that my heart still aches for a love worth believing in. Yet fear whispers louder than hope. Sometimes the safest thing feels like burying what you feel before it has the chance to bloom. And yes, DJ Kimyat, natalaw ko. I was a coward. Naagani taw nga gipa-feel niya nga importante ko, pero ako po nang dili.
Ma-blame ba ko ninyo guys if mahadlokong mukumit? Valid ba ang trauma nako sa akong parents? Maunang na ako'y doubts when it comes to love? I always have this kind of thought nga, basinog pasakitan rako, mahadlo ko nga mapareha ni mama. Honestly, I was not a strong person. I was just trying to pretend to be strong, pero dili gyud. I used to be this kind of soft-hearted girl nga dali ra kayo nimong malalo, dali ra gyud nimong madala sa imong mga ilad ug sa imong mga bakak. Sa time nga nakigbuwag ko ni Kurt, dili siya musugot. He even cried when I told him that it's better to end things between us. He even begged nga dili na ako siya biyaan. He even asked for my cousin's help para mausab ang akong desisyon. Ako sa din taon ni Jay Kimyat, naluoy kong nagtanaw niya nga naghilak. Kasi tinuod lang, wala man yun siya isala. Buutan man yun siya, og sobra pa yun ka caring. Ako rajod ang naay problema. Then eventually, DJ Kim, naka-receive kong chat, gikan sa akong igagaw. Ikaw na akong igagaw, Yang, gibawagan ni mo si Kurt? Giingnan biya tika nga ayaw akong best friend. Yang igagaw tika Yang, pero di kumulaban ni mo. Gitarong biya ka ni Kurt, and before siya nanguyab ni mo, nangutana pa yun ni Hangyo pa yun siya na ako, nananghihid siya na ako. Tarungan na imong desisyon, Yang. Huna-huna ang tarong. Yung ko gaw, sorry gaw. That reason why akong gibawagan si Kurt kay masakitan ra siya nako. You know how broke I am. Kabulod yung katanan, Drake. Nahadlog yun ko, Drake, if unsay mahitabo in the future. So samtang sayo pa ni ako nang giundang. Ingon din ako igagaw, dahil yung ka na sayo, Yang. You always overthink what will happen in the future, Yang. Yang, make yourself happy this time, please. Bisa garon lang, tawagi si Kurt, pakigbalik niya. Kaibaw ko nga na-fall na kaniya, pero imo rang gihide, imong na-feel. I know you since we were young. So please, Yang, tagaig chance yung relasyon ni Kurt. Ingon ko, sige gaw, thank you. After my conversation with my cousin, akong gitawagan si Kurt. We talked, a heart-to-heart conversation. No pretensions, just real and raw emotions. Nakadecide ko nga ipadayon kung unsa man ang nasugdan namo ni Kurt. And by that time, I knew I was happy. I was happy choosing him. And for me, DJ Kimyat, choosing him was the best decision. Was the right decision. And the best decision I've ever made. Pila ka months, November to siya. Gipaila-ila ko ni Kurt sa iyahang mama ug iyang mga igsuon. Wala na day papa si Kurt, DJ. Namatay kanatong elementary siya. So iyang mama ug duha ka kuya na lang ang nag-support nila sa iyang duha ka manghod. Butan kayo iyang mama, DJ Kimyat, ug iyang mga igsuon. Dito sad nako nakita sa ilaha ang love nga dugay na nakong gipangita. Pinangga kayo ko sa iyahang mama. His mom always kisses my cheeks, magbeso-beso gyud mi every time nga mulaag ko sa ilaha. Magluto dayon og lami nga pagkaon. Iyang manghud sad kay malipay basta na ako kay naa daw siya'y ate. Mausad lagi ning iniglakaw kay maghilak pud ang bata. Grabe gyud ko ka close sa iyang family, DJ Kimyat. Pagpasko kay gipaila-ila sad nako si Kurt sa akong mama. Nanimba mi ato sa may Santo Rosario. Kanang dapit bitaw sa may land bank sa San Carlos. I was so happy that time. Makaingon ko sa akong self nga mauda ay ni love. Kanindot ba di ay mahigugma. Thank you Lord kay imo kong gihatagan og chance nga maka-feel ani. Thank you Lord for making me know how to feel love. Our relationship, DJ Kimyat, went very smooth. Valentine's Day naabot, and then Kurt gave me a handmade letter. Gidrawing pagyud niya akong naong
Grabe DJ Kimyat, kuha gyud kaayo niya. I know dili to mahalon nga regalo, but the thought and the effort, for me, that's what's important and that's what counts. Dito na ako ibaylo sa mga mahalon nga bouquet o mga teddy bear nga iyang ipanghatag na ako. Sa sobra na ako kahappy, DJ Kimyat, halos every night na akong basahon ang letter, hala grabe yung ko ka in love ba. College na sa DI ani nga time si Kurt and he was studying sa usa sa mga sikat nga universities diri sa Cebu. Dili mi same og campus pero always ming magkita. He's a working student. So I know nga naa siya tight schedule. So as a supportive girlfriend, I always find time nga makaadto sa iyang boarding house or sa school. Magdala ko og pang-lunch niya nga ako'y nagluto. Sometimes manglaba ko sa iyang uniform og sanina. And manglimpyo ko sa iyang boarding house para nag-abot niya gikan sa school, komportable na siya og limpyo na ang room and di na siya mabalaka sa iyang mga labhunon. Sa sobra kabisi niya DJ Kimyat and sa sobra niya kakapoy, matulog na lang siya nga walay kaon-kaon. Pero believe ko niya DJ Kimyat kay padayon gihapon. Ako nag-college ko nga hiyahay DJ. Wala ko na problema sa akong allowance kay tagaan man ko sa akong mama, sa akong papa, ug sa akong half-brother. Yes, I have an older brother. Gi-adapt siya pag baby niya sa lain nga pamilya. So, 18 ako nakakita. Or 18 ako pagkita na mo. Anyway, going back to the story. Every week mag-save jud ko sa akong allowance ni J. Kimyat. Na ako'y sobrang 300 o 500 pesos. Akong ihatag ni Kurt kay I know nga naglisod siya since working scholar siya and medyo dugay ihatag ang ilahang allowance. Iyang kuya sad, dili magtarong og hatag niya kay always pong monong always siyang magutman. One time, ni chat si Kurt na ako nga magpaadto siya sa school kay kakuyapon na kuno siya tungod sa kagutom kay wala siya padalhi sa iyang kuya. Nagdalit-dali kog travel ni JK Miat from Mambaling to Banilad. And gidalhan siya og food. Luoy kay siya DJ Kimyat kay nang luspad na yun siya ato. Maoto, ni ulimi sa iyang boarding house og dito siya nihilak. Katunga time DJ Kimyat, mura gikumot akong dughan nga nagtanaw sa iyang sitwasyon. Ni chat ko siyang igsoon nga unta padalhan siya allowance kay wala siya allowance. Maoto naka-decide ko DJ Kimyat nga ako na lang siyang apilan og lunchbox everyday. If dili madala og everyday at least 4 to 5 times a week. Malipay na siya every time nga dalhan ako siya og food. Pirmi na kong makita ang spark sa iyang eyes and then mukis siya nako and then maingon siya, "Thank you baby. Nauwaw na jud ko nimo but promise baby mo bawi ra ko." Ako ra pud siyang ingnan nag, "Ay sus, no worries. Kinsa ra may magtinabangay kundi kita ra jud. Kurt, I'm your girlfriend." We always do the same routine, DJ Kimyat. Tagaan ako siya lunch. Sometimes, mag-grocery pa ko para niya para makasave siya sa iyang allowance. And I was happy pod kay naa siya'y newfound friend sa school. So di na ako ma-worried kay di na siya loner. Na siya'y katabi aside from me. Pero how I wish na lang, DJ Kimyat, nga wala na lang to niya na kaila iyang new friends, oy. Kaysa dihang nakailan niya ang iyang mga bagong higala, dito na naabot ang mga kausaban sa amuang kinabuhi. Until eventually, nanakoy nakit ang mga kausaban kang Kurt DJ Kimyat. Always na siyang late nga mauli, which is very unusual. Yes, mag-update siya pero di na same sa una. Then I later on found out namutagay na siya kauban ang iyang mga college friends which he never did before because kaniadto di siya ganahan anang inom. At first okay pa, okay rapod na ako basta mananghid siya. But nagkadugay DJ Kimet, murag di na siya normal. Halos twice a week silang magtagay. Maabot na sila og tops kay naa may car ang iyang isa ka friend. Magtagay sila dito 12 midnight or 1 a.m. na mauli. Nito think na apod yun sila yung klase ni Kaugma ha, alas 7 sa buntag. So always na siyang kapoy sa iyang lawas og stress na kaayo. One day, nanimba mi and he mentioned about a girl, patay. Tuan na lagi, nanay girl. Okay, balik na balik.
One day, nanimba mi ato and he mentioned a girl named Shy. Anak ko, kinsa man na si Shy? Si Shy, Shy hinungdan niya magbuwag mo. Kinsa man na si Shy? Wala lagi mo na siya na chika sa akoa last time. New friend na ninyo? Ana siya nga, yes B, si Shy. Pwede na sa huwag kapigay sa wait na. Let's continue. Ana siya nga, yes B, si Shy. Tagalapulapo man na siya. Buutan po na siya. Nakigpareha biya siya og schedule na po para magkuyog ni tanan always. Sa akong huna-huna, paktay ka diha. Something's fishy about this girl. Pero ako na itong gikip sa akong, ako na itong gikip akong negative thoughts because, well, I trust Kurt. Pilakadlaw ang nilabay, sige gihapon sila ukuyog sa iyang mga new friends. And you know, unsay makalagot. Every time nga magkuyog mi, permi na niyang i-mention si Shy. Then a realization hit me. What if na ay something nilang duha? Classmates pa jud sila since si Shy nakig-same og schedule niya, so always silang magkuyog. Nagdali-dali kog access sa iyang messenger since open account man mi. Ako jud gipangita ang pangalan nga Shy didto. O gwa ko masayop DJ Kim yat na adjoy something nilang duha based, evidenced by their conversation. Ingon ang babae, "Hi Kurt, nauli na ka? Hubog kay ka ay, nagkaibaw imong uyab?" Ingon din siya, "Hi Shy, oh kaibaw, pero don't worry, nag-explain na ko." Ingon ang babae, "Hoy, basig makabasa to siya here ha, agamta." Ingon din siya, "Shh, di na lagi to magduda." Ingon din siya, "Well, di man sa to always mag-chat dire, sa text man." "Ana po na kong uyab." "Shh, ka lang. Anyway, good night, Shy. See you tomorrow." Paktay! Di man ta mag-chat diri sa Facebook, tuaman sa Instagram o sa Telegram. Grabe, DJ Kimiat. Nisaka akong cash pag akong kalagot, DJ Kimiat. Magsigi man di sila og kuyog, basta wa ko. Kabaga, ano nilang duha? So, gi-confront na ko si Kurt sa akong nabasa. If unsa gyud sila ni Shy. Unya kay dakilang marupok and sobrang in love man inyong auntie, gidawat na ko iyang sorry ug mga explanations. Ako sang huton ang kapiha para laos-laos na ta. Okay. Akong gidawat ang iyahang sorry ug explanations. Pagkabugo gyud na ko eh. So kay okay naman sad mi, eh balik na pud mi sa among routine. And gipa-feel man sad niya nga wala ra jud sila atong Shy and that they're just really friends. But one hot afternoon, I received a terrible and sad news that shattered my heart into pieces. Namatay akong best friend DJ Kimiat, hit and run. She was supposed to get married and nag-process na sila sa ilang papers para sa ilang kasal. Wala ko nang kahibaw unsay buhato na ko ato, kanang nagkurog ang akong kamot, natulala ko, kanaganing mawadan kag kusog tungod sa kasakit. Na ako sa school ato nga time, and all I did was to scream and cry in pain. Dito si Kurt sa school, ug iya kong gipauli sa balay. Bako'y tingog-tingog, DJ Kimiat, sige ra kong hilak. Di na ko madawat nga nawa ug namatay akong best friend. Siya mangod akong ating nga best friend. She is 6 years older than me. Katunga time, si Kurt akong karamay. I cried all night in his arms. And then out of the blue, ako siyang giingnan. "Kurt, ayaw ko biyae ha. Bahalag na anak kay lain, pero ayaw lang yun ko biyae. Kay dili na ko kaya. Dili pa na ko kaya. Basig dili na ko makaya." I don't know, DJ Kimiat, kanong nasulti to na ko niya at that time. Maybe I was too broken. I was too broken nga di pa na ko kaya mo handle og other heartaches. Kurt stayed by my side and he always assured me
na okay ra ang tanan. And if asa man daw si ate, gibutang sa Ginoo, sure siya nga happy si ate. And that I should stop crying daw kay ate is at peace na. Na-appreciate na ako si Kurt at my lowest point na asya. Kay baw siya, unsa na ako kalaba kong best friend. Nilabay ang mga buwan and hinahinay na akong nadawat ang tanan. And syempre, naghinahinay na po't kong move on sa nahitabo with the help of my family and syempre, Kurt. Then came January 2020, the year I can never forget. The year that my heart was shattered into pieces. When I felt and knew how Kurt cheated and betrayed me. One night, nag-chat ang mama ni Kurt asking if nagkuyog ba daw me. Kay dili daw niya makontak ug wala po daw si Kurt sa iyang boarding house. So akong gingnan si tita nga afternoon pa ang last chat namo ni Kurt nung basig na busy ra sa school. Para makampanti si tita, ako na lang siyang gingnan nga akong i-ask ang iyang friends if nagkuyog ba sila. Ni-chat ko sa usa niya ka mga friend asking their whereabouts ug niingon siya, "Hayaan niya, nauli naman to si Kurt. Nagkuyog sila ni Shai." Apatay! Excuse me po. Nagkuyog sila ni Shai. Iya daw gihatod si Shai sa lapu-lapu kay gabi. Ina, patay! Iya daw gihatod si Shai sa lapu-lapu kay gabi, ina. Nagtagay man gud migikan og nakainom pud si Shai. Agoy. Nagtagay gikan niya gihatod. Asa ka gihatod? And I replied, "Sige James, thank you. Nag-worry man gud mi sa iyang mama. If asa siya kay di man gud namo makontak." I kept on calling Kurt, pero dili siya makontak. So I called her cousin nga kauban na sa iyang boarding house. Si Jed, ingon ko, "Jed, nana si Kurt, di man siya makontak." Ingon din iagaw nga, "Oh, anya, nana siya diri. Iya daw gihatod iyang friend sa lapu-lapu, bago ra siyang naabot." Ingon ko, "Sige Jed, thank you." That time, DJ Kimiat, I know that something's wrong with our relationship. I have this instinct amurag na ay problema ang maabot sa among relasyon. Huwag ako nasayop. Kaninga week kay padulong sinulog. So medyo busy ang mga tao nga mo attend sa Novena Mass. Nanimbami with my classmates and friends. And right there I prayed to Señor Santo Niño. Bugat kay akong na-feel karon. And I know na imuabot nga pagsuway o kasakit nga maabot. Naunta, Señor Santo Niño, tagaay ko kusog. Please guide me and give me a sign. That was a Wednesday or Thursday ba to if ako masayop, DJ Kimiat. After na kong attend sa mass, ni chat si Kurt. Ingon si Kurt, "Anya, if mapasakita na tika og maayo ha kay i-let go lang ko. Di ni mo ni deserve tanan." Right there, DJ Kimiat, I already know that he cheated. Right then and there, aware na ko. Aware na ko that that night nga iyang gihatod si Shai, ni-cheat na siya nako. So mauto ni-reply ko niya, "O sige, buhati mo Kurt. What did you do? Did something happen between you?" O ni-reply siya, "Ans, masakitan ra ka basta makadungog ka sa tinuod. I'm really sorry, Anya. Sorry kaayo." So kay understanding ko og martir man ko ni anak ko niya nga we can forget what happened. Kurt, kahit ikang pasayloon, pagsuway na ning tanan. Og ni-reply siya, "Anya, let's talk in person tomorrow." Nagkita mi ni Kurt after class. Halata kayo sa akong mata nga gikan ko naghilak og si Kurt. Di siya katanaw sa akong mata. He always avoided my eyes. We went somewhere peaceful nga dili kayo saba. Ingon ko niya, "Kurt, tell me everything. Sulti ko sa tanan-tanan. I know sakit pero deserve na akong makahibaw.
ingon siya, Anya. Anya, I'm really sorry. Kay baw ka ato nga time nga di ko makontak. Kuyog na ko si Shai, hangtod buntag. Kabulo si Jed, and maski siya, suko sa akong gibuhat. Dito natulog si Shai sa boarding house. Patay. Eningon ko, Onya Kirk, unsa man? Unsa'y nahitabo dito? Nagginabasay mo dito? Ha? Ano nahilo man ka? Tubaga ko, Kirk. Nagginabasay mo atong bayhana dito? Ingon siya, Anya. Di na ako nakayang tubagon. Masakitan ra ka. I'm sorry. Ingon ko, Kirk, gipasakitan ako ni mo. You already dead. Unya, unsa man, lami? Lami siya? Lami pa na ako? Unsa man, maayo siya mo dala? Ha? Maayo siya mo grind? Ha? Maayo mo handos? Di ba naapod siya'y uyab? Parehas ramong mga cheater.

did you cheat on me? And he said, Hans, I'm really sorry. Naglibog ko. Daghan kong problema. Si kuya, wala naghatag og allowance na ako. Kaya mangayo na lang daw ko nimo, kaya naaman daw kay extra money. Wanya ako, maulaw na ko nimo. Hapit, ikaw na yung maghatag na ako every week. Yun ko, wow! So sa imong kauwaw, sa ako ah, ha? Sa imong kauwaw, sa ako ah, nagkiginabasay kag laing babae, gipakganer nimo ang laing babae. I knew it from the very first time that that girl will ruin us. Unsa imong gisulti nako? Friends ra mo? The hell? Kinsa man intawoy friends? Unya magpakganern, pakganern mo dito? Nabog yung friends nga magpakganern? Tingon siya, Ans. I know di pa ko nimo kayang pasailoon. I admit, sala na ako, tanan. I messed up. How could I let myself hurt this much? Or hurt you this much? Di nimo deserve nga masakitan anya. I don't deserve your love. I don't deserve it, Ans. So please, Ans, let me go na lang. Mas masakitan ka if magstay pa ka na ako. Ingon ko, correct! Joke, wala siya ningo correct. Eba mo, say, giingon niya. Paminawa. So kay dakilang tanga man ko, gitry pa na ako og fix ang tanan DJ Kimiat. Ako pa'y nangitag paagi para ma-okay ni. Andam pa ko nga pa sa hiloon siya. And I said, no. Kurt, we can fix this. Pwede pa ni maayo. We can still fix this, Kurt. I can forgive you. Nung din siya, Anya, stop. Stop na, Anya, please. We cannot fix this anymore. Yung ko, of course we can. Or basi nangita ra kag pamaagi nga magbulag ta. Ngano man, napulaan na ka nako, gikapuy na ka nako, Kurt. Mas ganahan na ka niya. Ngano man, mas tamis pa siya. Ingon siya, stop na, Anya, please. Stop. And I said, why? Kaya na kong kalimtan ang tanang nabuhat ni mo, Kurt. Basta ma-okay lang tang duha. Ingon siya, no, Anya. It's over na, Anya. And I said, why? Tell me why. Nga nung nabuhat man to ni mo, Kurt, nga mag-cheat na ako. Ingon siya, you really want to know the answer? You badly want to hear the answer? And I nodded to Jake Kimiat while tears are streaming down my face. Ug ingon siya, fine, okay? Makalimtan ti kaan niya, basta naa siya. Makalimtan ako nga uyab ti ka, basta naa siya nga akong kauban. Muna kog nabungol DJ Kimiat sa akong nadungog. Kasakit ba DJ? Since when pa, Kurt? Since when pa ko ninyo giilad? Ingon din siya, October pa anya, a month after your best friend died. Kayo kog ahak DJ Kimiat, oy. Wanay masakit pa ani? The same time di ay nga grabe ko kadaw na aday siya'y laing kalingaw-lingaw. Naaday laing ni kitiw-kitiw siyang tingkoy-tingkoy DJ Kimiat. Like really? Ing-ana ko ka-blind? It seems like he took advantage of my weakness atong panahon nga down kaayo ko. Naaday laing nagpabarog sa iya ha? And right at that exact moment DJ Kimiat, I realized that what Kurt and I had can no longer be fixed. It's over. I stood in front of him, crying. Padungnaon ta siyang mulakaw, pero akong gikupta ng iyang kamot. DJ Kimiat, di pa na ako kaya nga i-let go siya. But what he did, leave me in shock. He hugged me so tight, and I cried so hard. Because I know, muna to'y katapusang hug na mo. And I know that was the last time na magkita mi.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mauna Ninh.

Ilang na istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

Back to the show, mga ka-vibes. Ito yung programang FMR Bedtime Stories. Tinalanggapan sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR, mga ka-vibes. Mauna ni shout out and happy birthday dahil ni Paul Gokray, one of my students, no? Happy, happy birthday si Dave Paul Ogspina. And happy birthday to Michi Chai. Ayan, happy, happy birthday. And to everyone celebrating their birthday karong adlaw, happy birthday sa mga pagmumukha nyo. Happy birthday, everyone! Yan. And tip sa law school DJ, kayo mo palit na rin akong kodals. Palit og kodals. That's the first. No? Kailangan ko anong Dave Paul Ogspina. Estudyante na ko natin, Chi. Ako nang estudyante. Ako nang estudyante sa USJR. Mula gina na sa mga wala na sa'yo. Aside from, I'm currently a fourth-year law student. I'm also a college professor, no? Dahil nga, lumipat na sa paaralan ng ating mundo. Classmate mi sa USJR. Mao ba, Tetsi? Okay, tigulang naman ni siya, good. Ayan. Salamat. OMG, wow, kabutin mo sa USJR. Yes, 2023 ko nag-start og teach. Ayan, no? Anyway, going back, mga ka-vibes, no? Tips sa law school, palit og kodals. That's the first thing to do, Charles. Buy kodals. And then, ayos at palit og libro, paabuta ang recommended book sa imuhang professor. And another tip is that I'm overwhelmed. No, dyan yung number one nga mistake sa mga law school students, no? First year pa lang, overwhelmed na kaayo. Kung kumuba sa ganig kaso, murayod ka ng wanay ugma. Ko ayaw, no? Ma-overwhelm mo sa mota na, samot mo mo yung masulot sa iyong auto. Okay. Matod pa, listener din, ngon siya. Atong stories, atong letter sender nga si Anya, no? Ingnagod na, nga ulag-ulag ka, di na manggasta. Ing na lang good, gaulag-ulag ka, di namang gaslight boy. Oh, busit ka Kurt, isumpa siya anya. Sinusumpa kita. Unsaon ta man gugma man, ayan. Salamat kayo ni Jeanette Quintas. Thank you so much for tuning in. Okay, basa tag mga comments mga ka-vibes on our Facebook live. Hi ni Yokis, long time no see DJ Kimiat, mo lagi long time no see but now see now. Sean Garcia, solid listener since 2013. Thank you very much. Wala joy po ang uding lalaki ni Jake Kimiat. Taysa, asa naman to? Gika ni Mine May. Wala joy po ang uding lalaki. Wala siya naluoy sa iyong uyab, sa iyong gibuhat. Grave. Grave, girl. Grave, no? Ay ni Jacob Bumpad, matod pa niya. Karalit ko aning girl ni Jake Kimiat. I was once a martyr before sa akong ex. Pero yan, agad oversad ko kay toxic sad kaya mong relationship before, DJ. So, here I am. She dumped me around June and no wonder why. Cold siya pag June 12 onwards, kinadala siya'y bago sa San Carlos Negros Occidental. Yes, it hurted me pero had no choice. Laban lang gihapon. Shoutout ko sa akong ex-unta. Madugta ka diha. Di siya madugta. Nga naman, plastic man siya. Kuan man siya, kuan man siya. Non-biodegradable man siya. Hay ni Mama Berna Fundador! Hay ni Maring Mavilisa de Claro. Shout out ni Biherong MC Taxi sa Talisay. Uy! Biherong MC Taxi, salamat kayo ha. Amting sa imong biyahe sa matag adlaw ni Luz B. Bandalan. Hello, good evening. Ni Ravi Solis, shout out ni Avi Mama Cecil Villorejo. Og tanang mga taga Sitio Handig, Bonbon, Kalapi, Bohol. Ayan, thank you so much for tuning in sa atong Facebook viewers. Mayong gabi eh. Kailan pa ka na ako, DJ? Ulit akong pangutana diha. waiting

Mas maayo, para sa ako ano, ang mas maayo ni mong buhaton is just, you know what's the best revenge, mga ka-vibes? Success. Success is the best revenge, no? No, makita, makita ka, malampuson kasi mong kagalingon yan. Success is the best revenge, okay? Again, no? Biyaherong MC Taxi, amping-amping sa pagbiyahe, no? Si, ito yung pangalan Joven, ba ito yung pangalan ni Biyaherong MC Taxi, Joven? Oo, amping sa pagbiyahe, no? Oo, nag-guess na mo na, diri. Kung makamention kog ulan, okay, remember niyo ko nga, ikaw tong kairing-iring ni ulan, ang pangutan na, asa na si ulan? Oo. Hanggang saan kayo ni ulan? Umabot ba yung ulan sa bagyo, Jari? Ozone Phoenix, just let's go. Where will we go? Ito, oy, ayan. Anyway, mga ka-vibes, sa pilaing ko, Andre, no? Okay, wait lang. Alright, sige, padayon ta sa unahan, mga ka-vibes, alang sa atong programa. Nalusaw, DJ, oy, out of coverage na si ulan. Nalusaw siya ni... Wala na siya sa kuan, wala na siya sa Philippine Area of Responsibility. Hi ni Guapa Vlog, good evening. Hi Guapa Vlog, salamat kayo Facebook viewers na to. Thank you very much for tuning in. Yung naka-live po dito sa YouTube, mga ka-vibes, ha. Napit-hapit lang good mo dira. Wala yung problema, no. I'm not asking you to stay for a long time. Igon na nang muhapit mo, muli-li mo, okay na kuan na, happy na kuan na, mga ka-vibes. Dakong kalipay na nako, mga ka-vibes, nga na ay makali-li na ko. Basta walang ko naghubo, okay? Voyeurism. Shout out to myself, DJ, and to my husband, si Christian Dunggan, nga naminaw, nimong galagot ming duha ni Kurt. Bisag ako, no, naglagot yung ko ni Kurt. Because, you know what's infuriating? Big word! Infuriating. You know what's infuriating? Ni-cheat na gani ka, nakasala na gani ka, and you will act as if you're the good person? Kaya ganahan kang i-let go na lang ko, you don't deserve me. Ayaw na ni Pugsa, i-let go na lang ko, Anya. This is the right thing. As if naman you're still the good person? Because you chose na dapat i-let go na lang ka? Gaslighting ang aray ko. Akong tikod na ego sa besa lingkuranan mo. Sakit pa ni akong tikod. Kagiganta ng pickleball. Gaslighting to the max. No? So, wag ganyan. You know what? Muni ako, no? Ay, Yoki, sige ba sa colonnade? Ing na si ulan, kalmahira. Shout out, idol from Cebu City. Ambulance nga nag-duty karon. Gika ni Marle Bolios. Ayan. Kimi, dayon na to ang luto. Kamo, gipangguto mo. Kaya ako'y panihapon pa. May painito ni itong corn beef dito ugham para mga untanig humansa itong programa. Napilig kuan. Paldo makna isa diha. Basig na isang miglet. Dibit ako, isakit akong tikod, mga ka-vibes. Gigan ko nagdula o kuan, pickleball. 5 games, no? For 2 hours. So. Anyway. So, mauna, mga ka-vibes, no? Gaslighting talaga. Oo, so, huwag kayong ganyan, no? Again, muni ako, ano, di man ta magpakalimpyo. Di man ta magpakaroon ingon nga, maayot ang uyab, tarong tanga ko. Di ba, eventually, makasala manggod ta. No, human as we are not perfect. We commit mistakes. I'm not saying cheating is okay and cheating is good. I'm not saying that. But if naka-cheat ka, no, and if nasakpan ka, ang kuna nga sayop ka. Dili kay mangita pa kag pamaagi nga mamahid. No? Sorry ha, sala na ako. Pero ikaw man good, sinilason tika karon. Ay, wag ganyan, no? If nakasala ka, that's it, no? Diba? If nakasala ka, just, you know, just own the mistake. And if the person will forgive you, then so be it. Diba? If the person will no longer forgive you, then so be it. You know infuriating or makalagot aning story ni Kurt o ni Anya. Si Kurt, dili siya gustong isulti nga di na niya love si Anya. No? Siguro, if isulti niya si Anya, Anya, I'm sorry, nikicheat ko because I no longer love you anymore. Diba, di na tika love, I fell out of love, I love this girl now, I'm sorry. That's it. I think Anya will let go. Saway pagduha-duha. Diba?
Pero pinaingon pa nga, ayaw na ko, you don't deserve me. This not working anymore. So tingon niya, makalimtan ako nga na ako, iya, basta magkuyog. Just say it, nga di na ni mo siya love. Ganahan mo nga ikaw pa'y maayo, ganahan ka nga ikaw pa'y good Samaritan.

Nga in good faith kang nakigbulag, ganay mong gusto. Ngay kay buutan sa inyo hang duha, naghimulbulan ti ka. Di ba? Huwag kayong ganyan, no? If nakasala ka sa usa ka tawo, just admit. No, just admit that it's your fault and then that's it. Move on and accept the consequences. Saan ang dapat ang kinabuhi, mga ka-vibes, no? Oh, ibawaan pagpasakitan na kang Kurt, may pag-i-appeal to nimo sa imong koleksyon. Mulagi, no? May pag-i-appeal to nimo sa imong koleksyon ng Pokemon cards. Diba? Sala po tinig ko, ano yung sala to ni Drake, yung mag-i-agaw, anya. Sala tong Drake. Oh, bawaan pa lang binuangan ka ni Drake, may pagwa ni mo baliki, di ba? Nagbulag naman ang ta mo. And anyway, no, again, ang kinabuhi, mga ka-wives, ano man yun na yung mga taong mabot sa itong kinabuhi to teach us lessons. No? For one, the reason why Kurt happened in the life of Anya because Kurt taught Anya how to love. Di ba? Si Kurt ang hinungdan nga nung nakat-on og love si Anya. And now Anya learned from the mistake or from the bad experience of the relationship with Kurt, can now love again pero with caution na. Ano man yun na, mga ka-vibes? We don't, walay rewind sa kinabuhi. Forward, ragyan og pause. Pero di ba pwedeng pause na pirmi? Muabante mo yun sa kinabuhi, mga ka-vibes, no? So from every experience that we've had, heartbreak or whatnot, we move forward and we love again, but now we are now a better lover. Diba? We are now better in loving because we have learned from our mistakes. Hunaan na lang, mura kag nagbike ba? No? Mura kag nagbike ba, no? Kung nadagma ka sa bike, but pasabot na nagkat-o na ka, eventually maayo na ka mo bike, diba? Diba? So if na nag-practice kag motor, sigsugod ni mo practice motor, magkadagma-dagma man jud ka, masakitan pa man jud ka, di ba? Matod pag ganin nila ang deal, ang tinuod nga rider nakatry na jug disgrasya. Simba ko lang pod, simba ko kay mag-drive para bata pa ulit motor. Di ba? And it will make you a better rider. Kaya nga no, mas mainampingo naman ka next time. Di naman ka mo banking og 120, di ba? Diba? Ano man yun na, that's life, no? So karon Anya, nasakitan ka Anya. But the good thing is that from that heartache, you will now learn, you now know how it feels to be in love. And once you love, you will now love as a better person, learning from the tragedy of your relationship with Kurt. Ano lang yun na, mga ka-vibes. Okay? Anyway, mga ka-vibes, alas 11 na po. And sandali lang eh. Line up na tag-playlist, mga ka-vibes, before we end our program this evening, no? Nato yung ni-request og If by Bread. If a pig. Yeah, nato yung i-play If. Okay. Anyway, mga ka-vibes, hi ni Moody Mom, good evening, single forever. Hi ni Ozone in Phoenix, ikaw kanong susunod na habang buhay. Ayan, no? Kung sa kanta pa ni Janine Berdin, People Come and Go. Masa nakanta ni Janine Berlin katong musyagit sa galit? Kato, mauna? Pass lang ko ano eh. Ang kanta ni Janine Berlin nga musyagit sa galit, no? Oh, ayan. Anyway, shout out ko sa akong crush nga si JM sa Talisay. Uglapo-Lapo City, gika ni Mine May. Good evening. Hi ni Jem. Hi, Asit na Barete ni Elias. Hi, Kimia. Shout out ko sa akong kauban nga nagtagay. Painit sa bugnaw nga panahon. Sila ni Boss Elwin Coronel, Madam Pamela Coronel, Boss Endon, Madam Mary Anog, ni Boss Balbal Ongo, gikan ni Mimi diri sa Banhigan Dalagit. Kada adlaw ming naminaw. Salamat. Gem Hyacinth Navarrete Nilias. Ayan, amping-amping. Magkatao man sa tanang pass DJ. Pass din ko ng kamtahan ka itong katong kanta ni Janine Berdin nga katong I have built a house when I wait for your return. I'm not a damn it to be mine and on the lesson learned. Wala, di ba? Umanay ang Janine Berdin, no? Pass lang ko, ano ba? Muna tagay ba, no? Ito na itong joke ni Kuan. Joke ni JB Labrador. Katong Kuan ko, no? Nasa sila sa jeep. O niya, naihubog sa tumoy. Naihold upper ni Sakay. Hold up, hold up. Ayan yung mga pitaka.
Asa man ninyo mga pitaka, ha? Ibagwasin nyo mga pitaka. Yung giya itong hubog. Oh, ikaw, hold up. Ano itong hubog? Pasko, ano eh? Hoy, mabash ka, DJ. I-bash lang ko ninyo. Sus, ginoo ko eh. Sige, i-bash ko ninyo diha. Kumahadlo o basher, mga ka-vibes. Anyway. Sige, mga ka-vibes. Ay, maanto na ta. Alas 11.04 na, mga ka-vibes. Taas na kita. Sige, natabi. Diri, nasobrando katabian, mga ka-vibes. Ay, taysa, uniplay na akong kanto. Pag gani kong wabay gani. Kalma lang diha. Anyway, mga ka-vibes, wala na ikong oras para sa programa, no? Alas 11.04 na. I'll be playing some songs, so standby lang mo diha. Mag-sound trip na ta all the way 12 midnight, mga ka-vibes. Salamat sa inyong pagiging uban ako. Regards to Divine Avila, akong palanggag, hika ni Beben. And once again, mga ka-vibes, to everyone tuning in right now, listening right now, if you want your stories to be featured sa atong programang Bedtime Stories, pwede mo nga mo email sa inyong mga kaagi sa kinabuhi, mga ka-vibes. djkimiat@gmail.com. Unya na, DJ, wala pa 12. Sa TikTok, di pa ko mababay sa TikTok. On air lang mo play pa kog songs, no? E kaya magsingit ang tabi on air, mga ka-vibes. Mahot ng taglaway. Palad-ukas, ad ko ninyo. Hi ni Chatty. Hala, late na ko. Huma naman ganimi. Sirado na, oy. Ito, no? So, mauna, no? I'll be playing some songs on air. Okay? Once again, to everyone listening right now, no? Pwede mong mapadala sa inyong mga storya. If you guys want your stories, inyong mga kaagi sa kinabuhi, kaagi sa gugma, kalipay, kasakit, paglaom, pagmahay, o unsa pa na diha, mga ka-vibes, i-email na now na dayon sa akong official email account, djkimiat@gmail.com. Ako malikon, mga ka-vibes, djkimiat@gmail.com. Okay? Happy Mot-Mot, Vincent Laguna, Hekhok, IHYSM. What's up, man? I hate you so much. Di man ILYSM, di ba? ILYSM, I love you so much. What's up ng H? I you so much. Sige na, ay. Oh, mga ka-vibes, let's start our... let's start our sound trip, mga ka-vibes, with this song from Lani Misa Lucha, mga ka-vibes. Ang official soundtrack sa salida ni Piolo Pascual and Tony Gonzaga. Mga ka-vibes, sound trip na ta. My name is DJ Kimiat and you are listening to your favorite music radio, FMR Cebu 93.1, mga ka-vibes. Mauna ni, og kini ang programang FMR Bedtime Stories.

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: Jedi. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.

0: ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Disco Rally. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Giay Giday Sansan sa Domingo Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And

0: Buntsan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes.
1: Mauna ni!
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: narito nga ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: yun? Maanan ni?
1: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalipay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
7: Mauna ni.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 o mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
6: Mauna ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
8: Easy.